0: sab sila'y baligya nga pure honey o ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano o sa dungang detalye pahit sa pagkontak sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913 Octaviano Tilloray.
1: Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
2: Emolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
2: Emolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: iCare Gold Capsule.
5: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una na ako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
6: iCare Gold. Alaga sa
4: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom o Mega Pure Coffee. Maglisod ko o bawas. Aduha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko balik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radio nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
7: Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Uy, Mare, asa man ka paingon?
11: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
11: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
12: Working like Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
13: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930 0906236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
14: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
15: Oh no!
14: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

patawarin mo ako sa mga kasalanan ko nagawa. Patawarin mo ako sa mga oras na nagiging mataas ang tingin ko sa sarili ko. Pinapahintulutan kitang ibalik ang pako sa lupa.

0: Your info music station 96.1 Internet Radio Panabo City. At oras may gala alas 8 Noybe na. Welcome sa tong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kamo niyo DJ si DJ Papa Cabs ang nagsasabing bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpamilang sa 96.1 Internet Radio o madungan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpamilang karon adlawng Martes. It's June 16, 2026. Ayan, so kamusta ito ang mga tigpamilang karon sa ito ang mga bagong mata diha. Ayan, so good morning kanyo tanan. Sa ito mga avid listeners, ayan, so good morning kanyo tanan. Sa mga nagdali-dali kay late na sa mga estudyante karon na bago pa kayo nagsulod og klase, wala na, absent na po. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diya, labili sa itong transmitter side diya sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so sa mga gustong mo text, ayan, so sa mga gustong mo text, magpatimbaya, song request, birthday greetings. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, sa mga gustong mukaon, ayan, labi nagpamaho mga gala. So ato na mo sa Lydia and Tony Eatery. Ayan, syempre magpagwapa dito sa Lydia and Parlor and Cosmetics na makita lang sa Luyo sa Cesar Ono dali sa Daang Palingki sa Panabo City. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribia. Ayan, good morning sa itong mga staff diha, sa itong mga tigpaminaw karon na padulong na oga work oga pauli nagi can work. Ayan, so good morning kanyo tanan. Itong mga men in uniform, ayan, of course, good morning kanyo tanan. Sa itong mga commuters mahigala, ito ang mga drivers, ayan, so good morning kanyo tanan. Sa ito ang mga naghinuktok sa kilid, ayan, sa so, mga nang kasagaran mahigala maghinuktok sa kilid kay wala kabalo unsa himuon pag day off. Ayan, sa so, napay uban pod na magkuan maglaba. At ang oras may gala, alas 8:11 na. O galing ang oras, hatod kaninyo sa Kutis sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng Kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ayan, so available ito ang Kutis Mistisa dara sa Bukidnon mahigala o available po dari sa ito ang istasyon sa Panabo City. Ayan, sa mga naay acne skin, mga uneven skin and oily skin mahigala. Ayan, so gamit na mo ga Kutis Mistisa kaya natay carrot, papaya soap and glutathione. Ayan, sa personally mo na nga ginagamit na mo dari especially kang DJ Arian. Ayan, so good morning kang DJ Arian. So, sa mga gusto nga palit o pahumot mahigala, available ito ang Kesa Fragrances. Sa mga gusto humot, stay humot o dugay mawala ang pahumot. Ayan, so gamit mo gaki sa fragrances na available po diha sa Kibawi, Bukidnon o diri sa Panabo City mga higala. Ayan, so sakto kini pang office work and pang school mga higala. Ayan, so gamit mo gaki sa fragrances. Mas mga nangita po produkto sa JK's Marketing at ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan, so sa mga wala katod kung asang istasyon diri sa Panabo City, ayan, so narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, ayan, so kilid lami sa PCIN diri sa Ice Coral Building, pawala mahigala. Ayan, so nadiri ato ang station mahigala. So doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Crislam Community sa Panakan. Ayan, so good morning kaninyo tanan. So itong mga kaubanan diri sa local media board group. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning. So mga tigpaminaw diha sa Petron, dira sa Manulit sa Kanto gamaw. Ayun, so good morning kayo yung tanan. Ayun, so niagi ramas papakilps diha gahapon. Well, good morning sa itong mga karendriya diha sa Dance Cafe and diha sa J Glass. Ayun, so good morning kayo yung tanan. Sa itong mga ating paminaw diha sa Palengke. Ayun, diha nag-aayo sa likod sa Kwan Lidia and Tony Itri. Ayun, so good morning kayo diha, boss. Sa itong mga ating paminaw karon na naga pamahaw mga higala. Ayan, so sa may sudan na nyo diha. O gagahapon mga higala na adri ang public viewing kang atong basketball player na si Rene. Ayan, so gahapon mga higala na adri sa Panabo City sa St. Peter. Ayan, so manang nagan kay tao adri mga higala nag-love sa ilaha mga higala. O karon na naguro sa agusan ang lawas mga higala. Ayan, so nagsigasuporta kay siyempre kay sa palaran sa Manila. Ayun, so mo nang giampingan diri sa Mindanao pero wala giampingan sa Luzon mga higala. Ayun, so mo nang sakit kay pamlandungon na grabe ga pangandoy ang bata mga higala. So silang move on lang gihapon ta mo nang sa tuang life unfair jud kaayo mga higala. Ayun, so mo nang maningkamot jud ta para dili ta ingnon na ginabuli ta sa mga mas labaw pa nato mga higala. Ayun. Kung si Papa Kev sa mahimo ga usaba ka nang sa palaran sa laing lugar, ayan sana maniijog ga na if ever na dili akma si mohang gusto or ipugos lang ka, ayan sama nang hawa na lang jud ka. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasan Iskoy diha. Ayan, so sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kani yung tanan. Ayan, sa mga ulang family diha. Ayan, so congratulations diha kang kay Sikoy. Ayan, so with honor si Sikoy sa LPU. Ayan, so nag-graduate siya sa LPU gahapon. Ayan, dito ganap sa SMX Convention Center sa SM Lanang. Ayan, so congratulations si mga koy. Ayan, so college na dyan ako ang gibantayan sa una. Ayan, so good morning sa ito ang tigpaminaw diha kang Ati IV. Kuya Kim, ayan, so good morning kaninyo diha. Ayan, so usapin ako sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gikan kang text number 4344. I-greet lang mi diri Papa Kev sa naminaw sa imuha habang kapamahog akong iksuod na grabe, dugay kay ni mata. Dugay kay ni mata. Ayan, so request kong song Papa Kev's Dati by Sam Concepcion. Ayan, so good morning sa imuhang mga pa-family diya. Sa imuhang iksuon diya na dugay ni mata. Bila siguro chat-chat siya hang uyab siguro gabi. Mama na mahigala pag mga estudyante, madugay o gatulog, ayan, automatic na. Sige na nag-chat sa uyab. Na may iba nga na mag-uyab na mag-video call habang hantod makatulog. Sa una, wala may inana sa una eh. Mayala na jud na dili mo reply ang imuhang ka-textmate dati or uyab ni mo dati kay check operator services na. Ayaw mo na nga mga higala. Ayan, so gikan kang 9487. Ayan, good iyan Papa Kebs. Ala lagi nag-declare agad yung panabobahin sa mga linog na hitabo ninis panabo ka nabang para na ay madawat unta sa gip o tabang gikan sa LGU. Ayan, so mga higala, wala ko idea about sa mga mga ayuda about sa linog mga higala kay gahapon, naglinog gahapon yeah. Dito gaya pa ng epicenter sa Jensen mga higala. So na yung mga most of the barangays doon na grabe, kailangan dyan nila support ang mga higala. Ayan, so dito sa ito ang mga higala na sinati po na ito ang kalinog, pero mas grabe dito sa epicenter sa Jensen, mga higala. Manang kasagaran na ito, ampo dito ang mga higala. So paniita sa palibot, mga higala, if ever ang inyong building or balay na ay mga crack, ayan, so why not ikuha na ito na ipacheck na ito na mga higala. Ayan, so labi nagkaroon na ting klase na, manang amping-amping dito ang mga higala. So wala ta kabalo kung kanusa na po ang maglinog mga higala. Pero kaning mga Android phone, no? So believe kay ka sa mga Android phone ba kay mag-alert daan before maglinog mga higala. So napadyo'y time jud na makakuha ka, makaprepare ka. Ayan, so manang yun na ano wala man sa iPhone Papa Kels. Wala po ko kabalo. Ayan, so manang amping-amping mga higala. So manang check dyan na inyong mga balay diha or mga simintos yung balay. Ayan, so na by crack or kailangan ba i-repair. Manang kailangan dyan siya mga higala. Ayan, sa gikan kang 1722 asya oha oha ayan oha oha good morning Papa Kev, greet ko sa akong pinakakusgan nga mason na sa Nathaniel Malubay, iyang birthday karon, salamat from Oha Travelers Inn. Ayan, so God bless your radio station sir, kusog kaayo. Ayan, so happy birthday kang mason Nathaniel Malubay. Ayan, from Oha Travelers Inn. Ayan, so pila diha ang short time sir. Ayan, so naras unahan. Ayan, sa so, basing bisita na lang siguro ko diha. Manaw kong sa presyo diha. Ayan, so good morning si Moha Texter 1722 og hinaot na namaho na mo diha. Ayan, so mo nang kaundaghan para kusgan. Napayuban na, napayuban pod na kaundaghan kay gamiton. Ayan, so drita kang Texter 5482. Ayan, hello, good morning Kuya Cabs. Akong i-greet ako mga kobalan sa Ratsada, Toda, Tricycle Driver sa Panabo City. Pagkabuslingan na si Naminaw karon na si Jim Boy, Saliwawi, Kem Amor, Salino Family, Panagsagan Family, De La Cruz Family. Ang nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño, Porok Tres, Carmen, Davao del Norte. Thanks, pagbasa. Ayan, so good morning si mga Sir Jojo Tampos. Sa mga kobalan niya sa Ratsada, Toda, Tricycle Driver sa Panabo City. Ayan, so hapit na yung araw, sir, no? Diha sa Carmen. Ayan, so bibo na ba ang Carmen, sir? Ayan, so nakita na ako sa social media na nanay mga carnivals diha. Ayan, so bisita guro mo diha, guro. Bisita mi sa lugar ninyo, Sir Jojo, ha? Ayan, so good morning sa mga taga Carmen diha. Sa mga kawalan ni Sir Jojo Tampos. Ayan, so mo nang mas nindot tong magsakay-sakay atong Ferris wheel siguro. Ayan, so good morning Papa Kebs. Ayan, gikan kang 0131. Ayan, good morning Papa Kebs. Pili kong song request Back to Friends na Mino Midri sa Panabo City. Thanks. Ayan, so good morning si Muha Texter 0131. Ayan, so check na to niya. Ato ang playlist ko na to ang Back to Friends. Ayan, so Back to Friends. Ayan, nagbulag eh mo. Ayan! Ano dyan dapat, no? Mag-uyab na. Dapat mag-friends-friends na lang. Ayan! Pili kayo mag-uyab, mag-block na. Ayan! Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlong Tuesday, mga higala. Ayan. Siyempre, na namay ting class yung mga higala, wata kabalo kung sili ato ang classmate kay Dato or Dili, or ato ang seatmate kung unsa ba, adunahan ba, kwartahan ba. Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, unsay timailhan ninyo nga Dato ang inyuhang classmate. Ayan, so sa may timailhan may gala na Dato inyong classmate. Ayan! Muna nga, kasagaran mong good tanting klase na ay mga ka-classmate mo dati, namayuban po mga transferi. Ayan! So, unsay may timailhan ninyo na Dato ang inyuhang classmate may gala. Ayan, so, Papa Kebs, basig ka tong guyod-guyod iyahang bag. Ayan! Papa Kebs, ka tong kay Papa Kebs, kaya naka-divide ang naibutangan na iyahang at sana iyahang kutsara o gang iyahang sudan. Ayan, so pwede mo text atong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so pagbalik na ito may gala, ito ang pangbasa na ito ang topic for today. Ayan, sa so, mga tags ako kanta, mga higala gikan kang Sam Concepcion. Ayan, sa ito ang nag-song request ganina entitled Dati. Ito na sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaba niyo yung DJ, DJ Papa Kevs. I'll be right back.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan nga diin na maayo guide ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom, kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Introducing K's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Just see, magtabang sa pagpakusog sa atong immune system. At dili ka basta katong balatian.
6: Just see, vitamin C plus zinc.
5: Just see, condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
6: Just see, vitamin C plus zinc.
5: Just see, muayos sa mga infections sa atong lawas. Sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
6: Just see, vitamin C plus zinc.
5: Just see!
7: Just see!
5: Ikaw mungkat na? Wak man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
8: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
5: Wow, Jassy. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
8: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
5: Ang unsa?
8: Ang akong gihigugma.
5: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
6: Jassy, vitamin C plus zinc.
5: Jassy!
7: Jassy!
9: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa Emelite Capsule. Kaniya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, doon na kaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
10: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit, kaya musulay lagita. Para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo nga nagapaminaw ani. Sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Tiktibo gid kaayo.
9: Mao kato si Jen Espiritu nga nagkasinati sa kalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
11: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
13: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Atong oras may gala alas 8:39 na. O kining oras sa hatod kaninyo sa ato ang case fragrances. Ayan sa mga gusto mo stay humot, gamit na mo ga case fragrances. Huwag ato ang kutis mistisa mga higala na available sa Kibawi, Bukinon o diri sa Panabo City. Huwag sa ito ang Arian's Best Tablia mga higala. Ayan, so available address sa ito istasyon mga higala. Ayan, so good morning ka nga DJ Arian ang siyang mama diha. Huwag sa ito ang mga produkto sa Nong Lading. Ayan, sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading available na address sa ito istasyon mga higala. Ayan, so sa mga nangita

katulong nag-work mahigala kay kasagaran mga establishment karon kay mga 9 or mga 10 mag-open mga higala yan. Sa good morning sa to ang mga security guards karon, sa to ang mga traffic enforcer mga higala, o ka to ang mga commuters. Ayun, so good morning kaninyo tanan. Ayan, so before na to, ihatag ato ang topic for today. Ayan, so magpa-public service sa mga higala. Ayan, so ipanawagan ang mga pamilya o mga kaperyentehan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, laging anak karon sa kustudiya sa Daco Sugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Ayan, nakamog, ipangita sa inyong banay. Ayan, so pwede niyo bisitahon sa Daco Sugian Home for the Age. Yeah, sa Kabantian, Buhangin, Davao City. Huwag pwede nyo i-text sa line na number na 09-68-207-8592. Ayan, 09-68-207-8592. Ayan. So, man ang kung namin na kailangan ng Alcover family. Ayan, so narito si Sir Adele Villar. Ayan, so sa Daco Sugian Home for the Age dito sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Ayan, so dito sa ito ang topic for today na unsay ti mailhan na dato ang inyohang classmate mga higala. Ayan, so gusto mo habol mag-text? Ayan, so habol lang mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Ayan, so gikan kang text sir 5034. Good morning sa mga DJ. Ako day si Elaine. Elaine or... Elaine lagi niya. Ayos, morning baba guys, ako na si Elaine. Ayun, kanang naka aqua flask tapos di coral ang ngipon papakel. Ano na di coral? Ah, brace. Ayan, so mo nang pag dati yung mga classmate aqua flask. Kaya wala mo guna dati mga higala good ay. Kami dito kay mga ayaw raman may ice water kanang tagpiso sa una. Siyempre karon brace. Ayan, so abot lang no karon karon maramang good siyag mga good na pag na kay brace or na ay brace ang isa katao dato na siya. Pero ang reality anak mga higala jud na nag-brace sila tungod kay ang ilahang teeth mga higala kay dili align. So kailangan nila i-align para proper ang tubo sa ngipon. Siyempre, mahal man po na magpa-brace mga higala. So, now na yung monthly check-up sa mga dentista. Manang, gusto mong pa-brace dito. Ayun, so, manang, magpa-brace mo para ma-align ang inyohang tubo sa inyohang ngipon. Dili kay ang uban mong god, magpa-brace-brace tungod kay aesthetic, rakultan awon. Ayan, so, nanang kasagaran nag-trend mga higala na ara sa mga kilid-kilid. So, kailangan din siya professional din na doctor, ana, sa ngipon mga higala before mo magpa-brace. Ayun, so ingon nila daw kung magpa-brace, ayun, sakit daw kayo ng mga 2 weeks kay syempre guuton man sa doktor para maplastar og tarong inyo ang ngipon. Ayun, so direkta kang texter 1034. Good morning si Moha DJ. Ayan, sa atong 90s na high school ang notebook kay binder na Katleya. Topsider ang shoes unya dagko uga balon. Ayun. Ayun sa mga gala, no? Katleya, mahal kayo na sa una. Ayun! Mahal sa una, Katleya. So ito namin, napato isa ito na brand sa kwan na porting mahala dati kay. Siyempre, kung taga 60 pesos ang each book dati, mahal na jugay na. Ayaw! Kasi papagay sa una nag-high school, katong naman, katong na ay Pedro Pinduko. Ayaw! Katong na sila sa Sam Concepcion. Ayaw! na si Dieter Ocampo. Ayaw! Ayaw! Amore, ganahan na mo sa una, kanang mga, about sa mga Pedro Pinduko. Kana, si Pedro Pinduko, naadyo ko notebook na itong high school. Pero kung mga dato, ayun, sa the binder na Katleya niya, topsider na siya, so dagko kay balon mga higala. Ayan, kanang itong balon na dagag layer, ay, na isa ka balonan na kanon, ang isa sudan, ang isa kay sabanang, ang snack ba niya, amo ka kay katong balonan sa selecta, gani na, sa ice cream. Siyempre, ako ang mama sa una, di man dyan na ilabay na pag humagkaog ice cream, di man na ilabay. So, ah, pwede pa ni, butangan ng isda, butangan ng balunan. Ayan, so, gikan kang texter 7630. Kanang hilom ra kayo, Papa Kevs. Unya, mga nindot o gamit o daghan kwarta o daghan siya librihon sa yahang classmate. Ayan, sa mga may galang na dyan inanak ng mga classmate na hili kay... manglibre, ayan, labi naga manglibre o kanang

pan sa canteen or unsa ba kanang bawal naman na coke mga higala, so katong mga juicer man sa una mga higala. Ayun, so man ang kinumlom ko sa mga classmates sa una na kusog kay mang libre. Bawal na ito kay gusto magpalibre kay magpatudlo about sa computer games. Ayun, sa ako may tigtudlo ato, so librehon ra ko niya. Ayan, so gikan kan texter 5036 kanang na Tumblr nga Orokan ang brand pa podcast. Ayan, so man ang dati man siguro ng Orokan ay mga gwapo nga sikat kay na o kadto pang Tupperware na brand. Ayan, so man ang ilan jud mo na dato kay na ay mga ina na brand. Ayan, sa so isa ka texter, good morning sa mga DJ sa elementary pa na sila DJ na ay Yaya Gabantay. Og high school Papa Kebs, hatod sundo og naay service. So, mo na may gala na wala man ka-kwan si Papa Kebs. Ay, wa man ka-relate na. Ay, dati, elementary, wa may gabantay. Nay, nagabantay, maestra, kay basig mag-cutting ko. High school, wala yung magsundo. Siyempre, baktas na may tiil. Mahal man kay kung plate ni mo 5, ibaktas na lang ni mo. Ipalit nag-julin. Ayan, so good morning din sa ito mga tigpaminodya sa Matina Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kay ninyong tanan. Good morning! Ang mga tigpaminodya sa akong mama. Ayan, huwag kang gendry diya sa Digos. Ayan, so good morning sa mga gendry. Ayan, sa ugma, matumidya gendry ha. Ayan, sa ito ang mga tigpaminodya. Good morning! Ayan, so ato na ni nga hinay-hinay yung basa mga higala. Ayan, so gikan kang texter 8234. Kanang nagguyod-guyod na bag papakebs. Ayan, na ay... Naay kalimutan basa niyo eh. Naay tuwalya ang likod. Kalisod ko pang higala yun. So manang si Papa Kevs din nakabasag mga jejemon na text. Kanang guyod-guyod na bag og naay tuwalya sa likod. Ayun, tanang kanang kanang pagsington na kanon da yung trapuhan. Ayan, sa atong oras mga higala, alas 8:48 na. O kaning oras sa hatod kaninyo sa Kutis Misti sa mga higala o sa mga nangita po noga ato ang sabon mga higala. Ayan, so sa mga wala ka to, diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so nara diha sa Pabama. Ayan, diha sa bus mga higala, tambayanan sa bus sa Pabama. Ayan, so na diha ato ang Light FM. Ayan, so pangitala ninyo si Sir Paeng and si Sir Kelvin. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan na ito diha. Good morning! Sa itong mga tigpaminaw diri sa Island Garden City of Samal. Good morning! Oga, kang Sir Dieter diha sa DFA. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so direkta kang Fatima. Ayan. Asya, good morning Papa Kebs. Ang timailan nga akong classmate sa una kay mahal o mga gamit. Unya, dako og baon. Dako og mabaon unya na inindot na sakyanan. Ayan, shoutout na sa iyong asawa na si Christina Ponce from Fatima ng Davao de Oro. Ayan, so muna nga may gala na pag dato yung mga classmate na pa gani balo na gibaluna na napadyo'y cash pa dyan. Muna may gala na di dyan na to na sila mabasol may gala kay pinalangga man kita kay tatay balo ani sa una. Ayan, so morning last nag-text gikan kang 7864. Ayan, kanang hatod sundo sa sakyanan. Sakyanan Papa Kebs. Ayan. Huwag daghan kay pulbo sa likod. Pulbo sa na dato yung mga classmate Papa Kebs. Ayan. So dati yung mga higala way back elementary ko. Tama to. Punong pulbos ang likod mga higala. Ayan. Basta na yung mga lampin. Sanaw niya ilisan tagaod to kung magdula-dula. Manang kita ani kay wala jud. Ayan, so nadiri atong address sa Kibawi Bukidnon. Ayan diya sa Rita Dumaog Building sa Barangay East Kibawi Bukidnon. Ayan, so Rita Dumaog Building. Ayan, so ato ang register phone sa Google map ang ato ang station sa Light FM. Ayan, para pwede nyo i-data para di mo magsaag-saag diha. Ayan, so ganyan, Rita Dumaog Building, Barangay East, Kibawi, Bukidnon, in front of Build It Right. Ayan, diyan sa Kibawi, Bukidnon, mga higala. So, pwede mo mato diha. Bisitahin ninyo si Sir Kelvin and Sir Paeng. Ayan, so mga pogi man sila diha. Ayan, so wanay lang pogi diha. Ayan! Paya sila diha, sila John Lloyd and Ding Dong.

antes. Ayan, so mga kalamot, to elementary, ayan, full boss, high school, ayan, so hilig mang palibre yung sa kantin mang higala. Ayan, so mo nang kasagaran na dato sa una kay katong naay, sa tawag ato, Unisilver na butang sa bracelet good na Unisilver ang brand. Ayan! Uga, kanang, kwa niya, ang yang mga notebook kay Najoy cover, dyan. Ayan! Ayan, so good morning sa to ang mga classmate ako dati diha. O, sa college, ayan, so kuhan siguro mga igala, kung sa college naay mga service every time matug school. O ga di na, wa na, di na kailangan notebook. Ayan! Okay, request na sa teacher na ikaw na ikanang i-book bahin kay mo bayad ra siya. Pero kami, so notebook jud automatic. Wala mga igala na pag naidato na classmate niyo mga igala yun. So, try niyo amiguhon kung maamigo ninyo. Ayan, so salamat isa na sa ito ang mga tig paminaw karon sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so thank you kay Sanan Mahigala. Ayan, so mapapubri man or dato ato ang mga classmate. Ayan, so mo nang be friendly jud Mahigala. Ayan, so manang ang memories sa high school jud Mahigala, sa college. Ayan, so di na mabalik. Ayan, ang enjoy yung nimong pagka-school, bahalag magpakuha na kadiha ka ng libog na ka sa mga subject. Pero enjoy gihapon mga higala. Ayan, so thank you sa to ang mga tigpaminaw karon. So ay mo kalimot mga higala sa to ang mga tigpaminaw. Ayan, so sa mga gustong mag-promote o mga negosyo, ayan, so available diri atong istasyon. So pwede mo mag walk-in diri mga higala sa atong istasyon sa Panabo City and diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga gusto mag-promote silang negosyo. Ayan, sa to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so ay mo kalimot o pamaho mga higala para kusgan na yan. Kusgan pag trabaho. Ayan, so ato ang pasalamatan ako mga kaubanan diri sa ito ang station mga higala ko ang mga ato ang management diri, kang attorney Elise Silabaw, kang engineer, kang Ma'am Rose, o sa ito ang mga co-DJs diri o at ito ang mga news anchor and news reporter all the way from Mother Network Surigao. Ayan, so thank you kayo sa inyo hantanan mga higala. Huwag sa to ang mga listeners karon mga gala. So, atangin ninyo ang mga uban pa mga programa. Huwag kang Tito Val day, no? Ayan, so, dako na dyan kayo mga gala. Ayan, so, taas makitong tigmo ni Tito Val. Wala nga na po yung mag-chat sa mga or mag-text sa social media sa mga page na unsay answer. Ayan! Dito mo tubag. Ayan, so, dito mo tubag kang Val mismo na oras mga gala. So, manang para valid ninyo hang ang inyong tubag mga higala. Yan, paminaw mo everyday para makakabalo mo unsay clue kay maghatag mo sila clue ana. Ayan, so salamat isa nan. So basig ugma. Ayan, so basig ugma. Wala si Papa Kev siguro mga higala kay na yung mga importanteng lakaw. Ayan, so thank you kay sanan basig sa Webes pohon mga higala maguban-uban ta. Ayan, so thank you kay sanan sa to ang mga tig paminaw. So kinigapan ninyo DJ Matag Buntag si DJ Papa Kevs. Ang nagsasabing bahala gulay yung mga basa na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and happy Tuesday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata, sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station
7: Radyo Kalusugan,
6: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, huwag to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog nga matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa matong nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate nalipay ko nang lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God, bisan pagwa may sudan, bisan o bahaw, nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Mau ba? Sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
7: were high, we were so Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangga. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-slide ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
11: Dong, schedule biya nato karon dong.
12: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
11: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
12: Day, schedule ba ito karon day?
11: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
12: Tira mo lang.
13: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
14: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Airdrops. Ang kasaligan sa limpyo, presko, ug protektadong pananaw. Ike Airdrops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Ike Airdrops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

So hala pay luna din panggato isgutan about talong karong kay tuod ang mga gulay karong binangga nagmahal. Oh, nagmahal gulay mismo tangkong. Tangkong ha us kabugot, utsos palingke. Oh, muna mga pinangga apan katong wa mabugot na bukid-bukid na. Oh, nguban pangayoon tangkong pero syudad pinangga mahal na. Oh, nindot nga tangkong para safety mo. Pangita mo tangkong maputi magmalagong pinangga basta aplan. Ah, nakanindot magos aplan no kay way tubig so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: Education before medication.
1: So, pilo na panggap to isigot ta karon og kanang talong kay daghan ang katawangan karon niya. Okay, bang panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Pero tingganahang grabe mulipang ang imong talong. Labi na ang imong talong Bisaya. Tama ka daghan. Grabe mulipang. O niya, nindot pinangga og bunga. Okay. So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa ko no katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siyag energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man ay mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong mo at tumugpaling kita na wang away buslot. Kay kung naaganig injeksyonan mga pinangga ay na naaganay gapuyo sa ilalom. O niya, kung mupili mong talong, ayohon ninyong hikap ang talong mga pinangga na pantay ang iyang kahumo. Kay kung naamoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Ah, tibugol mga pinangga. Kunaanay nagpuyo dito sa sulod. Pero yung naman sila nga, okay raman makaundok ang ulod sa talong kay vegetarian man ang ulod. Ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Ah, moto mga pinangga nga kuan ha. Ah, moto ba nangit-ngit o ganang kuan nangit-ngit o ganang ulod sa talong. O tono o to, bitaw. Talong rapoy kikaon, so di daw kay hugaw. Oh, so mo ni mga pinangga ha, kuan ni siya kanang og magulay mog talong para sa moa, no, mga kaliwat og gilokait mga pinangga. Og magulay mig talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong. Okay, kanang gunitanan sa talong di man mo nailabay. Amo pa nang panitan, panitan pinangga, perting lami arban nagmunay maprito kay kagingking. Unya mga pinangga, inigumanin mong panit, agoy, pinangga, mo to ilabay itong iamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Mo na mga pinangga, ha? Okay, so, laming lutos talong pinangga, simpre, iamurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Unya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo, mas kumago, perteng lami, kay tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko na giyang talong, basta di pergud siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton yung pinangga ay intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po nimo isaw sa mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede nimo dito mga pinangga, ino na, niya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay, kuan mga pinangga, ang talong, basta gagmay, di may sugbahon. Kanan daggo, labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay, ang bisaya, inigsugbahon ni mo, gunitan na ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basi diritsyon nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kay kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo, ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kay kana siya, muna gingon ako, nga dako gikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nanguban manggur ginaitlogan nila ang talong, mga to dili na himuonan yung bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe ay magbatil mo mga pinangga harina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabito ang pinaypay nga saging, di ba ilara man ang gibasa ang harina og tubig. Nya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong, lakuta mo harina pero maramas lami. Butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay. Unya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan kanang kanang islice lang ni Modricho. O kuan na katong talong pinangga ang uban gisugba or gilapuhan. O nya mo to ilang gihumol dito ang ginawas pinangga miss itlog harina ang imong gihalo. Okay. Mo na ibuhaton pero simple na lang kay pinangga imong lang islice pinanigpis ang imong talong. Labi nagdag ko ang talong pinangga nga wa gilapuhan labas. Agoy, iligi dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, ganang talong kayo. Ako raman ng islayson, butang to, dag ko nga talong. Adi, inigbo ako ni mo siyang tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag harina. Diretso prito, pero pamaagi, imo sang i-marinate o ganang tojo. Bali-bali, toyo, aromidyo, pula, inikaluto. Uman, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako, kinamo dyan kung mukha umas na muna na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga, kinamo dyan ta, ha? Nya, kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman niyong lapwa, hala, putulon ni mo tagpurinches niya. Imo siyang buak-buakon. Ala pinangga or kundili katong sinugban talong. No, kanang napagi kung pungango gunitanan. O pwede po pinangga yung himo ni nagkapanit nyo sa talong. Islice nyo siya islanting. O pwede po ninyo katong na lang. Inyo lang buwak-buwak ko nga naapay ang pungango. Agay, butang alundan din po pinangga gispisong kataog lamas. Daog. Napod yun. O, pero pwede nyo makilaw ang talong. Basta ligon. Tutakingon pabitog tudlo kadago. O tamis man po na mga pinangga kung diretso ni mo siya kilawon.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal og nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na si mong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Doc Lagi Health Patrol.
4: Bueno, anya na sab kata karon, kuha ana tug testimonyo o pagpasibo siyang kalipay. Kining atong isa na usab ka pasyente nga ni recover na usab siyang dugay-dugay na usab nga gibati nga kining gitawag tug nervous. Okay no, murag simple paminaw kining nervous ko dili oy, ngano man na panahon nga mismo tulog ka, di ka katulog. Tungod bunga ning gitawag tug nga nervous na sakit kining unang-una magud kini mag magpasar-pasar tagkaon. Usahay pod kini bitaw ang gitawag nato nga sobra ka worry no mga pangunahon nga negatibo kunya musangpot ni sa hyperacidity kini magsigilag panugab murag butod imo tanga feeling bloat ka no so usal to ka pasyente tungod lang sa paggamit og nerve tonic katong ato ang ginapainom nato kun datay mga pasyente nga dunay problema sa tiyan og dunay problema sa baga so usa usab nga naipikta na katong gitawag nato nga yung brain area katong itong nervous na alibihan pagyud aboy no atong istoryahan ni si madam ma'am unsa gani imong pangalan ma'am
5: okay. Ako si Risa Ramirez, taga-Puroctres, Kapatungan.
4: Ah, taga-Puroctres, Kapatungan. So, ma'am, katunyaging semana, ma'am, yan ka dito sa clinic ni Dr. Lagi. Doon na kagipalit ng nerve tonic. Pwede ba nimong masay-say, ma'am? Masa may batiyo na yung ganang nervison, ma'am? Masa may batiyo na ma'am?
5: Magkuhan, ganing. Pag makulbaan ko mo, lain akong kutu-kutu, lain paminaon, then kusog na akong titik sa akong sasing-kasing, kusog kayo, dugay mong undang. Pag inom na ako sa tonic, pag anin ako diri, gihatagan kung tonic. Pag nahurot ang isa ka...
4: Katong isa ka butilya?
5: Butilya. May arang-arang gana na akong kao, nawala na akong tugab. Ito.
4: So nawala imong hyperacidity at the same time, katong imong nervous, nawala na imong kusog na buto-buto sa imong dugan, ma'am?
5: Wala naman po ni balik, wala naman po siya.
4: Naulaw to siya tungod sa nerve tonic.
5: Wala siguro.
4: Okay, no? So, inala lang kasimple. Parting barato ha. Pero kung magto kag mga gitawag na tunig, mga gitawag to mga allopathic doctors, so daghan na po kayong mga gyan ng mga proseso, simple lang kayo. Nakain lang nerve tunic, nawala na yung nervous, nawala po yung hyperactivity. So, kaumo, karon mga nagaminaw, mga palangga na mga igso naman sa kahanginan, nga dun ay sasa, manggibati. Ma'am, unsa may imong ikasugyot sa ilang, ma'am, unsa may imong ikapanawagan sila, katong dun na po isusama ni mga balatian sa unang panahon.
5: Ngamta, pag...
4: Ah, sige, ikaw lang. Hinga taon, kanya akong interview. Unsa man imong ikatambag o ikasugyot na, ma'am, katong dun na po yung mga nervous, dun na po yung katawagan ng kanang kabuhi nga mawa dito, adere, ma'am, unsa may imong ikatambag nila.
5: Nga magamit na sila ang tunik kay para maayo ilang sakit nga nervous o banpadiya, kanang sakit ang kuto-kuto, kanang dili ganahan mo kaon, mag-inom.
4: Ah, so ligana po limong kaon, di ma'am?
5: Oo.
4: Bantog ang guwapa na ka, ma'am. Sige, ma'am.
5: Ligana po na akong kaon.
4: Ah, ligana po limong kaon. So, ma'am, sige, tingin mo ko kompleto ang pangalan, ma'am, mag-edad?
5: Ako dahil si Risa Ramirez, 23 years old, nagpuyo sa Puro Tres, Kapatungan.
4: Okay, dihan salamat, ma'am, Risa, og maayong adlaw kanimo.
3: Kay Jok Lagit, kasanggamo, ang langit.
1: Ala, katuwa, kabalo, kung saan yung black eye, black eye pinangga ka ng ang imong mata. No, ang libot sa imong mata pinangka ni dako ang imong eyebag. Hindi, abi ni mo, ano man na? Ang nagantiparan naman ka na ego o gomo. O, gumikan sa kagrabi pinangka. Kamu, nagpong mga asawa, kabalog ay mo yung bana palahubog. Ay na lang mo, sige, kanang yaw-yaw. Kaya wak may tarong sa utok na imong bana. O, niya imo pag yung yaw-yawan na. Mo pa nagingon nga ang bino makahimong sabaan. Ang bino, makakuha og buot bisan pag ikaw professional nga palahubog mahimo kang way buot. Way buot basta hubog na kaayo kay ligid sa imong suka, magsuka-suka ka. Lali man ka dinikta yon ta pinangkag laing adlaw mo jute ini kagabi ini apilog in mo. Nakamaot din na kay mo adto pagin mo club dali pagin mo mahubog dito pagin mo magmaoy pastilan pakaulaw kalaki ha. No, so mga pinangka imong kalimot ha. Nga ang gitawag nato pinangga o kanang black eye simple lang imura man nang ipuli-puli hot compress o cold compress. Okay, bugnong ice pinangga ipatong nimo pwede pud usahay imo siyang i-hot compress, pili lang kag asa ang imong gamiton. Okay, so muna pinangga ha ang katong dunay gitawag nato nag-experience og black eye. Okay, so katupod mga pinangga nga mga tao nga kwan siya kana bitang nearsightedness. So, ang ibawa nyo sa nearsightedness kay anay nakabutang myopia mga pinaga. Myopia. Okay? So, ang gitawag na itong nearsightedness. So, ang kwan mga pinanga a person only clearly kwan mga pinanga kana makakita lamang siya butang kanan dool kanang inyang i kanang kuan kanang di man may mga lili kay di man kita so ang uban nini magbasa sila ipaduol pagayo silang gitawag og mata bisag dagko ko nang litra so manay mga tao nga nearsightedness gumikan ka mga pinangga ang hinungdan daw nini gumikan kay ang gitawag na tug light kuan pa nga pinangga kanang naga-focus lang nga naga-focus sa imong atubangan kuan daw siya pinangga kanang di front na siya ang gitawag og retina. Only 2% ang gitawag na tug kuan sagad sa mga kabataan mga pinangga ha? Nga nearsightedness. Okay, unya bisag mag college ka mo gihapon magkabaga na lang pagay mo antipara munigun lang nga ang uban po nini pinangga gumikan sa hereditary mo na pinangga ngawi kunya ini kanak pa lang nimo dan giminti naman kagatas di grabing inasukaray mosamo juga di kakakita. Labi na inikadago, kay ikaw na'y magbuot sa imong timplada, grabe ka tamis mo timpla pinangga. Okay, so pahiluna mo din ang mga pinangga kay ato nang hisugutan sa pagkakao. Katong mga nearsightedness, mora maghapon, banat mo ginom mo kalabas at juice mga pinangga. Then, kuan niya kana bitaw kuan gyud kanang kit-kit gyud mo sakto pinanggag mga nay color nga mga red, yellow, orange no labi na gyud siyang labas nga duga kay kana mga pinangga dakog ikatabang kaninyo. Okay, ato na tatoy sigutan about unsa ning cholesterol unsa ning fats mga pinangga ha kay dako ni kayo siya gikatabang. Okay, hinumdumi nga ang kuan mga pinangga ang matag-usa kanato dunay duha ka klase sa gitawag nato og kanang cholesterol. Okay, dunay bad og dunay good. Okay? Ang gitawag nato muna makita ninyo pinangga kung kamo magpa-laboratory nakabutan na HDL. Ang meaning sa HDL, high density lipoprotein. High density lipoprotein. Ang tawag nimo ni ang gitawag nato good cholesterol. Okay, then ang naka-indicate pinangga nga LDL, but pasabutan na L, muna siya ang low density lipoprotein. Katong isa HDL man, high density good but good cholesterol, pero kaning LDL ang low density lipoprotein mo nang gitawag nato bad cholesterol. Okay, so hinumdumi ang lawas mga pinangga nagakuan siya nagpa-manufacture siya sa sariling cholesterol sa mas liver. Ang liver mga pinangga magmanufacture ni siya og kanang majority sa maong cholesterol, pero magisgot ka sa imong small intestine na ang iyang gitawag atog individual cell magmanufacture man siya pero small amount sa mong cholesterol. Okay, so mo na mga pinangga ha? So kuan siya kanang mo na nga amping mo ang atong kauno na atong lawas na kinahanglan cholesterol, pero ang ginapaning kamutan na to ang pagkitkit o gurot sa maong good cholesterol. Okay, so mga pinangga, ang atong lawas na kinahanglan man og cholesterol kay makatabang po ni sa daghan ng mga body functions mga pinangga, labi na gyud sa formation sa maong vitamin D og sa gitawag na tog 6 hormones og kining gitawag na tog adrenocortical hormone mga pinangga. Og ang gitawag na tog bile salt mga pangga. Okay, so muna nga digin mo malimot niya na ha. Then ang sources sa gitawag na tog bad cholesterol mga pinangga, although bad siya pero nagapon siya gikinahanglan, ang problema lang kay manobra. So ang bad cholesterol makaplagan nyo sa tanan nga animal product gikan sa cheese, sa gatas nya isda o karne mga pinangga. Muna din ang sources ha. Din ha pinangga. So ang bad cholesterol makuha nyo doon sa gitawag na tog butter, tanan nga gatas pinangga, ice cream. Kaya ang ice cream tinimplahan nag itlog o gatas. Then ang mga cream and cheese mga pinangga, tanan nga dunay gitawag na tog mga kanang meat fat mga pinangga. Okay, so ang uban po nini nga bad cholesterol kaning ato ang gitawag og mga baratuhon nga mantika. Kanang giniagi bitaw siya og heat process mga pangga. Or kanang gitawag na tog palm oil. Okay, giagi man nag-init usa sila ha. Og ang coco oil pinangga gawas sa gitawag na tog virgin coconut oil. Mahal lang tuod mga pinangga pero munday giingon nga arang nindota. Okay, so ang resulta mga pinangga, kung magsige di kagamit aning gitang na ito baratuhon ng mantika o magsige kagkit-kit o isda o karne, paminaw na mo ha? Sige inom o gata, sige inom o cheese. Mga pinangga, kini ding bag cholesterol, responsible kini siya para makabaton ka o hardening sa imong artery, manggahi imong dagkong ugat mga pangga. Okay? Then magproduce din siya og kanang heart disease, dali kuno ka kanang kon mga pinangga magfatigue, dali kuno ka mas stroke kunya. Duna kay gitawag nato kanang claudication mga pinangga. Okay? Kunya permitted daw maghot imong dughan mo ning gitawag nato og angina. Kunya duna kay ang imong respiratory mga pinangga dunay insufficiency. Tinga ka nga hangak naman oy. Sa man ni akong ginhawa pinangga kabuton nun man di ay barado mga pinangga o gumikan sa cholesterol. Okay, then katong pipila nga doon ay mga gallbladder stone, doon na sila arthritis o nya mga pinangga, dali ko no kamuguang pag mahilig ka o mantikaon. Hinumdumi ang gitawag na itong dietary animal fat mga pinangga. Kone kanang animal fat promotes mga pinangga sa gitawag na itong initiate nga cancer. Hinumdumi ha, tanan nga taba gikan sa makuha nyo gikan natong gitawag na itong bad cholesterol mga pinangga mag-promote kini siya og mag-initiate kini siya og cancer. Dan mato pa i-increase niya ang gitawag na tug bile acid pinangga og ang bile steroids as well mga pinangga sa gitawag na tug kanang aerobic mga bacteria mga pinangga din na sa atong colon. Then mga pinangga ang mahitabo ang atong gitawag og kanang bile acid. Okay, mahimo siya pinangga nga carcinogen. Okay, so munang kamo. Ala, kanon sa pamanta mamiyag mantika nga di na ta magsigig prito, di na ta magsigig ginisa mga pinangga kay di ay mohatod og nagkalahi-lahi nga balatian. Okay? Pero hisgutan ang pinangga nga good cholesterol, no? Ang good cholesterol mga pinangga. Mo day bantog ras karaan tugon sa Biblia sa una, di jud ka pakaunog taba. Mo man ay unang ginabawal. O Leviticus 7:23. No? O di daw mo kaon, mga fat, mga pinangga, ha? Any, kuan ka ng fatty foods. Labi na yung gisugutan, ang ox pinangga, ang sheep, ang goat, kana, grabe yung pinangga. Ang ilang taba, ito, magluto ka, imong latan, basta kay magsibo-sibo pinangga, ang baba, sibong kaldero, lakip ang taklob sa kaldero. Pero ang uban, dako nila kalipay, akane mo, nindot ka onon, kay lasa-lasa yung pinangga, ang imong gitawag o gilatan. Pero, dili dai siya maayo. Dili maayo mga pangga. Okay, so hisgutanan perti man ang daghan ng mga pinangga. Okay, maghisgut kag fats. Oh, naapon mga pinangga. So hinumdumi nga ang gitawag natog kanang fat. Fat mga pinangga. Mo ni siya ang carrier para sa gitawag natog kanang fat soluble. Okay. No, nya para sa ato pong fat soluble siya. Lakip na nini ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, o vitamin K, mga pinangga. Okay, so, kuan ni siya? Ana ang naasa gitawag na tog fat. So, as well, mga pinangga, dako siya nga source sa gitawag na tog essential kanang fatty acids, mga pinangga, nga gikinahanglan para sa tong proper cell function. Okay, so balik ta mga pinangga ha. Kaning gitawag po nato unsa man po ning fully unsaturated oils. Ang fully unsaturated oils mga pinangga mo nang gitawag nato kanang vegetable fats. So hinom di may magiskut ka dok unsa na lang may fats nato og di tamka og mantika. Tanan nga prutas ug gulay na may natural fats. Pero do na po yung nagiprocess pinangga nga klase sa gitag nato vegetable fats. Maunin kitag natog fully unsaturated. Okay. Makuha na to sa corn oil mga pinangga. Katong giingon nila nga non-cholesterol no nga corn oil. Okay. Ang cotton seeds oil na ay sunflower oil. No? Ang sesame seed oil. Ang soybean oil. Sunflower oil mga pinangga. Kini dahil siya nga klase nga oil. Taas dahil siya o gitawag natog unsaturated fatty acid. No, taas po siya vitamin F o kanang vitamin E labi na sa isgutan ng lecithin. Okay. Doon na po yung gitawag na to o mono unsaturated. Gato ha? Fully unsaturated. Kaning ato isgutan na po karon kaning mono unsaturated. Mone sila ang nabilong sa good cholesterol. Okay. So, kung na siya pinangga, ang mono unsaturated, mas labing maayo siya i-compare sa gitawag na tog fully unsaturated. Okay? So, unsa ni siya mo ni ang gitawag na tog olive oil. Okay? Canola oil, mga pinangga, kanang rapeseed oil, sunflower oil, mga pinangga, o gatong isa po na sunflower oil, lahi po tong sunflower oil. O, ang avocado pinangga, o ang uban ng mga nuts, ang peanut, ang coconut, di ba? O, kanin sila pinangga, pilinat, na ang tawag sa ilahang fats, gitawag na ito mono unsaturated. Okay? So, abin niyo pinangga sa tanang oil nga di mo cholesterol, bisag inyong prituhog igisa, ang olive oil ragyod. Kanang uban pinangka, may nang gamiton siya, dili igisa o giprito. Muna'y tama nga pamaagi, ha? Okay, doon na po tayo mga cold, hinumdumi pinangga, kaning cold press vegetable oil. Kani pinangga daghan naman sa atong gitawag og market sa pagkakaron ha nya. Kuan ra ba kanang ang ilahan ra ba unsay kalainan inig espiritu mga pinanga, sa gitawag na to o kanang baratohon ng mantika o gatong healthy oils mga pinanga. Kaya ang healthy oil, huwag imong gamiton iprito manggaling. Kuan siya pangga, kana bitawang dili siya dali mo ito masunog ang imong giprito. Oh, magrimin gyapon siya nga puti-puti pinanga, di para sa baratong mantika, dali mo ito ang imong giprito. Tapos tingar ganyo bula-bula. Ma-observe ninyo na panggaon niya. Ang baratohon nga mantika, dali mo hubas. I-compare ni mo sa gitawag na tog, mahalon nga mantika, kanang nay nakabuta nga tatak nga non-cholesterol. Oh, kana dahil siya mga pinanga, kuan siya, kanang tawag na to nining, kuan mga pangga, kana bitawang dugay siya mo hubas. Oh, pero hinumdumi, tanan na sila nga mantika mga pinangga, mabaratuhon man ka, ang tama o tampa maagi o gusto man gyud mo mukaon o kanang pinirito, kung magprito mo be sure nga one way lang ang agis mantika. Unsay but pasabot, kung magprito ka ini ka humani mo og prito na hurot pod ang mantika. Hindi kay ginahimo usuban pinangga gay. Nay nabilin nga mantika, ilang itago. Kay ngontong pipila nga dagen na ton, manato ni dog, tagidjuton pagid paggamit o nya dagen na ton. So mo na ugnay mabilin, ingon sila amo ning gitawag o kanang i-recycle. Tagoon nila o nya sunod prito, mao na po tong mantika ang imong gamiton. So pinangga kung maunay kalaki mong gimo, grabe ang cholesterol bisag vegetable oil. So kung magamit mo one way lang, tansahon ini kung magkaluto pinangga, gudoy tuara. Ngo, gamay na lang kay mantika na bilin ko ni mahurot yun ninyo. Ang uban po ninyo ni kagamay na mantika. Ay, ni ka magprito pinangga ila ding ilunod ang ilang lamas kay magisa-gisa na po sila. Ay, ah, siya nga. Lesser evil raman ni Doc. Gamay nga makadaot ra siya. Di para sa nang uban nga giprito. So, sa alang na to, kung mukha o man tag-inisa o pinirito, hala mga katulo, no, kaduha katulo sa isa kadlaw, kana mga pinangga. Unya doon na siya limit. Di karon kay atong pagkaon puro naman tao may nantikaan. Oy, no? Ambot po nig mo aging mantika pinangga mo lami po nang gikaon. Lahi raman po ni atong igo lang gilapuhan. Igo lang siya nga gi-steam mga pinangga. So mo na nga ingat mo sa gitawag na tog mga heated oil. Mabito na nga grabing makahatag og cancer pinangga kung magsigi kagkaog pinirito nga saging, pinirito nga kamote, no, pinaypay nga saging, okay, banana chip, kay ngano di ay init kaayo ang mantika ni ana. Unya, walay kambyo-kambyo ang mantika, inig kagamay dugangan lang nila. Gibalik-balik, ala, binangkal, donut mga pinangga. Unya, ang guban po mga pinangga, kay sikanhan ang oil nga ilang gigamit, kay magika naman sila o kanang lutoanan sa buyog. Mauto pinangga ha, ang ilang mga use oil, ala ilang ibligya, pamaliton nas mga naninda og maruya, pinangga, binangkal og donut kay mo ilang ginagamit pang prito. Mone ang mga cushions mga pinangga kay kung heated kuno ang imong oil, perminti pinangga ha. Unya katong gitawag na to pinanggag unsaturated fats. Mo na to tugisguta mga barato mantika, di ay mga pinangga. Katong bad cholesterol mo ni ang gitawag na to kanang unsaturated fats kay magproduce daw siya og colon cancer, breast cancer pinangga, ovarian cancer og uban pa. Pero sa di pa na budiritso anak pinangga mo agi pamugdaghang bugas. Mangga gagawsan-gawsan ka ba tugkan kag daghang bugas. Unya mga pinangga ang uban ni ini tugkan pa ka og sis mga pinangga. Sis sa tutoy, sis mga pinangga bisan diin sis pod silang ovary. Unya magka-improve na pinangga ang uban manggawas pinangga mahimo man siyang goiter. Kaya naman siya fat deposit. No, mo goiter, mahimo siyang tumor, hantod mo hantod pinangga o cancer. Okay, so munang kamong dunay balati anala zero good mo sa gitawag na tog mantika. Dok, na may gitawag na tog kanang high imported nga oil nga nakabutang dito non-cholesterol or free ang cholesterol. Pinangga tinod na non-cholesterol sa level niya mga pinangga nga kanang siyang kahimtang nga naara siya siyang sudlanan. Pero kung imo siyang ipagawa sa iyang sudlanan, o niya, ibubo ni mo dito sa mantika, kay gipainit lagi ko, no, kay gigisa o gigamit pagprito ka na pinangga, muhatag na siya og cholesterol bisag vegetable siya. Amo na bitong sa karaan, tama man tong ginahimo sa karaan kani adto pinangga nga ang mga bata basta init ang kanon ila ra mambahugan og mantika og toyo nya magkinamot mo kaon. Oh, basta di pagkakalutog sud ang tama man to. Oh, kay ngano de ang ilang mantika wala gi overheat mga pinangga. Okay? So, mo man niampingan unya do na pud gitawag natog mga rancidity pinangga, no? Mo nang gitawag natog antioxidant din siya gitawag nato og kanang fats. Pero kung pinangga mo palit raman mo mga panos nga mantika rancid babaho. Ordinary nga mantika pinangga sa tindahan o sa palingke, kana maghatod lang kaninyo og kapait sa ulahing mga adlaw. Okay, so porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa at sa inyong mga pangutana, hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
3: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
6: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
3: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
7: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karom na ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og pag-ibong-ibong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
8: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
9: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilalong herbal medicines wag pasaod ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o ibanaba. Mga ilalong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
10: Aniana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Aniana, ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o gapil, ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo.
11: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
0: Education before medication.
1: Okay, so mga pinangga, paday na ta. Doon na natay, mga pangutana, mga pinangga. Dari, doon na nay 45 ka mga pangutana. O niya, doon nay 18 ka pangutana ang atong gitawag o kanang globe. Ang iyang giingon dari, Doc. Di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot, kadaghanan, ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprehan, pero daghan pun ogway spray. Gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga, ato tas kanang kamonggay, ato tas alubate, ato tas gitawag natog colitis, pako, o kana pinangga odlots kamote, di ba odlots kalabasa, Muna itong pangkaunon ng mga gulay kay 100%, pero mag-anto na ikag mga repolyo, pichay, Chinese pichay, di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko nung mukaon anang mga gulaya pinangga, ito nung nimog tingulan. Okay, kung tingulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Pero ingon mga pinangga, mag-spray mi dok, amo mabutang nag-sticker. Kay kung among butang ang sticker, bahalag magbadyo. Mo pilit ra. Nya ilha man ninyo labi ng repolyo og gibutang ang sticker pinangga kay mo blue green man color ana. Okay, dugay gud ko na garden og kanang repolyo dinas maragusan sa una. Sa katipunan. No? O,

0: nga inigispre karong adlawa pagkaugma mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo, pugso na nila og harvest. Oh, pugso nila og harvest, mamay naka way ayo ani mga mag-umang dili sila anes. Unya, oh, ang ilang hinahona, kwarta lang, pero wa sila kahuna-huna nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad, nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest og ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga, ang pamaagin na lang nato na mga pinangga anin asya. Kung mapalit mo prutas, gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyong gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. O, ihumol na tubig, pero aron matanggal ang gitag na itong mga pisti, mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito o namoy limonsito. Or, kung wamoy limonsito, kay mahal karo limonsito, ala, butangin na lang siya asin. Nang kaysa una, ginabaligya, fit. Oh, bobog fit, pastilan mga pinangga. Petin, daghan ang nagigamit og fit mga pinangga, di ay makahatag dayo og sobrang kadaot. Mamanang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag na to og hilig og pasadyon. So, ang simple, humulag tubig og wadya mo'y asin, di, kay, di pun mo asin, kay kaliwat og engkanto. Di, humulan lag tubig, palapawan lang nato mga pinangga, ha? Kay kana dako siya ikatabang. Okay, basta og na, pinakapobre na magyutay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga. O niya, hinumdumi po, di ni mo kadlukan pangga. No, kay ang lahi manggod ang karne o ang isda, kay kung makatukob sila hugaw, mag-develop dito silang karne. Pinyag imo siyang kitkiton, mo transfer man sa imo ha. O, mo transfer sa imo mga pinangga. Okay? Pero, ang gitawag na tog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag na tog different nga phytochemicals. Ang phytochemical siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray, i-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga inisprehan gulay, mas nindot og panahon sa ting-ulan. Okay? Okay, so mana pinangga ha, ikadlok pangga, mas kuyaw yun ang karne, i-compare ni mos gulay, bisag inisprehan siya.
1: Love yourself! Love yourself!
0: Tilodok, pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay, Dok, tiguang nako. Ayo. Uy, si 23, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan o kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay niabot na kag 73. Munay giingon do na nakay sa winner tulo ka tuig, munay giingon pod mga pinangga, wa na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon dire, 73 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko? Bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang. Og dili ko makaginhawa. Mauginay, ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitirog yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot kaginhawa. Pero sulay datay, kay basing maglaksigig sakit imong likod, doon na kay ubo talagsa, ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan, ala, ilahan na lang, doon na kay pulmonya, kundili nyo mo niya, but pasabot, naghubag ang imong air passage, muto maglisod ka ginawa. Ha? O bakay problema sa baga kaniyan to. So, pinangga, ang uban po nini, gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Pa, ang regular laging kalibang, kaduha katulo sa iskadlaw. Niya, kung makalibang lang kagwan sa day, ang uban, wa gyud ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, anin na ilo, dog? Si Danny Bulahan, eh? Tama ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest o saan ni mo na siya. Hello, Doc. Ask lang ko unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Doc. kung sa

0: tuo nga sakit pinanggal, labi na dito ubos nga tuo pinanggal, la kuya ha, kay appendix ba yan, no? So ang himuon nimo pangga, try butangin lang sa init ug mawa. Kay di mawa mga pinanga, ala, sige ha, nagpainom og kanang kapayas, Dios, pakauna lang pa, pakauno lang po nimo siya kapayas ug oatmeal, kay basigwa na kalibang pangga, ha. Okay.
1: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an mong kukupag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman eh, good. Kabalik-balik na ko upa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Walang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
1: Maubang pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Hello doc, do you still have ka ng post-op? Do you still have post-op ka ng post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Unsa man to yung bot pasabot to eh. Unsay tambal sa bata nga gitipdas doc. Paursahe pinangga. Sa boss munggos. Onya, makuan ka ang uban ni ini. Maghumol lang ka mga pinangga o kuan ka ng maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad. Na, ma'am nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na to, bugayana. Ma'am na ikaraan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana pinangga. Pero karo nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha. Kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay mo padool. Oh, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw padool. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nitot gyud, no? Antibacterial mga pinangga. O niya, kwan po siya, kanan tawag na to nining nindot siya mga gipang ubo, imon nang gamiton at sigurado. Oy, doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. Nung nagingon, usahay po ng bana, perte rapod kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga mo, nagingon na to, mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas sa inyong bana. Na, anya, madumbul man, dok, madumbul. Sakit, dok. Pinangga, ang imong himuon, talian lang ni mog panyo ang punoan. Tanaw, gihapon ni mo, uy, madumbul, gihapon, dok, madumbul. Good morning, nag-iihigot. Pagtanaw, pinangga, good morning, arang-arang, dok, di na madumbul. Okay? Aron nga, tama na ang size pinangga, himuin na lang ginag-stopper. Oh, dito kastig bangag o ka ng guma. Oh, himo igbusing. Pangitagbusing masulod. Oh, anak mga pinangga kay sobraan na nakahabog or bisan pinanggag mubo na gyud. 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi. Dako pagyugtian di mubo. So, mga pinangga, mo ni siya. Ang kwan na us-us yung gagmatris ang babae. Mo nang magsakit ang Ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala, hinaot nga nasatisfied tong nangutan na, no? So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga kuansya, pwede mo mag-backdoor. Kung say backdoor dito, kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. Magtakilid kay para dili kay siya ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP. Wa may problema. Kaya ang abukado mga pinangga, nasa fats pero good cholesterol. Pero imong isik ang abukado, butangan o kanang gatas, ang gatas, maoy na ay bad cholesterol. Kay plain abukado, why kurat?
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Ako si Maritis Capistante na ako sa Buhangin Jidbali na Guyo. 22 na ko.
4: Okay. Ma'am, nilangot ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
3: Pumagod na anuhan kay sakit sud kay ako ang tutoy god. Sige sud na ko tong giantos. Sulo na da kabuok siya bukol. Tarajo-rajo na ko na nadunggan. O niya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Ni abdujud ko. Niya karun lahi na giyod. Dili na. Wala na.
4: So nindot na kayong pamati ron ma'am?
3: O nindot na giyod. Wala na dyan sakit.
2: Okay. Yung napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Love yourself! Love yourself!
0: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Niya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may nga nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Ana man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare. Sakit na po'y magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtings kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kuan pre kay pastilan nang iya dayon kumpare kay gilihian mo dayon kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahan 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare ni sugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana tama ra man kadako kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pwede yung sakita din ang imo. Gigabaan mga pangka, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ihumulog ini tubig oy paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas itry nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello, Doc. Unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? 1 year old. Mga pinanggaan niya. Uban magana na. Kuruuton, gudi ang tilaog pinangga. Aron, iluwa agyos bata. Kaya na may batang, di ka ba lumuluwa? Puro lang tulon ang nahibawaan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mga apple juice. Pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo prisko ng klabo, pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. Unya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, dinalisa. Napaon na hutan, giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init. init nga botilyan dugan ug ang likod. Okay? Wa naman tay gung oras mga pinangga, madyong pagpaminaw na lang ninyo. Hurot.
6: Dok, isa dok. Ay kalagot, lumipod na kay maminaw da.
7: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pylon. Sa Digo City, matag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tua na!
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, adtuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
10: Oy Mare, asa man ka paingon?
11: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
11: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Okay, may ngoto. Welcome, welcome mga kabida. Welcome, ano yung podcast atong isa kauras nga programa atong marka sa kabaranggayan mga kabida. So, kumusta? Adlaw karon nga Martes mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa atong station manager, si Ate Rose Bulpa, yung mas atong nga partner at Pikas Lawak, si Papa Kibs. Yung man sa atong kuya, Oreo, mga kabida, kumusta? Kuya Wolpe, Engineer Wolpe Oreo, atong CEO, mga kabida. So, welcome, ay kami may ngunto, nagpita sa itong programa. So, welcome, at kong pasang partner, si Kuya Kaloy, mga kabida. So, may ngunto, kanimo niya, Kuya, kumusta man sa itong ang adlaw karon?
1: Mayong ngunto, kauban ako si Kuya Mario. O manina pagmini nyo sa usa ka oras nga programang Markas Kabaranggayan. Ana 12:00 to 1:00 ha, usa ka oras atong nga programa. Og magpasalamat ta sa atong kuya, si Kuya Wolpe Oreo, si Ate Rose Bulpa, atong station manager og kauban to sa Pikas Lawak, si Papa Gibbs. Mayo nga pagpaniud to sa tanan ha.
0: So adlaw karon nga Martes, mga kabida, ha? Pizza 16 sa bulan sa Hunyo.
1: So,
0: kumusta? Mayang pagpaniuto ka na ito. Eh? So, bato po kang ito, itong timbayahon. Timbayahon na ito ang 11, matawag 11 ka local government units, mga kabida, sa ito, Davao del Norte. Sa to local siyudad, sa walok ka mga munisipyo, mga kabida. Kumusta? Diyan sa itong ang siyudad sa Island Garden City of Samal. Oh, kumusta nga ito mga kabida diya? Sa itong kuya diya, ang itong mayor, ha? Si Mayor Lemuel Toto Reyes, si masayang busy mayor, ito ang kuya Richard Changin Dolman, yung mga kanyang tibukan ng mga membro sa sangguniang panglungsod. No? May ngunto ka ninyo diha, kumusta man, kumusta nga itong kauntuhon. Sa ito nga address, ito nga dakpayan sa siyudad sa Panabo. Kumusta man, ha? May ngunto.
1: Sa ito nga,
0: may ngunto sa ito nga Kuya Mayor, ha? Kuya Mayor Jose Jury Lampagos, mga kabida. Umunan sa ito nga busy mayor, ha? Si Kuya Engineer Franklin Hintilis, yung mga sa kinatibukan niya ng mga membro sa sangguniang panglungsod. Karon sa kasamtangan, nagapadayon sila sa ilang regular session, mga kabida. Nakakaroon dito atong partner. No? Kumusta niya? Atong partner nga si Mr. Kick, mga kabida. Kauban niya dito ang si Mrs. Kick, mga kabida. So, nagakuan sila karon dito, monitor o nagkaroon dito sa sesyon, mga kabida. Ha? Karoon ang ilang regular sesyon sa sangguniang panglungsod, mga kabida, sa siyudad sa Panabo.
1: Mga na siya mga kabida.
0: Dungan usab sa tangkuan, sa silingang lungsod. Lungsod sa Carmen, karoon po ng ilang sesyon. So, kumusta? May ngunto dia sa itong mayor. Atong mayor, ha? Si Kuya Leonidas Leoni Bahagi. Yan ang siyang busy mayor. Kuya Marcel Pirandos. O sa kinatibukan sa mga pwersa, mga membro sa sangguniang bayan. Karoon po na, ilang sisyon po karoon dito sa lungsod sa Carmen. So, advance po na. Advance nga kasaulogan sa ilang 58. Araw. 58 araw, karoon umaabot. Huwibis,
1: Pizza 18.
0: Pizza 18 sa Hunyo. Ika-58 araw ng Carmen, mga kabida. So, magkwata dito, mag-usap, mag-ambahan kita dito sa karong adlaw nga Huwibis, daghan dito mga kalingawan o mga kalingawan sa ilang programa alang sa ilang pagsaulog sa adlaw, ha? Ilang foundation, ika-58 na araw ng Carmen, mga kabida. So, yung man sa dito sa lungsod sa Braulio Iduhali, ha? Ang itinatawag nga service yung Inday-Inday, ha? May utok kanyo diya.
1: Busy kayo?
0: Si atong mayor, Mayor Inday Rubinos, yung busy mayor, si attorney, ha? Inday Yasmin Balye Campion. Sa iya po ng mga membro diya, kinatibukan membro sa sangguniang bayan.
1: Ang numero ang konsyal?
0: Ang itong numero unang konsyal diya.
1: Si Risti.
0: Risti, pari Risti.
1: Sabiro. Pa natakasuroy ito kaya? Dugay na.
0: Dugay na ito makasuroy, ha? Kaya kuwan po lang, kuwan lagi sa itong oras po, di man pwede mo lakaw taglayo. Okay lang ha, pag-abot na to dito,
1: automatic na yan.
0: Automatic na. 30, di po na ito makuha nga. Kita po yung kay daghan mo po na sila mga ginatiman, daghan mga kaning kliyente, ilang mga kaning kuwan dito, supporters or mga kaning kuwan dito sa ilang LGO, silang maging sakpan na nanginanglan po sa ilang servisyo ngayong tabang mga kawida.
1: Sa lungsod sa Santo Tomas kaya?
0: Tomas. Double day po dia. Mayor Roland De Hisica. May masayang Vice Mayor. Vice Mayor, Ate Maria Los Inday De Hisica, mga kabida. Yung masayang mga membro dia sa Sangguriang Bayan. Lunes ang sesyon dia sa Santo Tomas.
1: Kagahapon.
0: Lunes kagahapon. So, mga kabida, ito yung kwadya. May pagpanood to sa ito mga kwadya.
1: Kuya.
0: Kuya, huwag sa ito mga nagbagasunod sa itong mga programa, mga kabida.
1: Alias Kuya Ronald Di Maya, may nga pagpaniyon to.
0: Ang kuya, itong konsihal, itong Kuya Ronald Di Maya. Ronald Bong Di Maya, mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida. Yata sa District 1, may nga pagpaniyon to niya sa ito ang amigo ha, si Sir Joseph Irap Estrada, matod pa niya, good noon mga idol. May pagpaniyot to niya, Sir. Mabalik yun niya magpapili ko pagka board member. Diya sa itong siyudad, si Mayor Riti Uy, mayong pagpaniyot to. Nagingon nga, we are Tagum. Nadas Kuya Tabot Bali. Sa ito ang busy mayor niya, si Ate Lorena Lingling Estabillo uban sa sangguniang panglungsod ha kay City manghihapon eh adya si Attorney Mark Wakan as Attorney Boy Limos ang PCL president. Oga di atas lungsod niyo Corilla advance happy araw gihapon
0: sabay
1: man ni sila karong nga 18.
0: 58 na po siguro ni sa Korea. 58 or 59. Kaya marag kuhan
1: eh. Naligas na sila siguro?
0: Ligas siguro ni sila. Pastor, pero kuhan niya, dungan ang ilang karing pagsilibrar.
1: Sa karong, June 18.
0: Adlaw ang Huwebes.
1: May mga pagpanyoto. So,
0: kan, ane, ato kuhan sa mga kaubanan.
1: Ate Mayor.
0: Mura magbahin-bahin siguro tayo ni. Elison po, magtapok tantanan sa isa lang ka.
1: Mga ganito. Naman po yung Montevista. Araw po na sa Montevista, June 18.
0: Sa Davao de Oro.
1: Sa Davao de Oro.
0: Araw po na.
1: Ugma ko yan, marag-araw lang Mako.
0: Ugma. Sa Davao de Oro. Mako, Davao de Oro.
1: June 17.
0: Magsilibrar po sila. Sila nga.
1: Sa ilahang araw. Muna siya uga atong ablikon, may pagpanito kang Ate Monet Pedereso diya sa lungsod niyo Korea o kang Kuya Vice Mayor John Lagumbay uban sa mga sanggunang bayan hurot o dirita sa lungsod sa Asuncion double D gihapon niya Kuya Dayaday diya si Mayor Ate Mayor Chari Dayaday o si Kuya Vice Mayor Yuri Dayaday.
0: Doon lagi ko dilema yung kaning kuan experience na hitabo di sa lungsod sa Asuncion mo nang.
1: At yay?
0: Dilagi ko tigwa na labir sa ito nga mayor diha. Di kay ko tigdool. Kay murag umusap, murag nakaminos pa kini siya sa ito nga industriya sa media.
1: Na ito tsaring niya Kuya.
0: Kaya nakabisita, nakabisita gumi din na, ambot lang po ha. Nakabisita mi dia ko yung Mr. Cake. So, kaya naaman siya, siyempre, Mayor, musulod ta. Mr. Estoria, bisa makakita mga kanikuan, sa mga programa nila, sa development. So,
1: wala mo gipa sulod?
0: Sulod, sulod na to ni. Pero, moto, sa may tuyo, di. Ani lagi mi, sorry lagi mi dari Mayor kay bisa maron makakwata ko sa mga maayo na tong mga balita ba. So, mga sorry ra manday mo. So, hatag siya sa mo ang kwarta dayon ko ya. Dito siya, sige siyo. Eh panlakaw na mo. So mo na nga kanang ko da. Makakuan ko nga murag lahi ra siya sa iya nga bana nga kanhi Mayor nga karon kasamtamang ni si Mayor nga si attorney Yoprasio Yuri Dayaday lahi ra gyud kayo og sa batasan. Murag kwat po siguro kay nagtubo manggod po ni siguro siya nga sa mga maayong kahimtang kay ang amahan po da, ano po da, usap po ka abogado.
1: Hili, uyuan to. Si Atty. Ranario, uyuan to.
0: Ayo. So, murag ko ang sila, sa kahimtang, murag angat sila. So, mao siguro murag nakaminos siya sa inig sa mga media. Ambot lang po ka, ang ubang mga kwan, mga media, naupo kayo buhat niya. Basta ay kaya ako lang, ha?
1: Wala hindi na kamuad to dito kaya.
0: Wala kumuad to, wala kumudol siya ang opisina. Muad to makita ka Sunsyon, ato ta sa session hall. Kaya dito ta maminaw, makakuha ta dito mga maayo, ng mga kwan dito, mga sa ikalambuan, developin sa Osaka Longsod, mga kabida.
1: Wala hindi na maistorya si Mayor Chari di ay, ha?
0: Ambot lang po, ikaw, okay. Basta kaya ko, mo na experience yung ginako nga, di nagyo ko matubang.
1: Di magay ko tigsulo dito ko yagot.
0: Di ko matubang na gina ng mayor di sa Asuncion, mga kalida.
1: May nga pagpanyo to di ati mayor. Aga, padayin ta, dito sa Lungsod sa Kapalong, may pagpanyo to di kang Kuya Mayor Gando Timbol o kauban sa iyahang busy mayor. Nga mao si Kim Quisada. May pagpanyo to, nabi na sa iyahang mama si Ma'am Leslie Quisada, mayo nga pagpanyuto. Dito tas talaingod, may pagpanyuto da kang Kuya Mayor Onit Libayaw o kang Kuya Vice Mayor Dundon Hipulya o dirita sa lungsod sa Suwata, mayo nga pagpanyuto da kang Mayor Manot Gahi o kang Vice Mayor Dagdag Kape. O na siya mga kabida ang ato ang unom walo ka lungsod og tulo ka syudad. O na siya kuya.
0: So mga padayon ta mga kabida, so bitura na atong kuya. Kagahapon mga kabida do na mo nahisgutan to nato kana bitaw nga kato mga panghitabo di sa kaning matawo sa Banggoy di sa barangay San Francisco kato bitaw na hinumduman nato nga isgutan nato kato murag kasamok sa yuta. So ato man to nakuha kanang kato isa ka certain nga Rogelito Diaz sa Labiste. So mao to akong kuan giadtoan ka gani ha para makuha po nato ang iyang side. Pero akuan lang dili kay siya kuan ito medyo murag unsabay kuan ito na natubang man ato so mao to ato pangyuan ta siya statement. Unya nangayo to kaning kuan dito ha unsay maka murag kuan bitaw niya ay supporta ka maturan kay kinayungod siya iya mo pong ning claim po siya kuan lagi nga ownership niya sa mga area mo to nga atong kikuan nga unta mo tanaw po ta kaya po magkuha po na to nga unsa yung mga tinuod nga panghitabo ba kay simpre lisod mga isa ka side ragi natong kuan nun kuan lang nahisgutan to na to gapon so mo to atong kikuan nga atong suruyan dito para makuha po na to iyang side pero sayang kuan de kagani ha yun siya nga ang kuwan kaya ako na siyang kinang ko, atong tanaw daw tanang imong kikuwan kaya imo pa na amang kayo mga dokumento. Pero pag kuwan niya, yun siya, kuwan na lang, na kuwan na, dito na lang ta sa korte yan eh. Makaabot ta sa korte, siguro dito na lang siguro. Sumurag, kuwan, din hinga higayon na, kaya mamayang tubag nga lagi. Murag, mag-abot gina sila sa korte. So, ato na ni undangon, kini nga mao nga kuwan dito. Paabot na lang ta, kung sa'yo mga panghitabo, kunaan na dito sa korte, diyan na siguro ta magpaabot. Adi ka unsa gyud okay ang korte lang gyud may makakuan gyud makapagawas unsa gyud ang kamatuoran base sa mga dokumento kun mga kuan dia kinahanglan magud ang korte dili may yung nasa istorya lang so kinahanglan nga dunay ebidensya mga kabida so ebidensya
1: ako nang ipasulbad kuya
0: diha na hulaton lang nato kay kini ang nakakuan pud ra ba ini mga kabida. Once na kuha kay civil man na. So, ato
1: kay kasi
0: dugay mahuman, gastog yun. So, mo na diya nga, dapat, kung pwede lang, sinil para sa ubos, masitil na kay, kinigo kanina kaso kuya, hassle na, gasto pa.
1: Basta yuta, dugay na.
0: Basta yuta, huwag pa kay sigurohan. Huwag, di kay makasiguro kung unsa, pabor ba na sa ima or dili kay. Basta yun na, both parties, basta magina na pulos man ang yun na dokumento. So kana kay mo yun siya na si dokumento niya, na agin na siya gikuptan. So muna ang mga kabida, ato din lang kuha na, ato na siyang undangon. So magpaabot na lang kita kung sa'yo pang kaniya pa, dito na lang daw sa korte.
1: Na ako'y pasulbaro na na kuya, si Kuya Wild Gold Tiger, ha? matud pa niya. Shout out diha mga kuya. Ah, si Kuya Will ni mungala. Mayo nga pagpaniuto diha kuya, asa magkakaroon. Og si Kuya Jackman na Triskilyon ha, mayo nga pagpaniuto. Matud pa niya, mayong udto pa shout out ko sa mga akong asawa si Jinilyn Rikla og Morelos. Og sa amo ang Yunika iha si Sierra Jinika Morelos, salamat ha diha ni sa Grido kaya
0: abin ako asawa no gyapo kay man to pero mga asawa murag murag sipyat siguro
1: ano sipyat
0: sipyat ba siya pagsuot niya pag type kay mga asawa murag di na may madunggan ta na sa mag-away gyud na so bitor ko ato po rin gyapo kay isa ka public service
1: ah sige panawagan na
0: panawagan na kini panawagan ha panawagan sa pamilya o kaparintihan ni Adel Belliar Alcover. Na kuha kini siya. 63 anyos, usa ka lalaki nga anak karon sa kustodiya sa Dicos de Cosoguian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay. Gisitaha dito siya sa de Cosoguian Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Or i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So, mga pamilyang Alcover, di adapit sa Barangay Maduaw, Kapitan Alcover, huwag yun ni magkaparintihan kay Alcover man, Adel Belliar Alcover. So, nakaroon siya diya sa Bicoso Gian Home Porridge, Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. So, kuhan ka niya, nanawagan siya nga bisitahon, nangita siya siya ang mga kabanay, kaparintihan. So, nga, kuwag kini, nakinahanglan nga, bisitahon po niya. Kaya kinipod ba, murag, uksa kuwan pa, dako na kanyang tabang o makapagaan o makakuwan siya ang mga, kuwan diya, kamingaw kung mabisitahan siya, mga
1: kabida. Sayang, kahigwaos, kamingaw.
0: Kamingaw. Listo ba, niya, kanyang edad, idara na 63 anyos. Sa bagay, manghod po rin ako kay mag-65 naman ko. Ang kuwala siguro, kini ha, posible ni yung salid, wala yung mga balatian.
1: Nawala siguro
0: nawala siya sa kuwan. Mauna nga, naanabot dito sa kuwan, De Cosoguian Home for the Aged, mga kabida. Diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. Sa bagay, niya ito yung cellphone number, kung dili mo makadto, ha, para makuha ng mga dugang detalye, 0968-207-8592. So mga kabida, break ta kadali para sa mga pipila ka mga pahinomdom mga kabida.
2: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
5: Taot-taot yun na akong sige gamit sa kong antsuhos.
4: Unya, nakadungo ko aning I Care Gold.
5: Lutein lagi daw.
4: Unya, adun na pa'y bilberry extract.
5: Og nindot daw kini sa mata.
4: Sa walay paglangan, ako dayong yung gisulayan.
5: Og tinood, maayo gayon.
4: Kaayo.
5: Sulo sa usa ka semana.
4: Hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw.
5: Karon, bisag dili na kong gamit sa kong antipara,
4: makabasa na gayod ko.
5: Salamat kayo sa I Care Gold.
6: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete, Ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo.
8: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
8: karon.
7: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
8: Uning baba na gyud.
7: Baba na gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: So, mga kabida, welcome balik na po kita di sa itong programa ang katong marka sa kabaranggayan, mga kabida, ang adlaw ng Lunes hantod sa Huwebes alas 12 hantod sa alauna. So, ugma adlaw ng Miyerkules, mga kabida, ikaw na, di, ayon yung kalimti, mga katong kaagapay, kaagapay sa alang sa Kalinaw o Kalambuan sa ito ang programa sa ito ang gobernador, Kuya Gob Edwin Hubahib, mga kabida. So, ugmang adlaw diri sa Barangay San Vicente, mga kabida. Pizza, DC City. So, ang mga kuwan kini nga barangay, diri sa Barangay San Vicente. So, ang mga barangay ini nga ma-appeal ko mga kuwan kini. Ang Barangay San Pedro, Barangay New Pandan, Barangay Kagangohan, Barangay Santo Niño, Barangay JP Laurel. So, dito, akan ang kuwan ma kuan serbisyo serbisyo karaban kini mga kabida. So katong mga kuan dia mga hayop dunay pagkapon sa iro sa iring nya paghatag mga similya ang sa mga kuan dia nya na consultation pod mga kabida. Medical check up dental ihap sa kini ang ibot sa ngipon nya katong sa kuan dunay mga minor surgery mga kabida. So ato kita sa Barangay San Vicente og mga adlaw ha sayo-sayo lang
1: ipalagi to mong iring
0: oh sayo-sayo lang ta kay daghan ra bagid na mga kwadya niya sa kainit po tungod sa kainit po sa panahon ha dunay libre nga ice drop gikan sa ato nga BC Mayor ha gikan kini sa ato BC Mayor sa Panabo Kuya ha Engineer Franklin Hintilis niya usab pod og mapung adlaw nga Miyerkules mao kana kanang sa Second District dito, Congressional Office ato Congressman. Congressman J.M. Lagdamio. O, Miyerkules.
1: Diba doon? Kada Miyerkules sa ilahang medical niya po niya.
0: Diya sa kwan
1: po. Sa Congressional Office.
0: Doon ay libreng konsultasyon po mga kabida. Diya sa opisina sa atong kongresista, ikaduang distrito, Congressman J.M. Lagdamio mga kabida.
1: Hama na siya. Dipahibalo yun to. Oga, salamat po sa kwan, matod pa dyan, shout out ko din sir, si Harrison Alvarez Cirillo, may nga pagpaminaw dyan sa FMR ni, pag umangko ni Bong Alvarez ni muna siya mga kabida o kang ate Jessa o kang kuya Carlo Carpio, na diya po si Ginny, si Kuya Carnel Balirag, si Ate Rose. Sikat ko mga Rose. O, kang Kuya Loloy Orkulyo, matod pa niya, kini, tili ni basta-basta mga inila o karaang mga
0: pero
1: magsisibya.
0: Kini po si Kuya Loloy or Kuya Leo, mas kwal ko di po kumukan nga mura gasono da po ko ini kay gamay pa kung bata mga kabida, gapaminaw na po ko ini. Ngadongog na ko ini.
1: Asay bago lang yun.
0: Loloy or Kuya Leo, bata pa ko, anang paminaw na ko ini ba? So, ato na timbayahon po rin. Ato ang kwanda, ato mga kwanda. Ladya sa Braulio Idohali, kay Dato Jerry Sisbino. Oh, may motor diyan ni mo kay pare. Iyon na sa ato nga Kuya John John Ismino, Romulo Ismino Jr. Og si mo kay mo parente ra ni ba Sisbino Ismino.
1: Oh, parente ra basta nay no.
0: So, kuan para ko usbon ako
1: mo pa. Kanito wasod ka. May pagpanito da kang Binji Aw Sirana. Mayo nga pagpanito da. Masul ka.
0: So, kwan po, among usbon namo ang pasubo, ang pamilya ang pakola, mga kabida.
1: Ay, oo. Oh.
0: Sa pagkain kwan pa.
1: Naglibday pala gito, magkita na ko.
0: Sa kanin kalit
1: lang, no?
0: Pagka, kalit nga pagka, matawag, lisod bang yung naman kamatay, no? Pagkataliwan, ha? Kalit. Sa itong kwan diha, sa ilang igsoon, si Tomas, Tomas Pakola. So, pasubo.
1: Sikat na biya, tapos live diha.
0: Sa mga pamilyang Pakola dia sa lebih sa barangay Kabayangan kapitan kay kapitan Gregorio
1: Pahasubo
0: Greg Pakola kapitan sa barangay Kabayangan mga kabida.
1: May to bisitahon dito kuya kay para mahibalhar
0: ta kuan bisita pud ta dito ha makakon pud sa tong Pahasubo mga kabida. Kay kini gud mga kabida man kinabitan namatian ka ako na pagkuan lang to pagbisita mabisitahan nimo may istorya-istorya. Pagkuhan pa, makapagaan na pagaan sa ilang mga kasubanan, mga kabida, na nagka-istorya. Kaya kinigo mo na kasakagool, niya ikaw lang ang isa, murag kuhan mo ba?
1: Huwag kay ka-istorya.
0: Ka-istorya. So, mauna, makuhan ka, makuhan mas stress, on sa pa'y mga kuhan diha, mapiktuhan bitaw ang imong kuhan diha. So, kinang lang yun, nga doon na kay mag-istorya-istorya. So, pangabot na, siguro, pipila ka adlaw, ugma ba, or sunod adlaw. Bisa makabisita tadi sa barangay Kabayangan. Rato pa magbisitahan po ng pamilya Pakola mga kabida.
1: Muna siya mga kabida. Kuya, itong balikan itong kagahapon nga ni Agi si Rene Baterbunya. Karabi ang tao kuya, hanto dito sa Agusan.
0: Oo, grabe po. Pero mawalagi na, atong kanon ta, nga kikinira ba kita mga ka-Pilipino? Once ngayon anak bitaw, napata sa kanikwan.
1: Sipatiya, mga
0: kainit ba?
1: Oh.
0: Amarug kwan, kwa kaya ta. Pero pag kwalo ko pila kadlaw, mawala rapod. Ang kaya ka na karoon, oh, tinod mo na. Samtang nga naapa na ang haya, mga kabida.
1: Di pa yun mawala. Digin
0: ako ng mga katauhan dito, mutapok. Pero human sa lubong anak, diha na ang kamingaw, labi na sa pamilya. Kay ang mga tao dili naman po na naman kwan dito. Napabada yung mga bisita na mga kwan diha. Mga wala na.
1: Kaparintihan na.
0: Oo, may isang kaparintihan. Wala na. Malimot na. Sumunay ko na ito sa mga ginasa ito hapon. Once nga naata rin, mahit ang kigdoyog tas kasumanan. Pero pagkuhan po, dali na po ta, malimot bitaw. Gani, ha? Kinisama ini karong panghitabo karon sa itong nasyonal. Grabe. Kinisa itong pagkuhan nga. Mukha tas, mukha pa. Mo kwanta dito doyog ta o mo simpatiya o mo suporta ta sa atong bisi ha bisi presidente Inday Sara Duterte. Pero mahuman ni mga kabida
1: malimtan
0: ra pod gani dunay mga kwade kini sa eleksyon. Pagabot sa eleksyon kita mga Pilipino kini yon nga nag-yes karon sa pagkakaroon kusog kahit tabo kwan dito gani mubas ta dito sa mga kwan dito. Kritiko nga, ingnon na yun nga, dili na mo daog, dibutuhan. Pero makikposta ko mga kabida. Kinisa, naagya po yung mo daog kasi nag-yes. Naalang gaya po yung mo daog. Kaya kita, God lagi. Kuhan lang kayo ta, kung naapas, bago pa. Naapas ta sa kainit. Pero pag-abot sa panahon, malimot, malimtan rin yun nato gihapon. So ako lang pang hinaot, ngaunta, kini nga mga kinaiyan nato ngayon ana, makuha na nato ba murag mawala na sa to abito.
1: Dali ra malimtan.
0: Dali ta malimot.
1: Labi na inigtan ako na to sa FB. Tinood na. Yasi na kagkatawa.
0: So kinis para sa kang batirbon niya.
1: Na ay,
0: after 1 year ani, sa pagkani anniversary. Ambot, napa ba kay mahinomdom ani nga magkuha nato ato makaigsoonan na ordinaryo kat Pilipino?
1: Karon lang gud kay bag-o pa.
0: Ambot, na ba kay mahinomdom pa ini pag anniversary na, date anniversary?
1: Na wala na.
0: Wala. So ato mo ni nakakuha nato.
1: Wala.
0: Okay lang ta, basta bag-o pa, init pa.
1: Naay na post kagahapon kuya nga si Rene Baterbunya ganang gi alagaan o giamumay yun sa Davao.
0: Oh,
1: pero pag-abot sa Manila, ilahang gipasagdan.
0: Nagpabaya
1: yun sila.
0: Nagkakuan, murag ba kuan na ito masusama sa netabo sa itong kanhi presidente bitaw, Rodrigo Duterte. Na, gikuan na, usakuan ba, gikan sa gidala dito sa na, dito Manila, gidakop, gidala sa kuanay dito sa Dahig. Kini po si Kuan, gikan din sa Mindanao, si Baterbunya, si
1: gikan Manila.
0: Gikan din sa Mindanao, gidala sa Manila, para rapor gipatay. So, murag mo kan ba? Makuan ni mo, ang kuan itabo, murag, makuan, masumpay o no, malink ni mo ba? Doon na yung mga kaning kuan bitaw, tawag term, susama nga kuan bitaw, nga panghitabo. So, mo po na, siguro nga karon ang mga tao, init po kayo, grabe po, pakita nagsuporta, dismaya nga dismaya dito sa kauluhan mga kabida.
1: Ah, wala kay siyempre kuya, wala magud nila murag hilom ang Ateneo dito sa Manila. Murag unsa ba? Sa kahay hinungdan.
0: Ang kakuan okay man. Okay nga ganito, do na sila gikuan dito murag sa kuan pa pampalubag loob. Bayad sa kuan ba? So, mo to do gihatag scholarship. Full scholarship ang mga igsoon ni Rene, ni Bubit. So, ako pong kwa dito sa mga kanin, sa pamilya, ngaon pa, ha, siguruhon gini nila kay
1: masig istorya rin eh.
0: Istorya rin. Niya, pag-abot po sa panahon, okay. Full scholar ko nuhay. Ato kwa diha, bisag yun, may bikilon, sa grado ba rin diha?
1: Oo, anak yun.
0: Ngayon, dili na ni pwede, kay muna ni muna. So, ang kwa lang diha, ngaon pa, makakuan sila doon makasiguruhan bitaw nga pag-abot sa panahon na dili po nga na nga ay wala na ni kay muna muna okay huwag mo kan looy baya po looy pamilya kay katong grabe grabe pangandoy kining namatay si Bubit nga dili siya mo uli iyang kuan dito lima katuig ba to iyang kuan nga usa siya mo uli kay para magkuan pa na maahon iahon yas kahirapan no maka makabida
1: la iyang okay. Kwad bukay na may to kay tong lungsod sa Talakugon, Agusan del Sur
0: iyang kuno iyang maginikanan makuan sa pa kapobrehon so iyang kuno tong lima katuig pero ang lima katuig nahimong lima kaadlaw
1: mao gyud
0: ni Todman katong mga pangandoy medyo do na nay kahayag okay tungod atong makuan dito do na nay dagko na itong mga maghihatod o hinabang natang ilang pinansyal so murag medyo makuha na o sa kuha pa mo angat-angat ang kuha lang diha na unta katong mga ginadala katong nadawat nila kuha pa na magnegosyo kayo sila kuya
1: o dapat no, negosyo
0: to negosyo gamiton sa negosyo unta nga matarong pagkuha dito
1: masali lang mapasagad o gasto
0: mayo pagdala nga makuha po nila na mapaymuslan, nga mo lambo po na ilang panginabuhian, mo angat. Naroon na kuwan po ito ang mga pangandoy sa ilang anak na si Bubit mga kabida. Dili masayang na ang iyang kinabuhi. Mo'y na himong bugti ni ini mga kabida.
1: Oo, mo na siya. Di ba, Mamang Risa? Nisgut to tag mga anak diri. Inis Mamang Risa, naapon ni sa Kitiring, ha? Naapon ni sa Litson. Wa pa man ni mo hatag number unsa ba makatabang mata tabag kaon
0: si Risa pod duwe-duwe pod kay amigo ko nato ni sa dia sa kaning lungsod sa Kapalong man siya panahon sa nila ni Kapalong siya sa Iljo kay murag kang
1: Kruda pa
0: Kruda man siguro ni siya panahon murag kay Kruda ni siya
1: time Tamundong na Tamundong Kruda ana man to
0: nagana na siya. Mauna dito na ito ni nakaila si Risa, mga kabida.
1: Mauna ikugihan po din.
0: Atong ikaw na, kung pwede, bisag doon ay matabang. Kina si Risa, kaya doon na magigit po ni sa'yo, usap pa, doon ay connection, doon ay mga grupos. Nga mga ako nito, dili maka tan-aw lang bitaw kan dunay mga ginalupigan, no? Ano ni kwa kini series sa pud
1: kugihan pud ni
0: kugihan pud ni
1: ya kana lang kay ning kwanan ni Ron ning chubby na
0: guwapa lang gyapon ma
1: guwapa di mawala di ba mamang Risa
0: so may uto mayuto ni Dia Res kumusta atong negosyo
1: kasi mo take sa ni pinakalito
0: direta maniuto ta jud dire
1: atong mo dire
0: layo-layo man pod
1: mao lagi mao na siya mga kabida nga kini pong atong amigo si Benji Ausiran mudagan mo siguro ni kapitan ha nakalimot ako ni sayahang
0: ang kuan lang karon
1: ambot barangay
0: bisag ba madayon ba pog kan eh
1: ha manay atong panid-an ko ya
0: pero dili kita mo kumpiyansa mga kabida kato nag nagplano nang andoy so lihok ko lang so may ngunto ha nakaroon nakakuha na kayo kadungog si kuan ba parang Jiri Dato Jiri Sisbino sa
1: lungsod sa
0: lungsod sa kanyang
1: Dato yun
0: Braulio Idohole siya mo ikaroon isa siya sa
1: barangay
0: Chiptin barangay Chiptin diya sa kanyang kuan poblasyon barangay poblasyon barangay Idohole
1: barangay
0: sa Braulio Idohole so may ngunto kanyang mo diya pre yun sa may ngunto diya sa atong kuan diya kay kuya atong kuya diya ha kuya John John Ismino Romulo Ismino mga kabida
1: si 1, 2, 3
0: so may ngunto ninyo diya mga diya pre si marag, si kanin John John busy kayo tungkol po siya nga negosyo po nga nakuha po naning naning kamot po niya mga kabida
1: marag wa na may harvest on time siguro ron marag tanom na po kay human naman tong harvest umay
0: May hapon sa inyong duha. Parinjiri pa, may hapon sa inyong duha. May hapon po niyo dia, pre.
1: So, mayong Pilipino po.
0: Pangumusta lang ko dito kay, kay Kuya John John Ismino. Kaya marag taon-taon naging kung wala makaadtod po dito.
1: Ato lagi ng suruyan.
0: So, ato ng suruyan siguro. May pipila ka mga adlaw ka ron. Bisa makasuroy tadi ha. Kuhan lang. Pero makakuha ka labi siguro hapon na yun siguro kayo man sa programa kaya di man pwede
1: pwede man birnes
0: pwede ka, di man pwede ka itong kanon rin
1: pwede man birnes kaya
0: sa bado
1: sa bado ba
0: kayo birnes di punta ko kaya doon na punta yung kanon sa bagay lunes hangtod huibis malang ta sinibago na to nga kaning kuhan oras sa bago bagong adlaw lang kaya oras alas 12 lang yung punta alas 12 hangtod sa launa. Kuan lang wala na ta sa Bernes. Gikan lang sa adlaw Merkoles atot sa adlaw nga Huwebes mga kabida. So atong oras mga kabida 40 minutos na milabay sa alas 12 mga kabida. So break ta kadali ha. Ato ta speakers lawak dito ta kay Papa Kibs para sa mga pipila ka mga hinungdanong pahinomdo mga kabida.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik og makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
11: iCare Gold. Ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag iCare Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
0: Okay mga kabida, balik ta, balik po ta sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan mga kabida. Dinira sa 96.1 DXODIS Infinite Radio mga kabida. So, kumusta? So, padayon ta.
1: Mga na siya mga kabida. Mayo nga pagpanyo to da, Kuya Octavio Tabot Balye. Pina-update po kayo na itong kuya.
0: Ang utor ni Kuya Tabot. Kumusta naman ta?

0: Kay mga manggod na nahitabo nga nakakwantang na atong opisyal, nakakwantang opisyal nga medyo murag gigamit ba ang grupo unsa na para silang kaugalingon nga kaning kwan dito, para silang kaugalingon interes o sa ilang kaugalingon nga outlet mga kabida. So unta ha, mag-meeting ta Kuya Tide. May ngoto kay Kuya Tide.
1: Ayong pagpanito da kang Kuya Alan Pasong, ang publisher sa Gold Star News.
0: Kay Kuya Albas, di po tayo mukhang kay
1: Kuya Albas.
0: Sponsor naman po ni Kuya Albas. Ang kuha lang di ha, ang mukha lang kinsa, ano sa, asa ang binyo. Kinsa Kuya Albas, ha, di po mo sponsor gini, bisag ang paniod to, ane, ha, sponsoran ni Kuya Albas.
1: Pwede ragon.
0: O di ba, pagkuha lang good, ha? Doon natin mga pamainit, makaslat lang, makatapok-tapok ta.
1: Pwede rin, kanang hapon. Pwede rin.
0: Kaya lang po ikuha sa oras nga, alabi na yung oras ng mga programa, alas 12. Hindi po na pwede.
1: At tutas mga alas 2.
0: Pwede ba alas 2, alas 5.
1: Kapi-kapi rin mo na siya kuya.
0: Relax para pagkwanta, para relax, istorya-istorya, unsa yung mga plano. Okay, karong panahon na, labi na ganoon. Kinahanglan yun nga makuha niya itong grupo mga kabida. Karoon na, nanapoy ng gawa sa grupo. Ang kakuha po na ba, kini po makuha na po, mga grupo po ng uban, mga po lagi. Mga gigamit lang grupo para po sa mga, labi na nga, umaabot ng eleksyon.
1: Mga
0: kini kasagaran ko igawas sa mga daghang grupo, labi sa ito nga mga media.
1: Mga na siya mga kabida ha. O ga, ito na yung itimbayas kuya si... Mads Mili Rampagus Kapala, mayong pagpanuto diha.
0: Amot na uli na ba? Murag niya natamatong Cagayan?
1: Na, ni uli na.
0: Na uli na, so...
1: Kagahapon magug kuya na ay gisaa dito si Kuya Mayor Jor Rampagus, kauban si former Mayor Alan Kuya Alan Lopez Rillon. Dito ni sa Barangay South, sa Tagum City, din naapod ang kapitan si Kapitan Randy Laguna, naapod si Rod Laguna og si Mayor Banot Gahi. Kagahapon mga kay gitapok ang katong mga PD covers ko ya.
0: Abi na ko donay araw, dili pod araw.
1: Dili pod na katong mga PD covers ila nga mga grupo gisaaran magud ni Kuya Mayor Jor Rampagus nahatagan o 1 million. Pero sa ilahat tong asosasyon. Pero may titris ka grupo to kagahapon kuya, naabanganis kuya Ted, giupat ko niya. Ito nga, gihatag yun dito, kas, ang maong 1 million.
0: Wala umabot si atong umabot gobernur, pero
1: ang
0: 1 million niya abot.
1: Ang 1 million niya abot nga gisaan.
0: So, kailan po na tabang man sa itong karumiyon, tabang dito sa itong labi na para sa ilang panginabuhiyan kung livelihood. Ang kuha lang diyan, unta, labi na sa itong panawag sa mga officers ani nila, nga unta, madala, matarong ka nila, nga para gil sa ilang asosasyon, sila tanan, nga magkuha, makapahimulos na ini.
1: Dili kay,
0: dito lang sa pipila, makakuha na ni makapahimulos. So, mga nung darabay kasagaran, kasagaran na yung mga grupo, kwartag yun ang hinungdan nga magkabungkag mga kabida.
1: Mawagin na, pero katong 1 million kagahapon kuya, i-bangko yun usa to. Mag-meeting pa sila karon kay kagahapon man to ang mga presidente, kung unsa daw ang ilahang himuon ato. Okay, gahapon, dali raman to.
0: Tama na, kinanglan, ang ilag yung ikaw.
1: I-bangko.
0: Plaster yun nila, planohon sa ilang mga kwan. Kung mag-negosyo man gani sila nga, doon ay mga kuan nila, kauban lang, membro nila nga, mas murag nakaibalo sa mga nga klase nga negosyo nga ilang pag-asodlon. Kaya kuwin mo, sulod ka ng negosyo, huna-huna rin ko na niya, wala yun ay makakuan sa inyo, wala yung murag maka, doon ay experience, expertise, ano nga, mga nga negosyo, di yun mo lambo ang itong negosyo, kung mga nga gani, anang.
1: Usa to silang giplanuhan kuya, nga kanang tindahan ba sa mga
0: spare parts
1: kay mga motor man. Pero, mga pedicaber man sila
0: so mo lagi na kinalan tarungan pagdala kay kuandra bagyot daghan ng mga inana bitaw na kunak na dunggan na observan mga ex mga nagkuan og mga co-op mga kanang

0: Mula kita kay mao magamit yun nila is tungod sa ilang panginabuhian mga PD covers.
1: Ah.
0: Pero may tabo diha mga membro mo kuha lista utang. Hantod sige lang utang, sige utang hantod ma kwan ma. Mga padulong pagkahapay gyud. So ako diha nga do nagay kwan sila nga
1: may mo padala. Mangulita gyud.
0: Nga utang bayaran gyud.
1: Oh, bayaran. Oh,
0: ana gyud. Oh.
1: Kay apil man sila sa ilahang mga grupo ato.
0: Okay, kung na, para lang po na sa inyo, kumudako na, mulambo, mudako na. Ang kamura maghihapon ang makuha na mabulahan, makapahimulos niya na mga kabida.
1: Kagahapon, isulti siya.
0: So, kinalagin nga, maayo, matarong na pagkadala.
1: Si Apormit Mayor Aran Rillion, nga, kung mulambo ni, dili lang karon ang gihatag ni, kwan, personal kwarta to ni Kuya Mayor Jor Lampagos, mga kabida. Manang, og mulambo, ilagya pong dungagan pohon daw, ha? Muhatag paghihapon sila, maski katong grupo nga wala mulambo to, ilagya pong daw ang hatagan kay muna ang gisulti kagapon ni Alan Rillion, so, mga kabida.
0: Pinakakuan gindi ha, ako nga tip lang sa inyo ha, kung mukuan mo yung mga inyong negosyo, mga plano, mga inas, mga spare parts, mag-ato mo sa kuan bitaw, sa DTI, murag dumanay murag agency ana dona sila imo kan muhatag sila og seminar orientation murag man tigna ko kan basta kay amar DTI or sa co-op bana muhatag og kaning orientation
1: association pa man sila kuya
0: di mukha sila orientation na mag seminar ana mga kabida muhatag og seminar tudloan mo unsaon mga buhaton para mo kan gid ang inyong negosyo. Mauna.
1: Mati, nalipay po itong mga Pili Covers gapon. Iabot man po si Mili Kapala dito. Siya may represent kang Congressman Bebot Alvarez. Dito kagahapon. Nalipay po itong mga Pili Covers. Kay Cass, good ilang nakita dito kuya. Okay. Ingon lang nga. Kini, pagani personal ganini ha. Mauna nga, nalipay po sila tungod kay sa tabang. Nya ni take out sila kuya sa hugpong Davao noon. Ang katong mga drivers na dito kagahapon manang ang ilahang kalipay murag di pud ga kuan ba nga sempre nanay ni tabang sila hang mga asosasyon kay 23 ka grupo to kuya. Lahi-lahi nga mga terminal ba sa diha sa siyudad sa Tagum.
0: So kuan diha magkuan sa federation.
1: Oh, federation.
0: No, federation to.
1: Murag so, sa samal na ana daw.
0: Nakahatag na po dito.
1: Nakahatag na po dito.
0: So manang, ato kapon lang. Timbayaw na to, maing auto diha sa Barangay Salvacion. Atong kapitan diha.
1: Advance
0: Kuya, araw. Kuya Dodong.
1: Anak
0: Lito Plasabas, atong kapitan. Sa atong Barangay Kagawa diha. Kuya Tidi. Tidi Hernandez. No? Ato pong diha, Kuya Dr. Lab. Kuya Arsinas, mangoto kaninyo.
1: Kuya
0: advance sa araw po.
1: Arsinas,
0: advance araw karong umabot nga adlaw nga pizza 19.
1: Ah, 19 na, dili 18.
0: Adlaw nga Biyernes kana. Pizza 19. So nang imbitar ganito.
1: Abi na kog dungan.
0: Ang imbitar ta pagbisitahon ta dito pero mo na makabisita ta adlaw sugod sa program. Now na magina mga program diha. Mas ila activity. Kuan lang nga, di kita mo kada pagka mga alas 11:30, sibat kita para sa programa.
1: Pero wala na may business.
0: Ay, tama.
1: Wala na may business.
0: Wala na may business. Nakakuan ko kay Kalit Marquan Magod, nakalitan na punta.
1: Di, tingong magumong 18 ilahang araw niya. Di, 19 man ay.
0: Di, 19 na, sunod na sila sa Carmen.
1: Sunod na.
0: Pizza, pizza 18. Adlaw nga, huibis mo na ang Carmen, mga kabida.
1: So, ona siya mga kabida ha. Ayaw mong so, kalimot.
0: Dahil na siguro na ito nga makuha si ito nga mayor. Atong mayor Rias Carmen. Okay, pag-anto na ito dito. Yung lang, kita lang tayo. Sunod si mana kuya. So mga siguro nga ipasabot niya ang araw. So,
1: ang araw.
0: Ato na siyang bisitahan dito sa o, ilang
1: araw. Huwag ito karoon. Ingin na buta. Balik lang balik, sa araw.
0: Hapit araw pong araw. Balik lang mo sa araw. So, dito magkaganiha. Wala mo magkita.
1: Wala man ko nakatabok dito. Dito naman ko sa season hall. Kaganiha akong naabtan ko ya nga diskusyon nila katong ordinance nga 385 katulog bawal na ko ya tong mamaligya das mga kan kilid-kilid.
0: Okay man po na ina. At least nga maplaster ba? Maplaster. Kaya kung nga patuyang ka lang diha, bisa nga sa makilid-kilid, mukos man nga, mukuha ka lang traffic. So, diha na makuha dito nga.
1: Say, ang sidewalk man kung kuya, di na kay kaagi.
0: Isa po na nga, ang katong ka diha, ang lugar unta sa mga tao para makaagi, maglisod na, tungkol kay kaagi ko na, giplastaran na, butangan na silang, displayhan na sila mga baligya.
1: Mao gani nga dapat dito gitaman ta kay para ang agianan hapsay ay mo nga paglakaw diya sa sidewalk.
0: Sidewalk.
1: Mao na
0: siya. Sidewalk gani para ginasa katawan dili na para sa mga ibuhaton ng displayhanan.
1: Ali na na sidewalk ko ya. Side tindahan. Tinda baligya naman dito, di tinda na. Wala na i-walk, side tinda na. Mao na siya mga kabida. Okay po to, pero ila pa man itong i-plaster. Mamagkakong naabtan dito sa diskusyon nila atol sa ilahang regular session sa lungsod sa Carmen.
0: So, nakuha nga, murag karon lang na nila nakita, gede ay, sa taos taas nga panahon, at least nakakita na gid sila. Nakita na gid nila nga, kinahanglan gid nga. Kung ano na, papausok, papahawaon, no? Ibutang sila sa sakto nga lugar, mga kabida. So, tama po. Kaya kung anong mag-upor, kung naman sa kalugar mo inanak, paplastar, hanay, ang katumitaw, mamalitay, mga kandiha.
1: Hindi maglisod?
0: Hindi maglisod. Ibalo na sila kung dito, asa mo ritso sila kung dito. Ang kung ano na, dapat i-arrange yun. Panitan, imong baligya, mga pagkaon, mga kandiha. Hindi mo rin ikaw kuhan ba? Kinitapok mo diha, mga ninyo mga kandito, para ang katumamalitay,
1: isa ritso
0: na lang. Anak-akuan po ba na ito, mga Pilipino, mga kabida? Kanabi ito ang yung magtinda, nagkuhan ka, ginanggang. Tanaw dito mga tao, kusog man ang halin. Okay, siguro, tapad po. So, mauna, magkadaghan, may tabo. Ang katulungan, mabuya na po. Mauna, wagad, lisod ang pag-asinso. Tungod kay, kung sa'yo makita sa itong mga kaiksunan, mauna, maupoy buhato ni Kusyo, mutapad po sa'yo mo.
1: So, mao bito nang balutan ko ya, nidaghan.
0: Mao daghan na kay balutan, giplastar gyan ay gina sa tong
1: mahog na nang barangay balutan.
0: Mayor Mar Pirandos gyan ay na may balutan diha, pero kalpo tin nagin daghan na.
1: Daghan na kayo di na masulod dito sa
0: kwan. So kwan. Kuya atong oras sa sing kwan na ta murag short ta kita sa oras.
1: Adi ay. Maghinay-hinay na
0: sa hinay na putay ni.
1: Aga salamat kayo sa atong kuya ha, si Engineer Kuya Wolpe Orio o sa ato ang station manager nga mao si Ate Rosa Volpa kauban ato di speakers lawak si Papa Kibs kininyo ang bata-batas nga hanginan si Kuya Kaloy Pahota malamilit na o gamayong udto so, hapon na di ay
0: so mga kabida sa landan kinis Kuya Mar makayong kaninyo kung doon ay sinugdanan doon ay katapusan so manamilit na kita kaninyo so napupos na magiging sa kauras so makayong kaninyo sa magpunapun kita hantod ugma sa magyapang takna mga kabida sa itong stasyon ang DXOD 96.1 sa Infinite Radio mga kabida so sa ngalan sa itong station managers kinitibok ang pwersa sa itong stasyon. Si Ate Rose Bulpa sa itong partner de speakers lawak Papa Kibs sa itong CEO Kuya Engineer Wolpe Orio so si Kuya Mar sa namilit ka niyo sa ngalang sa itong partner Kuya Kaloy magayong kaninyo daghang salamat dalaygon ang Diyos.

0: Megapure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Megapure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Megapure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan yung i-try para po nila ma-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Dong, schedule ba yan na to karun, Dong?
4: Kanang cancel lang sa aday? Kinaglubog pa man si Blackie?
3: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
4: Day, schedule ba yun ato karon, Day?
3: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
4: Tira mo lang.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Mga ka-power 10, may kapagpaminaw na usap ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tulumanon, agiyan sa pagugban sa may kapaglawan. Siyempre, ang inyong higala sa kahanginan, andam nga muservisyo, alang niining atuang panglawan. Dr. Al Palma sa atuang Power 10 Probay Kapsul Usap, na nagpaluyo, imposible kaayo mga ka-power 10 nga makaatiman tas tong lawas, kundili tamo gamit sa mga epektibo kaayo ka mga suplemento. Panahon na itong kanon, nagkinahangla ng inyong suplemento, nagkasaligan nga mutabang yun sa tuang lawas kanuna, kay dili man na tumatag-an nga tuang lawas di ay ka anam-anam na nga gikutkot sa mga balatian nga guba na mga cellula, mga tissue, mga organs, mga power 10 busa na kinahanglan yun tagkasaligan usap nga mupetektag bulaban sa tuang lawas. Power 10 Probay Capsule ang gamita, usa sa matabangan sa Power 10 Probay Capsule, kining gitawag nga low energy mga power 10 o pagkakapoy fatigue. O ni mga power 10 sagad nga gipangbati sa kalawasan sa mga tao karon. Ang low energy o pagkakapoy kung fatigue kay lahi sa yano nga duka kung katulgon, lahi ni siya ng mga katulgon tahan. Ang kini mga power 10 usan ni siya padayon nga pagbati sa huyan, wala tay kusog, kunya lisod ta maka-concentrate bisan human sa igong pahulay. Ang lawas bubati nga mulaga nahulutan og baterya bitong mga power 10. Ang yanong buluhaton sama sa pagsaka sa hagdanan, pagbasa og libro, kunya tabaho na tumatag adlaw mahimo nang lisod tungod kay paglisod nag concentrate, kunya ang atong lawas mulag walay gana, onay low energy mga power 10. Kun usahay lang ang kakapoy, usagalan tungod na sa kulang sa tulog o sobrang trabaho bakaha. Apan kung kini na gani mulungtad sa duha ka semana o labaw pa mga power 10 og makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw mga power 10 nga kinabuhi, mahimong timailhan kini sa nagpahiping medikal nga kondisyon. Unsa may mahitabo sa lawas kung low energy ta? Sa level mga power 10 sa cellula, nga tuwa nga cell, ang enerhiya ginama mga power 10 sa mitochondria, ang power plant sa matag cellula mga power 10. Gamit ang glucose o oxygen, kung kulang ang enerhiya mga power 10, mahitabo nga usa o daghan ni ini tungod na sa kakulang sa fuel, kung glucose kay maumang yun na ang main yun nga source, yung nga tuwa ang mitochondria mga power 10 makahimo sa energy. Kunya tungod sa low blood sugar, sa diabetes bakaha nga ang sugar dili na makasulod mga power 10 dito sa tuang nga cellula o dili bakaha nga regular nga pagkaon. O kulang bakaha punta sa oxygen mga power 10 nga tungod sa anemia, kulang ta sa red blood cells kun iron anemic ta. Kunya sakit bakaha ang atuang baga, doon ay depekto ang atong baga nga maglisod na o pagtrabaho nga makakuha o sakto nga oxygen mga power 10 sa tuang nga palibot. Kunya doon na tayo mitochondrial dysfunction, pwede po na siya. Kay ang mitochondria power plant sa cellula mga power 10 dili mulihok og talong tungod sa toxins, aging mga power 10 o di bakaha sa chronic diseases. O bakaha doon natin gitawag na hormonal imbalance, ubos nga thyroid hormones, problema sa mga babae usap, ubos nga testosterone sa mga lalaki o kung high cortisol kung grabe ka stress nga to ang lawas. Pwede usap ga ang hinungdan sa chronic inflammation usap. Lawas sige o ga gitawag og away sa mga infeksyon, mga autoimmune disease o cancer bakaha nga mukonsumo og daghan ka energy ning anak ng cancer cells mga power 10. Kunya kung doon natin poor sleep quality, dili ta makakuha og 8 hours nga tulog, kunya dili ta moagi sa lalom nga katulogon mga power 10 kanang gitawag nilang deep sleep, tungod kay doon natin problema usab sa pagkatulog. O dili bakaha mga power 10 nga doon natin dehydration. Ang tubig importante para sa biochemical reaction. Kulang sa tubig equals hinay ang atuang metabolism. Kinahanglan yun ta mga power 10 og tubig yun matag-adlaw. O makaha doon natin mental or emotional drain. Ang utok mga power 10 mugamit og 20% sa imong energy. Kung sige kag huna-huna, sige kag kabalaka, sige kag ka-depressed, dali kang mapulaan mga power 10, usap po na sa hinungdan nga doon natin low energy. Muna nga atong usbon ang atuang lifestyle. Lawas nga mugamit as power 10 probay capsule. Kinahanglan 1 na ang atuang tulog, atuang timanon. Ang lawas ug utok mga power 10 walay oras para mo repair ug mo recharge kun dili ta matulog mga power 10 sa sakto nga oras. Kun usab poor diet ta, wala tay suplemento nga sama sa power 10 probay capsule. Sige tagaon og mga processed nga food, mga fast food, sugary nga mga pagkaon, white bread na mo spike dayon ang atuang blood sugar o niya mo crash na siya.
niya, dehydrated ta mga kapawartan, kulang ta tubig, sedentary lifestyle, stress, taas ta og caffeine or alcohol abuse, addict na ta sa alcohol, magkapawartan, makadaot po na magkapawartan sa tuang alawas. Likayan na to na ka ng mga gitawag nga hinungda ni ini. Unya, overtraining, sobra po nga pagtrabaho, exercise nga walay recovery, nahanglan po magkapawartan nga dunag yun tayo pahulay, ha? O niya, ang atuang hormones, ang atuang blood, especially kung anemic ta atong atimanol, ang atong baga magkapawartan, yun ang yung gitawag na exercise matag-adlaw sa baga pinagis paginawa og lalom sa oxygen magkapawartan. Uniya kanang gitawag na mental health nato ang depression, anxiety, burnout magkapawartan, atong isaling si kitasan ang problema nato kabalaka magkapawartan, alam sa niya na magkapawartan kondisyon ang ato ang alawa mauna magkapawartan ang ato ang abuhaton, ha? Uniya, mugamit yun ta sa ako ang nagikaingon kasaligan nga power 10 probay capsule, doon natin exercise magkapower 10, sunlight kay kanang sunlight magkapower 10, makahatag ng igo nga energy, unya igo nga tulog usab, unya i-release ang mga gitawag ng mga stress na to problema magkapower 10, kung doon natin gidumtan mo pasailuta, alam sa niya na dili madaot ang atuang alawas, unya dili ma-overburden ang atuang mind, at unahuna magkapower 10 unya gaan ang atuang alawas. Wala na kita yung alas balang sa pagparayo sa orahan, eh, Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas mo lawang bahandi sa tanan atong apingan, dinagi sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule, a food supplement.

0: Pwedeng makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatula ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon.
1: Hello mga kakape! Kadahigo.
2: Alright, welcome, welcome sa ato ang tulumanon. Medyo na saray, na shock ko da. Kinagdungang migtingog. So mga kaigsunan nato na karon nga nagpaminaw silang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kamusta man ang lawas igsuon? Ha, nakapangapi na ba ta? Ha, magkapi kita sa kaping makatabang ha. Ayaw pagpalitog ka ng mga kaping way ka tanyag kakayuhan kundi satisfaction labang sa imong dila. No? Daghang kayong mga klase sa mga kape igsuon ang mapalit karon sa mga tindahan, butika, grocery stores. Nga inig-inom ni mo, ah, lamia kayo sa kape, oy. Perting tamisa kayo, no? Ya kada bitong asay niya na kabalo ka higala igsuon karang taas kay nga content sa creamer makapahyper acidity na no makakos ka na og GERD kon gastroesophageal reflux disease sa kani kamatang sa kondisyon diin ang imong acid sa tiyan mosaka ngadto sa imong ginhawaan nga kanang inigdigab nimo aslom kaayo nga kada digab nimo magguba imong nawong nya ang sad pagidana niya kay always or constant no kanunay ang pagdigab nimo dili na madali-dali nimo kawala sa pagunsaon nimo inom og tubig pagkaon og saging kay sila palagi para mawala kuno ng kaaslom sa tiyan no magkaon og saging samot na hinuon kay kaning saging taas man siya og asin di samot na hinuon ya imong sudan pagyud kay pechay imong sudan kay repolyo no samot mo na siya ang mga kinatawag nato mga vegetables nga makakos og acid sa tiyan. So mga galing isuon para malikayan ang ginatawag nato og acid reflux nindot nga ayong natay pagtabang niya na no? Kaning atong coffee na ni siya malunggay. Kapalo ba kay galing isuon nga kaning malunggay o sa kanin siya sa matawag nato nga makatabang sa pagtangtang sa mga acid sa atong tiyan. Pag dili mangali pagtangtang kundi dili pagkontrol nga mamahimo ni siyang mas mapuslanon sa atong kalawasan. Kay daghan mong good kayo ang acid kung sobra kadaghan ng acid mga galing isuon sa atong tiyan delikado po na. It could result to aside sa kanang ginatawag natong GERD or gastroesophageal reflux disease or kanang ginatawag natong heartburn posible po nga pinaagi sa taas kaya nga content sa acid sa atong tiyan ang ato na pong mga intestino kanang mga lining sa ato ang mga tinae ang hiliso niya na ang resulta kanang ginatawag natong peptic ulcer or kanang ulcer sa atong mga tiyan. No? Kamusta naman kaya? Ha? No ulcer? Sige ulcer na ka ha? Pag-inom sa ato ang Clayjil Coffee Mix para matabangan ka. Kaya kining atong Clayjil Coffee Mix sama sa kong kaingon aduna kini siya kamunggay. Kaning kamunggay no? Napamatutaan man kini siya nga bisan gali kining atong mga katigwangan di ba? Pag masama galita madagma ta din masama na itong tuhod. So may buhaton sa mga katigwangan di ba? Magdukduk o kanyang ginatawag na itong kamunggay din ibutang sa ito ang sama. Diba? Moments lang, mawala na dayon ang pag-degay-day sa dugo. No? Muampat na dayon ang dugo. And then paghuman, hunaw na ana kung kana na si mong tiyan. Kung kana imong tiyan, kasugo na nagganang kutko, kanang acid si mong tiyan, nagsugo na nagkutkot sa mga lining sa imuhang mga tinae, resulta nga magbuslot-buslot na, resulta magsamad-samad na. Porting sakita kayo sa tiyan, ana. No? And of course, katapong na yung mga GERD, aslom kayo ang dinigaban. Pagkapesa to ang Clayjil Coffee Mix, kasama sa kong kaingon, adunay kini siya ay malunggay essence, no? Or kanang kamunggay. Nga diin na pamatudaan nga makatabang kini siya para sa mas maayo na itong kahimsog sa itong kalawasan. Di man nila mga isuon kung lamian nga klase nga kape and of course makatabang pa sa mas maayong kahimsog sa kalawasan, Clayjil Coffee Mix ang atong paliton. Napamatudaan kini siyang makatabang sa mas maayo na itong kahimsog sa atong kalawasan. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing.
0: Itong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon.
4: Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: to you. Awaw na di si Udso na gatong oras. Hey, hey. Kumusta maing hapon? Kaninyong tanan. May pagpaminaw kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon, kauban ang inyong higala. Nung lading, laing sender na sa mga ato karong basahon, hatagag kinabuhi. Apag sa dili pa, pangumustahon na to. Mga ato pagating paminaw sa mga nagkalain-laing mga lugar. Hello mga taga Agusa del Sur. Digid na masipiat. Minaw na kanunay sa dumanan sa kagahapon. Pinaagi sa Nungleding Infinite Radio 100.1 San Francisco, Agusa del Sur. Ngayong hapon, kumusta mo muli ha? Kumusta ang inyong adlaw ng Martes? Basig Martes pa pero murag Bernisanto na ng inyong naong. Kumusta nga ito mga igalas, Butuan 90.1 Nungleding Infinite Radio. Hapit na ito magsugod yas Butuan mga palangga. Matungog na masapta diha. Parawa pa ang atong official nga pagsaulog sa at pagsugod sa atong broadcast na atong official nga programming yas 90.1 Nungleding Infinite Radio. Kaya lagi busy pa nga itong linya karon. Busy pa, daghan patagi asikaso. Oho, di na ito mabisi mga palangga. Nisita unya ta unya kita kita unya ta rin yun. Ngayon man sa ato mga palangga, ninaminaw di has 91.3 Nungleding Infinite Radio Valencia City, Bukidnon. Kumusta man ang ato may kigalaan di hagaron? Kumusta man ang inyong adlaw ng Martes? Naong o, Bernisanto na kayo naong. Smile po gamay din. May hapon, Bukidnon, labi na gidihas maramag, Don Carlos, Lantapan, Kabanglasan, Kibawi, Bukidnon. Daghanta ba nga tigpaminaw na karon? Salamat kay ninyong tanan ha. Amping yung kanunay, ampinging inyong kaugalingon. Matud pa nila, bahala, wa na, wa ka na ampingin eh. Hulat ka pa niya. May pagpaniuntos na lang mga naniudto. Late na ang inyong paniudto ha. Ay nananiyog usuha pagkaugma. Ay nananiyog kanunayan ng maniudto o gulahi. Delikado ro ba kina mga palangga. Basin unya o ga... Inyo na ng paraho ng eroplano mo labay sa inyo. Maing hapon, Iligan City 104.1 Nungleding Radio, Iligan City. Maing hapon, mga taga Iligan, mga taga Misamis Oriental, Misamis Occidental, ug lahos na sa 97.9 Nungleding Radio, Aurora Zamboanga del Sur. Ayaw kalimti ang atong Butika Plus Nungleding Spradag Kapatagan Lanao del Norte. Naana diha ang ato mga products o siyempre butika man na palit na mga tambal generic branded o siyempre ang ato mga products. Discounted mo mga seniors, labi na yun sa ato mga authorized dealers sa ato mga products. Butika Plus nung lading products, mahimutang diha sa may borok may poblasyon kapatagan. Brook Nueve, poblasyon kapatagan at bang sa Starlight Commercial, Butika Plus nung lading spread. Ingon man, maing hapon, mga taga Pagadian City. Kato mga naminaw karon sa nung lading radio 90.3. Maayong hapon, ganin yung tanan. Amping mo kanunay. Ang atong tindahan, atay stores, Pagadian. Bago na natong tindahan sa Pagadian City, mahimutang sa may Cerelia Street, San Francisco, Pagadian City, ubos na sa PDC Diagnostic Center, tapad mismo sa Rural Bank, Pagadian. Legal Store, Nung Lading Spradag, Pagadian City. O siyempre, bisitaha ang ato mga store, Clagel Store Aurora, Clagel Store Maranding, Clagel Store Tubod, Clagel Store Tanggob, Clay Jewel Store Ozamis, Clay Jewel Store Linamon, Clay Jewel Store Iligan, Clay Jewel Store Valencia o Clay Jewel Store Maraman. Mo nang atong mga outlet, atong mga store, pwede mo visit dito. Gusto mo dinaghan ang inyong paliton aron mahimo mong authorized dealers, visit lang dito mga palangga. O syempre ha, ang atong tag 5,000 pesos, di kita malimot anak, kaya maugin na kanunay. Maugin na kanunay akong gibalik-balik na dinhi sa atong programa, dinhi sa Nungladding Radio o Nungladding Infinite Radio. Daog yung tatanan din eh. Hey. Muna ikingon mga palangga, ang atong papremyo din eh, walay putol. Siyempre, kadabuan ko na. Walay putol ang atong papremyo. Ngun anak mo kamahal, kapinangga na mo, tungod kay nahimo mong tipik o kabahin sa atong programa, sa atong serbisyo publiko. Mga taga Kidapawan, kumusta? Nungladding Radio Kidapawan City 107.9. Hello! Dihas Kidapawan City. Good man, dihas Matalam. Sa mga lugar diha, makilala, North Cotabato. 107.9 diha. O syempre sa 99.1 Nungladding Radio Digo City. May pagpaminaw ganinyo. O sa atong mga partner FM station, mga Infinite Radio. Hook up na ba tayo ninyo, ha? Maayong pagpaminaw. Maying hapon, kaninyong tanan. Kumusta mo di, ha? Infinite Radio, Panabo City, Uglight FM, connected da. Hello, mga taga Davao del Norte. Ngayon man, sa Tagum City, connected da di, ha? Maying hapon di ay ni Sir Ricky, ang station manager diha sa 99.9 RPFM Tagum City. Connected na tayo, Sir Rick. Sir Ricky Diampon. Masas mga banggiitan sa mga diha, mga palangga. Maying hapon ni mo, sir. Unya, Infinite Radio Surigao City. Connected ang itong program. Infinite Radio Tandag City. Infinite Radio Claver Surigao del Norte. Infinite Radio Subung Kugon Misamis Oriental. O siyempre sa mga Light FM o Radio di Turbo, connected ang atong program karon. Hello sab sa mga naglantaw karon sa atong live. Nagihapon ta sa atong official Facebook page sa Nungladding Radio. Wala ta sa Nungladding official, ha. Data sa Nungladding Radio nag live karon tungod kay wala pa ta maka-live dito. Dere sa gita. Lastar Muntana, Laing Sugilano, Laing Sender. Nato babati karon mga igala, pagkusga inyong mga radyo. Kay aron nga tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw. Laing Sugilano, nga puno sa pagtulunan. O syempre, makahatag o pagtulunan, inspirasyon sa atong pagkinabuhi, ibabaw nining kalibutan.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Mats! Naunta man ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nagbiler-biler ba? Sige, magutog disco sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon akong resistensya o kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na, Mats, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
3: Power 10? Kana ginamention ni Nong Leding?
2: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mats. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
3: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
2: Uy, Mads, blooming man kaayo nga murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika. Oh, oh, oh. Hey!
4: healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Pangatong sender usag kalalaki nagda sa pangalan nga Ronnie, taga Tandag City, Surigao. Abang sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay, makatabang mga palangga. Ang Power 10 Probio Capsule, napamatud-an ni siya. Daghan na kaayo ang mga nakatestimonya ni ning kapsula tungod kay super ka-epektibo. Tungod sab sa mga napulo ka mga sangkap nga naan niya. Na siya'y probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pag yun. Morning power kayo! Katong doon ay mga gibati din ha. O katong medyo doon ay mga ginagmay. Kaya lagi inigtungtong sa itong edad o 30, musugot kag sa dili, na nagkay bati-bati una na. Tungod sab sa atong lifestyle, tungod sa itong gipangkaon, kanunay tang karni, kanunay fast food, mga junk foods, kanunay soft drinks, maunang mapauli sa itong lawas. Maunang nanginahanglan ta og Power 10 Probio Capsule, dako magunig kahimuan sa itong lawas mga palangga. Hinluan, pakondisyonon ang tanang organs sa itong lawas, ipagawas ang mga toxins, unya makatabang subjects pag pakondisyon sa itong kidney, katugunay kidney problems, kidney disease, mapakondisyon sa itong atay, ikay mo palabi diha og inom sa ilimno makahubog. Sa ginas hinungdan nga madaot ang inyong atay, mao nang likayana o niya abaga na to sa pag-maintain sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Ngunit man, magatabang sa mga, alang ni Adtong doon ay mga tumor, sis, bukol-bukol sa lawas. Magatabang siya sa paghilis hangtod maalim. Normal sa itong sugar level, blood pressure. Magatabang sa mga kababayan ang irregular menstruation, dysmenorrheahon. Dakog kahimuan siya mong lawas kung mag-maintain ka niya na ng kapsula. Power 10 Probio Capsule. Inumanan sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mag-inom ta sa clay gel coffee aron nga mahatagan tag katagbawan. Kalami nga siguradong imong balik-balikan. Kining clay gel coffee mix mga palangga, mawala mag-ini atong gimaintain. Daghan kayong nagamit ani. Daghan kayong mga nag-inom ani. Maniya usagid sa ilang masulti nung lading, lami kay imong coffee. Lami kay makatagbaw gyud nung lading. Oni hinungdan nga daghang mga nag-maintain ani. Oni gawas pa ni ana, healthy coffee mangud siya. Walay kaba, walay kuyaw, tungod kay ang gigamis pagpatamis niya stevia. Oni dunay 19 ka mga sangkap nga naa niya nga makatabang sa atong lawas mga pinalanggan dig paminaw. Kanang malunggay og chia seeds mao nay main ingredients niya nga inigkutaw nimo makita gyud nimo diha-diha. Mao nang inom sa clay gel coffee mix, nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Kada kun kape ang atong hisgutan, numero 1 clay gel coffee mix. Jassy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog, lawas nga basko, kanang as in inigmata ni mo, buntag na nindot ang mood, kung hindi siya yung paminsar, mas makalahutay ka sa imong inalaw-adlong gimbuhaton. Jassy Vitamin C plus Zinc. Tingala na lang ka nga, may kapoy, daghan mo takong ikuri-kuri ka ron. Relax sa mag-aikong paminaw. Nindot man akong tulog. Basta mag-Jassy na everyday. Affordable kay ni Jassy, mga tatay, mga padre, pamilya, nga luyahon, dali ratap tagbaladian, maintain mo ang Jassy Capsule. Affordable kay na, unya dako kay nagkahimuan sa inyong lawas. Gato magpahilot, magpamassage, nung lading essential oil, mga ihaplas ninyo, halang-halang, bugna-bugna, nga the best kay mga pinalangga. Kala pang manuhut-suhut sa inyong kaunuran, kaugatan, nga ma-feel, yun ninyo ang kinindot yun. Pagkanindot, gabitaw niya plasa, kininula din essential oil. Humot, nga manuhut-suhut, o niya ang nakanindot sa nungla ding essential oil. Tungod kay Doon na siya ay gahom nga mo relieve sa ato mga pamuypoy, panakit-sakit sa lawas. O niya gawas nga epektibo humot ka ayo. Malay kung magpamasals ka, dritso ka ano, magpahilod ka. Pero kay mga skin diseases, skin allergies. Nung lading essential oil, doha ka variant ni siya. Nung lading essential oil nga peppermint, o nung lading essential oil nga lagundi. Inumanan sa clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening, sabon nga magkapahamis, magkapakinis, kutis artista, kutis porcelana, katumbag nga hilig magpahamis diha. Kining sabuna, clay gel, papaya soap, mo ni gamito ninyo. Kinindot kayo ni, doon ay kapayas, gatas, o collagen, nga nindot kaayo sa itong panit. As inindot kaayo. Magkaingon yung kag pagkawaw sa paninong lading, oy kaputi, nga mo bagay ni mo, blooming ka lang taon, bisag buntag ka pang malabon, pagkahapon, grabe, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening, parang viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, hatagi, ang imong mata o protection. Ay kay palabi sa gadget, ayaw kay palabi o bilar, na magsigi kag labi na ni atong naas gawas bitaw ang trabaho, nasa field, di malikayan, abog, pollution sa palibot, sobrang init, muna na ginahanglan tag protection. Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromate multivitamins, ang gibansagan, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Magkapanindot sa pagtubo sa inyong mga kabataan. Magdako nga himsog, kunya taas, baby, gana ang kaon, gana ang tulog, di na pugsunon o kaon mga palangga. Pagkagabi sa'yo kay matulog imong anak, kunya magkapataas silang IQ, magkapabright nila. Kunya dali kay matubo ang inyong mga anak. Gromate, ato as mga butika, hatagi sa kumpletong bitamina ang inyong mga kabataan, 1 to 12 years old. Gromate multivitamin syrup for kids. Ato nang hatagan o pagtagad ang maong sugilanon o syempre ang ato pinakamot nga perfume, ang Kerry perfume mo na i-spray ninyo. Aron sa ingunin na hangtod 24 oras magpabili ni kahumot sa inyong magasin nina.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

Dear Nungleding, mayong adlaw kanimo idol. Ingon man sa mga tigpaminaw, nining programa ang handumanan sa akong kagahapon. Nungleding, nadunggan lang tika while ginagbiyahe ko. Nakatsun in di ay ang akong kisakyan. Kay paborito ka nga paminawon sa mong driver. Nungleding, na ako sa Davao City, nagtrabaho na itong tungara. O sa pag-uli na ako din sa mong lugar sa Tandag City, gisubaybayan na ako ang imong program. Ako si Ronnie. Og lagi hangtod karon. Dunay ba nga paghitabo? Dunay ba nga desisyon nga hangtod karon manghinayang ta? Pero lagi ang tanan, dunay mga rason. Nungleding, gusto ko nga makuhaan kinig pagtulunan sa kinabag ang katawhan nga nagsubaybay nining handumanan sa kagahapon. Aron nga inyong hisabtan ang kinitibukan sa akong sikilanon, palihugan sa pagtutok sa awing nga reguluhan, Falling in Love.

0: Diesel, mas diesel.
1: Oh, nang maritis sa mo. Lalaking buhat. Nang maritis mo.
2: Ano may lingaw to this two agot?
0: Kabaw ka? Mapdos.
1: Oh, mo ba? Oh, maigi hinuunan na mapdos. Naiuban nga, sagun sa ligi inom, araw mo mapdos. Niyan ka na, tingala hinuun mo.
0: Ay, kibaw ka malbiha. Ang bana ana, tuwa sa broad.
1: Wala gingon, problema na nila. Di na problema na to. Sabi ko kung sa chika nyo diha.
0: Eh, kakajut lang. Ayok tindo na yun. Oh, oh, oh.
1: Bebe.
0: Inom.
1: Sige.
0: Sa may linga nyo, sa may imong nagtuunero na, nakilak ka ano mo no?
1: Subay lang ko dito sa lang Uncle Carlos.
0: Kabawan ako.
2: Ibawan na ba sila? Nga uyab na mo si Emily, ha?
0: Kibaw ko ba nga imorin tagbo-tagboon na istikto kay amahan, anak?
1: O, bitaw. Igori ko magdungaw-dungaw nga to. Pero isang sao nila o pugong lang, anak. Di sila makapugong na, anak.
0: Oo. Nakikigugmaay, manggugha mo, anak.
1: Di lang kayo nakikigugmaay. In love kayo. Si Emily na ako.
2: Oh, ngiga, no? Ibig kalimti, ha? Kaslo nubuhon ba? Sigdimin mo yung bitaro na, ya?
0: Digimin mo yung bitaro na, oh. Amog yung labayo na hugaw sa kabaw lang inyong venue niya.
1: Nasaba mo na, eh. Hisgo, tumin mong kasal. Sina. Hotdol na ko niya. Hindi yung gitagay na ko. Uman. Mudritso na ko.

0: Nanagit. Ganiyara siguro siya na uli.
1: Iyuso ha nga. Pabadlong ka na sabi ni mama mo din eh.
2: Dito lang good ka pa. Malaamay ko ako sa sintro.
1: Bukuyo ko rin mo.
0: Patay. Stricto ka ganyan yung papo eh. Taan pag nasaw na. Husta. Iiyang manghod. Iyang manghod mo akong adoon. akong tangyoon. Kaya, migami ana. Ingnon ako nga. Magpakuyog ko niya. Huwag. Dito lang ako magpaabot sa sintro. Tayo manghod sa tindahan. Hi.
3: Kuya Rani, ikaw manghod na? Wow, humutmungod kaayo. Nakita naman si ate.
0: Nakas papa ni mo.
3: Hasto, di man di ka makadool, no? Ang sinin mong kita?
0: Parang tayo niya.
3: Dahil ang saan mo na?
0: Pwede kong malihog ni mo.
3: Sige.
0: Ina sa ate ni mo. Magpaabot ko niya.
3: Ikaw git, no? Ikaw bitaw, kaya Ronnie. May kitkay ka anong tago-tago ba?
0: Ibawa ka ni papa ni mo. Strict okay na.
3: Mausap. Asa mo ka magpaabot?
0: Oh, ina nga.

0: Sintro, kapag teka tong naipiriyahan nga to?
1: Sige, ingnan ako si ate. O, wala may pang snack din ha?
0: Diyan ni mo.
1: Thank you, kuya. Ingnan ako si ate, Dayan.
0: Tikit mo liho ko. Wala pang snack. Oh. Yes! Basta, ang pusti na kundaan dito sa piriyahan, David. Magdali ko!

0: Dugay man. Gisturyahan baka ito ni Christine baka. Basig. Ikuhar tong gihatag niya. Paboto na ginako din eh.
1: Ronnie?
0: Oh. Emily.
1: Giniyara ba kanyang paabot din ni?
0: Giniyara.
1: Gisultihan mo ko kong Christine. Dito na ikakiniha.
0: Yes, nagpaabot ko ni mo. Pero, karabing bantay sa papa ni mo ba?
1: Maulagi. May gani kay... Miingon si Christine nga. Magkuyag mindo ha. Nganong may ato kasabay? May sabot ang bilitan do ha? Nga mag-abot lang takon asa. Di lang kamo sulay sa pag-adto.
0: Nagtuo mo ko nga. Tinan mo gawa si papa ni mo.
1: Kay bawa ka na. Nga, init ka na yung dugo ni mo.
0: Emily, giming ako ko ni mo. I love you.
1: Love sa tika Roni. Pero kay bawa ko nga. Dili pa gusto silang papa o si mama. Moabot rin niya ang panahon nga. Magustuhan ug madawat kanila.
0: Kung moabot mang galing ka na, siguro ka na nga panahon. Pinakamalipayon. So kinabuhay nga madawat kanila.
1: Ay napakunang pakunan sa basta sa pagkakaroon, ato lang unang itago kining tanan. Kun mahimo, dili kita magpasakop nila.
0: Salamat, Emily.
1: Kun unsa ko kamahal nimo, ingon sab ni Ana, kamahal ka nako. Inspirasyon ka sa akong pag-eskwela.
0: Salamat, Emily. Lahag na ta.
1: Sige.
0: Oh, gusto mo na yung magda?
1: Mag-jacket ko, tapos magkalo. Basig mo tunga po niya ito si Papa Kalitin eh.
0: Sige. Sige.

0: Gordo eh. Nagabian ka magmayo.
1: Laag ko pa.
0: Dito ka gihapon. Nambisita ka gihapon dito sa bata ni Carlos.
1: Oo pa.
0: Wa ka butagam. Nga gipakaulawan ka na yung maginikanan. Ikasabuan ka na harap-harapan na ibang tao anang iyang amahan.
1: Pa, mahal na ako si Melly.
0: Mahal lagi. Pero naunaon sa nimo'y makagalingon. Nakaminos na nimo sa tukahimtang. Paya ba na sila kay may kahimtang? O nang wa ka mauyunoy nila.
1: Pa,
0: kung ako pa nimo, muli kay ka na nila ng pamilya.
1: Pa, dili pwede. Dili pwedeng tudluan ko. Ako kasing-kasing nga palayan siya. Dili na ko kaya.
0: Oh, ikaw, basta para na ako. Dili makatarungan nun. Nga mangandoy ka. Nga mahitapi ka ng ilang pamuyo.

0: na ar de ka din hede ai. Oi, o da ge o da doi.
1: Oh. Kau mende nak?
0: Rabi ke makan pelampas lah. Soi, pakai ni?
1: Ina dilau. Tak aku li penikiawo narun nga. Aku kenunai peterbahun.
0: Giga gini boy. Oh, kumusta lang bata ni Carlos nito?
1: Okay raman, si Emily. Wala problema. Nangyayarang pamilya ang problema.
0: Saan di baka problema nga? Tanawa ko ka o, mga lampas sa ero ka. Sa trabaho din eh. Dahis bukid, may mo trabaho. Natura lang, hindi ka magustuhan siyang pamilya.
1: Pero wate mahimo. Di pagkatao tang pobrin ni kalibutan na. Di na tamang andoy pa. Nga, maparihata nila.
0: Mawakan eh. Pag ako panimo no, mangita na kababae nga. Kanang makadawat niyo ba? Kanang babae bitaw ha? Mahimong proud ni mo?
1: Nga naman.
0: Oh, di masingon nga di proud sa mili ni mo. Pero, umaginikana niya. Base niya mo abos punto nga. Kanang mutuol siya siya maginikanan. Makamataon niya na siya. Noong siya makuha niya ni mo, nga naa karaman diha o sige paglampas.
1: Dayon, biyaan ko na lang siya. Ingun na makadali, ha? Bubibot pa sabot ni mo?
0: Depende lang yan ni mo. Ready to riskutan, muli. Kuyo ka na mo. Pwede akong trabahoon.
1: Asa?
0: Ay napatukon ang bahay dinidor sa tuwa. Gi-appeal ti ka. Pwede lang. Standard ko na ang sweldo na. Kinama engineer.
1: Sige, sige, bay. Appeal ako. Eh, gusto ko mo trabaho.
0: Sige, sige. Ugbapon, sugot ta.

0: Nanay ko din ikaw sa ila. Pero, lagi pa yung papa din, oh. Nagbarog-barog.
1: Asa ka? Kung ilis ka man.
2: Diniragod ko pa.
1: Pasibula ka ako na sa ba?
0: Di gini makasibat ni Karon. Saon ka din ako?
2: Asa man ka pa? Imasap kong sunod-sunuron.
1: Nga naman, di ka gusto mo pasunod. Pibawon ako. Anto ka na sa bukoyong na itong manlampasay. Di antong taway planos kinabuhi.
0: Huwag ni kanuna yung ibalik-balik.
2: Pa, buutan si Ronnie. Huwag doon yung pangandoy.
1: Pangandoy? Pusa, nga mo trabaho sa bukid? Pusa, may kaumaon ninyo.
0: Anari ka.
1: Sige na. Hindi ka gustong sonsunoron. Sons ba?
2: Dinilang ko pa.
0: Sa'yo na eh. Nakoy, nakunahunaan. Parang dili ka na makasunod-sunod pa. Hasta. Nay, puno og mangga. Nanghinog na dia sa desunahan. Mamuha ko.
1: Basta dinila ko.
0: Gahit di ka ha. Kanunay ko madauton. Maghinahinay ko lagan. Batukas punuan sa mangga. Ah.

0: Kini mga hinugaya. Akong panitan. Dayon. Nudnud ako ni kini mga panit. Tulog kamangga. Moto ko to sunahan. Itunong nako nga. Mo agi ang papa ni Emily. Ilabay na ako mamangga. Nanang tulog kamangga. Tuwa. Kulakaw.
1: Huwag basta-basta. Nga mulag na ang isubay. Pinili. Bupasok sa mong standard.
0: Wala di ha. Basta. Gani. Itsa na kusunan. Ups. Tara. Kalihay pa. Kini usa ka mangga. Ups. Ni atras o gamay. Pantay ko kakaroon. Kinilas. Sharo, mga lata to nga mangga.
1: Dali lago. Magrubing-rubing lago.
0: Luka pa.
2: Pa?
1: Sakit ang sakpot.
2: Pa? Dito pa.
0: Da, pulak na ika. Basta, mabalik ko sa wagi. Di ko masaba ni Emily. Hayang ka lagi. Puwak!

0: Tuwa na sod. Di na gito, magkasunod-sunod pa. Si Emily, nas gawas. Emily? Emily?
1: Oh, Ronnie? Niya ka?
0: Oh, wala ba si papa ni mo?
1: Oo, tuwa sa sod. Napianggit siguro to. Na-slide. Na... Nading asa manggang hinog.
0: Gabaan?
1: Unsa?
0: Unya, kumusta?
1: Maglisod na tindog.
0: Marise.
1: Unsa imong gisulti?
0: Oo. Dapat nga ipahuway gito niya. Dapat ito ipahilot. Delikado na.
1: Maubitaw. Kadumdum ka kung asang manghililot. Kaya ginoon ko.
0: Ah, sige. Tala. Sa'yo ito ko din sa manginilot sa to.
1: Ah, tala. Magdali ta.

0: Layo pa ba?
1: Narasyonahan. Pakayo na ta din eh.
0: Sige noon. Kay kapoy kag-hike. Unsa pud si Papa oy. Danghag pud kayo patakalaglakaw.
1: Nag-inatras mong gusto siya. Walang makabantay siyang gilikangan.
0: Nag-inatras? Nahibaw ka lagi.
1: Basig nag-inatras to. Eh kung nagatubang ba to? Pagkakita gitong naimangga.
0: Mausap.
1: Oh, tingko na din eh.
0: Nindot sab ang view din eh, no?
1: Oh, laganan gini din eh. Karun lang. Huwag nilaag.
0: Nindot yun. Nindot sab ang palibot. Ronnie?
1: Emily?
0: Mm.
1: Hangtod ka na sa akong yung paglaban.
0: Oon, sakot na yung mong gisulti.
1: Hangtod ka na sa... Nimo ko ipaglaban sa yung mga ginikanan.
0: Mahal ti ka? Nakatungog ka, Ronnie? Love ti ka?
1: Kung love ko nimo. Gusto ko nga i-prove nimo ka na.
0: Gi-prove na ako na. Kanunay na kong gisulti nilang mama o papa, bisan pa man. O dili sila mo, buto nimo.
1: Good mo. Gusto ko nga ma-feel na ako.
0: Gikunitan mo ako nang...
1: I love you, Emily.
0: Ronnie? Ronnie?
1: Emily, pamatuli mo gisulti.
0: Ha? Ronnie, gihukas mangkulan mo imong t-shirt.

Nung lading, naitabugyot niya itong gabi ko na. Imbis, mo tumis mang hililot, kaya may mga pagkayanggak yun siyang papa, di nga kong gihitsahan o hinugamanga. Nakonsensya ba ko nito itong ora? Pero grabe sa gyud. Ang pagpaubos. Grabe ang ilang lantaw nako. Rakog. Ulay pulos na nining kalibutana. Nung lading, kaingon ko nga, marag, kanang, kaingon ko ni atong tungora nga, mahal ko ni Emily. Wala na ko hunaw na yung maginikanan. Akong hunaw na nga, kabaw ko sa bitaw ko siyang papa. Dakong tao mo to yung papa, kanang as in hari, yun. May yung pagkayanggak nung lading. Moto nga, gika ni atong hitaboa. Nakusban pagit. Mogito'y among pamaagi nga magkita nung lading. Bali ni atong tungora, nag-eskwela sa Surigao City. Si Emily, magulian lang. Kada si Mana, dito sa Ilaha. Manang, ako kanunay ang atuon. Tago-tago ang among panagkita. Pero, among yung mabati, ang gugma sa usag-usa. Nung lading nakusban pa, ugun niya,

Oh, may ganda di ka lakaw lakaw ko. May kapagkaumpak sa kong sampot. Oh, ibuong nasab ko. Gihinloam na itong palibot. Layom ng punuan sumangga. Ah, hindi ko magunahunan. Oh. Emily? Ang katong hampas lupa nga ambisyoso. Maikay na aktuhan mo. Pagpantay mo. Antuon mo na ako!

0: Sige na mo, ato na ko.
1: Sakto tong sabot ha. Pun.
0: Lucky, magtigom lang gud ta.
1: Salamat, Emily.
0: Salamat sab sa imong pagsapot kanunay.
2: Emily!
0: Pa?
2: Doon kayo lagi ko!
0: Pa! Pa, sakto na!
2: Gahe mo ulo ha!
0: Pa!
2: Ikaw! Ikaw!
1: Sir.
0: Sakto na!
2: Hangtod ka nang sa... Di mo tahuron ha! Gingnan na tika. Hindi ko gusto. Ngayon panuldool ka nito, Hana. Hampas lupa! Huwag panganday!
0: Pa!
2: Oh! Sumay maghihulat nila. Pasumbag pa ka, ha!
1: Sir. Sir, pwede ba? Inyuming hatagag kagawasan? Nagkahigugmaay, mi?
2: Higugmaay?
0: Sakto na!
2: Pasalamat ka! Pasalamat ka!
0: Sakto na pa!
2: Pasalamat ka, dagha mga tao.
1: Sir, sige. Rumahuwasan kasi mong kasuko na ako. Kulataha pa ko.
0: Pa!
2: Magkita po niya ta. Dali na!
0: Pa!
2: Dali na!
1: Oh. Emily!
2: Ay, sunod ha! Ay, sunod!
1: Emily! Dagang mga taong nanan ako. Sumbagan niyo ka. Ayaw ka ka, Sir Carlos. Taas kang paglantos si mong kagalingon. Iguyo doon niya si Emily.
3: Basta, akong sundan. Akong sundan.

0: Ay, laki-laki lang sila. So good karon. Di ka na makita pa din eh.
1: Saan pasabot ni mo?
0: Mula kauna ka. Di ko gusto nga masubli pa itong tadaan. Panghipos mo si Nina.
1: Hipo?
0: Sige na! Eh, ikaw pasok ka, ha? Emily! Karoon dayon. Mubiyahe ta. O gulay bisan kinsa nga baka pugong sa kong desisyon.

0: Oh, ano? Huwag ka may... Huwag ka may tingo-tingo gana.
1: Pa.
0: So may problema? Huwag ka mukuyog na sa iyo magkaubas trabaho. Huwag ba kay trabaho karon, ha? Oh, kila ka man.
1: Wala na si Emily ba? Wala na sila?
0: Oh, ano?
1: Nakita mi siyang papa nga nagkuyog, tumihaging adlaw. Nasumbagan pa nga ni Kuniya.
0: Oh. Kagila na sila iya. Kumo kayo ngunan nita? Yanuho na lang talila. Huwag ka ba mireports polis, ha?
1: Di na pa. Wala mong get a put day about. Kung mo so-called ka nila. Dili na to kaya. Ah. Ganun siya pa man.
0: Kapilang ko magbalik-balik. Mangita ka na lang na yung babae. Ano pala ba yan? Di na makatabaw na yung pagka mahuyang din na ayaw pa apikto na. Oh, yung barong ka ba?
1: Ubalik ko silang Emily pa. Kasi makita ko pa siya. Sige, balik pa siya.
0: Hoy, hoy! Magpakulasa ka usap dito! Di na maminaw pa. Laso din gugmalag eh. Ay! Grabe, sabis lang Carlos eh. Mura na magkaasnag haudas. Tibok barangay. Narigay adlaw din eh. Kabaan na roi wanang yung paghimok.

0: Chris. Si ate ni mo.
1: Tuaman ko na to Davao. Pero dili ko sure ha. Basta si Papa lang ang nahibawagin at to. Nasumbagin ka ba ni Papa ha?
0: Wala pa sumbag. But, nanong dili makuha tagan nila chance. Magugihan mo nung tako. Natunong lang ha. Natunong ko sa pamilya nga. Walang wala sab.
1: Ako nila yung mga yung pasensya. Ako nila yung mga yung sorry. Sige buhat ni Papa ni mo.
0: Okay ra. Wala ba chance nga? Mapauli si ati ni mo din eh.
1: Dili ko makasiguro ha. Pero, Kuya Ronnie, ayun nalang paglaom ni ate, please. Masakitan ko lang niya.
0: Christine.
1: Kibaw ko ni Papa. Dili na mo dawat o kapildihan. Himuon na niya tanan. Aron nga, dili na mo magkita pa.
0: Subay kong nahimo din sa kanila. Punso mo na ako na himo nga. Tungod ka ron, lamang ikon lamang gusto eh. Tungod lang ba? Ingon ani mi. Isang ingon ani lang ko, Chris. Doon ako'y pangandoy sa kinabuhi.
1: Ay, nagpalapit ninyo kay Kuya Ronnie. Sige na, sige na. Ipaabot na ko tanan ni ate, okay?
0: Salamat.
1: Kan makalugar ko. Hindi na ko si Papa kung asa.
0: Salamat ha, Christine. Di kan pasok na ikaw kanunay ang tulay. Kung magka-problema mi si mo ate. Ikaw kanunay ang matabang na ako. Sige.
1: Sige, Kuya Ronnie.

0: Ano, Lading?
1: Wala na gid mo pauli pa dito sa among lugar. Si Emily, wala ko'y kalibutan na itong tungora kung nasa gidala ni Papa niya. Basta, kanunay kong nanaghap. Ngaunta, makabalik siya. Pero ha, nung Lading, igo na lang ko sa paghandom sa mga kagahapon. Mahal mo na ko si Emily. Kanang kaya na ko himuon nga bisag tago-tago forever. Basta magkita rin mindo ha. Nung Lading sa pagpangligid sa mga buwan ng tuwig. Daw hinay-hinay nga. Ipasabot ko kung kagulingon nga. Tilimi para sa sagusa ha.

0: Wonder Cafe na. Gikan pag lakaw ni Emily. Wala na gid siya magpatimaw pa.
1: Hoy! Rooney! Hapit siya ba? Hapit siya!
0: Ah.
1: Lingkod!
0: Kumusta na?
1: Huwag ka na may gawas-gawas ito. Uy! Naku ipakita ni mo.
0: Pakita ngon sa?
1: Huwag mo kay Facebook, no? Oh, kapalit mo ko ba ang cellphone ko? Naku ipakita ni mo, ha?
0: Kumusta na?
1: Oh. Tanaw, ha?
0: Kumusta may... Oh!
1: Dalawa, mga picture. Ako mong gilantaw ko. Okay? Dito na sa Manila ni. Picture ni sa magkuwang ni Emily.
0: Emily?
1: Miniyo ko na siya. Di kasal, no?
0: Ba'y tinungod ba na, ha?
1: Oh, di mo tumutumo. Wala ko yung picture, oh. Dalawa. Lalo, ibu idol o si Carlos o. Puste ko. Pero bitaw. Looy biya. Sayang ba, sayang. Manigingon nga. Huwag yun matakdo ang inyong doha ka panigugmay kay kamurmin ning kamot. Tapos palibot po man.
0: Kaingon ko ka. Tinuod niyang gugmanganin ako. Pero baka kadanan. Baka kadanan.
1: Sabi niya kang babae din ha? Ngita na kaglain.
0: Tiliwi nga na kadanay, bay. Tiliwi ko na lang kadanay.
1: Bay! Ayaw sa lakaw ay! Tagay sa dito! Nagsinda ito kilak. Ay! Looy! Looy kit! Naging usingos itong naglakaw. Looya! Wagi! Klaros! Katugyo si Carlos may hundas tanan ba? Ay!

Doon lang po sa Davao City. Dito lang sa siguro ko mapundo. Dito lang una ko magstay. Sabay sa amigo ni Papa. Itigaan mo kong address kung nasa to. Mayunta ko. Madawat ko sa kung pag-apply si Davao. Naunti mo dawat na ako. Basta, andam na ko dahil na kumplite.

Nung lading, dito ko nagstay sa amigos kong papa. Naglibot-libot ko sa syudad, nangitag trabaho. May gani, nadawat ko. Bali, usagad ako nga warehouse. Na yung mga grocery nga baligya. Bali, usahay, kami mo'y maghatod sa mga tindahan. Delivery, akong trabaho usahay. Usahay po'd mag-repack. Nung lading nagdugay ko dito sa Davao City, hindi pa ningkamutan kong malimtan ang tanan. Magkasakit sa kundugan. O ganyan.

0: Mutod karon dili kay pamalikayan. Sagdugay na itong panahon na. Kumusta na ka si Emily? Doon na siguro sila'y anak. Siyang bana. Balita na ako. Kortahan ang nahimo niyang kapikas kinabuhi. Noon, mahatag ang mga butanga di kinahanglan niya. Muti gusto siyang amahan.
1: Excuse me.
0: Oh.
1: Aliyo ko bi, kamo na nag-lever. Okay ka lang?
0: Okay, Roman. Dam. Salamat, ha.
1: Salamat sa unsa.
0: Sa imong pag-guide na mo din, eh. Ikaw mong manager, di ba? Ikaw mo nag-manage na mo. Pag-unta po, hon. Marinyo gihapon ko din, eh.
1: Daghan na akong gi-pantimanan. Ugusa ka na nga mahimong regular.
0: Oh, regular na kunyo din eh?
1: Yes. Basta, magkinugihan lang. Di lang ka mausab. O, inag-regular ni mo, kumpleto na mga benefits niya, ni mong madawat.
0: Dam, salamat ha. Salamat sa iyong tabang. O, promise, himuon ko tanan. Panikamutan ako nga. Kung unsay nakita ninyo sa pagsukod na ako, imintayin to na akong tanan.
1: Dapat lang, dapat consistent ka. Malay na to. Puhon-puhon, basin kon. Mamanager ka, di na to hibawan.

0: Dili nung kumimutang sa gisulti atong nag-manage na mo. Imposible sab kayo. Ulbeto yun na human. Palit na ko pa niyong tundaan. Aron, modulitsyon ako sa kong trabahoan dahil. Maintainin ko sa kunun sa kong responsibilidad sa kong gitu.
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune System Booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy.
4: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
5: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding. Power 10, Coffee Mix, o katong Jassy. Matag, puntag, hapon, kami yun ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung matrabaho po, ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun, nung kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba, sa atong pagkinabuhin ng kalibutan.
6: So, yung awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
5: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwaya nang yun ato kay wala may kumos pagsulay kay kini siya herbal mangguni gikuha gini siya sa mga tanong nga iya gi aturok sa Ginoo mo ni nga maayo sa atong lawas kay ngano man wala pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan kani karon nindot gini siya nga herbal kay ngano man kini atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini mo na nga nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix.
4: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
1: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jossi Vitamins. Jossi Vitamins.
8: Arnold Redo.
9: Taga-asak ka, sir?
8: Taga-Rawan Lala, Llano del Norte.
9: Ano sa'yo mong gaginamintin, sir?
8: Jassy. Nagsuli ako sa Jassy dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jassy, lami na akong katulog. Tapos, mamatamin ako gahapon sa ano, sa kadlaw, makabalik pa na ako tulog. Di para sa una, hindi ka daw makabalik na tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako o Jassy, maintain ako, pag mata na ako kadlawon, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako gino mo Clay Gel Coffee. Tapos sa buntag ako gino mo Power 10. Bago mo kaon. Kung high blood o akong diabetes, normal. Sa una, mataas akong diabetes. Kapag 400, 300. Karon ano na, niubusog 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na. Lagsik ang lawas.
1: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na pandamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, ng leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.

0: adlaw man o gabi, Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapod ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
8: Itang mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabili. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Bikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, grow it na!
9: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
10: Ayo ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
9: Haplus? Pero base normal ra na ang oil oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
10: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
9: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
10: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
9: Sige, suwayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
10: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
11: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
12: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

Christina. Siya nang nasunahan. Basta, ako nga doon. O magkapangutan ako kung nasa na si Emily karon. Mutabo ko, magdali ko.

0: கிறிஸ்டின்.
1: குயரோ நீ
0: கிறிஸ்டின் குமுஷகன நினுங்கள் அகடினி
1: பகலும் கிக்கக் மினில்லா பெல்லி நாக்கு இன்டர்வியூ mag-abroad ko.
0: Mau ba? Nahuman ka na di ay?
1: Last year pa lang. Augusto, kumusta lang sa pag-abroad?
0: Kumusta na sa atin ni mo?
1: Nahibaw ka ni pa?
0: Do kaya ra. Gusto ko nga mag-umusta niya.
1: Ikaw lang ako asultian, ha? Dili pwedeng dili ka masayod ni ini.
0: Doon siya.
1: Di na mong anak si Ate Emily. Yes. Mabihihin nung din nga. Di pa kasal na yun siya ni Papa. Bisang dili niya gusto ang lalaki. Arin ng masalbar. Tagdunay, matudlo nga. Amahan sa iyong gisabak na titongora.
0: Buti pa sabot nga. Pagbiya niya, dogay ratong gikasal siya.
1: Yes, dogay na itong mga pictures nga. Gipost sa Facebook. Katong pagsibat niya, pagkahibaw ni Papa nga mabdos. Giminyo dayon siya.
0: Dako na bang bata ka ran?
1: Dako na. Pahon makita ito ni mo.
0: Kristina, pwede ba nga mohangyo ko ni mo? Gusto na ko makita ang bata, please. Gusto na ko makita siya. Isandili nilang si Emily. Please, kibaw ko, gikan pa sa una. Ikaw kanunay ang katabang na ako. Pwede ba?
1: Sige. Pwede. Naalam ang salid niya si Davao. Ako lang kuhaon yung bata. Alam magkita mo. Dako na. Mag-8 na. Pero magsabot ha. Ang hirap pa ilang ikaw ang tinuot niya Papa. Sige na. Basta mo rin ako matabang ni mo.
0: Sige. Basta makita ko lang siya.
1: Dali, sunod na ako.

0: Asa mong gito, tita? Napar ba ko'y palitin ng duwaan?
1: Ketchup lang, Kurt. Ikaw, no? Strictly na kaayo ka.
0: Talagsara mo ka mo. Laagsa mo, ah.
1: Dali, una din, eh. Kaya, Ronnie?
2: Siya ba?
0: Kinsa na, tita? Walagi ko kailaan, na.
1: Bless, ay, na. Sige na.
0: Oh. Bless ko, Uncle.
2: Ano siya pangalan ni mo?
0: Stephen?
2: Kumusta ka na?
0: Okay, Roman. Nga rin ninangutan ka na ako. Kaila ka na ako?
2: Okay, Gay. Palit para ni mo.
0: Hala! Dulaan!

0: tinipoy nga sulti ko ni Boss karon. Pero may bawo ka lang po.
1: Ugot kayong kol. Ayoko gaksa ugot.
0: Uminaw, Stephen. Pagbinutan ka kanunay ha. Bus ko yung kagtarong.
1: Oo, Angkol. Thank you, ah.
0: Oh.
1: Huh? Money?
0: Tigo, mana. Imo na na.
1: Thank you, Angkol. Buta na ni mo, eh. Hago, Angkol. Thank you. Angkol, asa inyong house?
0: Leo. Nara din sa Davao.
1: Thank you, Angkol. Friend na ta? Friend na ta?
0: Yes.
1: Appear! Thank you. Angkol, ato na ko. Thank you sa dulaan.
0: Salamat, Christine.
2: Uy, sa pa yun, Kuya Ronnie. Salamat sa imong pagsabot. Nga wala kayo nagpaila. Dihari kit tamen akong pagtapang ni mo.
0: Gusto ko paunta siya magkauman. Bisan gamay wa ko maghuna-huna. Pagkaanak, Mindo, ha? Bisan gamay wa ko maghuna-huna, nga. Doon ay bunga ang panigigumaay ni ate ni mo. Pero salamat. Nagpahibaw ka. Sige, mo, ito na ta. Salamat ha.
2: Oh, isa pa yan. Sige na. Kay, naparapakitrabaho sa...

0: Chris din. Pag-amping ka nun ay.
1: Ikaw, sab kuya Rani. Pag-amping? Nanaraba mo yung anak? Sayang lang. Wala mo makilhan ay.
0: Unta, mabot. Punto nga. Ipaila ni Emily. Ang tinood nga man siyang anak.
1: Siguro. Sige na.
0: Oh, Christine, oh.
1: Ayun na, uy. Uwa ko nagpasuhol, ha?
0: Sige lang, lawata na.
1: Uwa, lagi ko nagpasuhol. Sige na.
0: Lawata na na.
1: Oh.
0: Christine. Salamat, ha? Magkadagan.
1: Okay lang, lagi.
0: Sahid ka ba? Bisang gamay. Kung nakita ni mo nga, gidismaya ko ni mo. Bisan pa man sa una, di kayo nga nakauyap mi ni ate ni mo. Ikaw na himong tulay, istanan. Ikaw mo tabang na ako. Usa ka hangyo. Di ko mo balibaran.
1: Sus, uy, kagamay raan na. Kuya Rani, ayun anak langkit ko.
0: Gusto ko nga, mapaduol gihapon ko sa bata. Sa dili ko ipaila ni Emily.
1: Sa ba't pasabot ni mo?
0: Christine, pwede ba? Ikaw na lang.
1: Oh.
0: Chris, paminaw na ako. Mas naigugma ko na imo.
1: Na-realize
0: lang ako.

0: importante ka sa akong kinabuhi. Na-remember na ko, tanan. Tugang-tud ka ron. Naagyapon ka. I love you na. Tuwo ka ba, ha? Pwedeng gili ka nalang magkuya na ako.
1: Kaya rin ni...
0: Kibaw ko nga. Dili may tapo ka na. Mangod ka sa babae nga. Gimahal. Babae nga, ipangandoy na ako. Dili may tapo, di ba? Nga may gugmasok ka na ako. Ngayon mo nalang tugtan nga. Kita.
1: Kaya Ronnie, ang tinuod, hilamtik ang gimahal.
0: Oh, oh, say.
1: Tinuod na akong kiingon ni mo. Hilamtik ang gimahal. Pero kasi ate man ang gusto ni mo, manang nasupport na lang ko. Manang matag-hikayin nga. Nagkinahanglan ka na ako na ako kanunay.
0: Gusto na.
1: Darling, kaya Rani.
0: Siguro, unay babag siya itong panigugmay. Kita na lang.
1: Yes. O kaningan ay naman gali. Dili na ako mag-abroad. Yes. Sagtong tika, Kuya Ronnie.
0: Akas. Akas, salamat.

Nung lading, kami ang gikasal ni Christine. Ang manghod sa babae nga una na kong gimahal. Unang babae nga akong gipangandoy. Pero di ay natutungora. Hilom sab kong gi mahal sa manghod ni Emily. Nung lading, ang gugma di ay kalit lang. Kanang wa ko mahibaw. Sa gihimo ni Christine ako. Gikan pa sa una. Kung nagkinahanglan ko niya na asya kanunay. Katulang yunong dan, na-realize na ako. Nakot sayangan pa na ko ning bayana. Wala siguro ko'y mapaabot pa. Nung lading wala na magkapalag pa. Si Carlos ng papa ni Christine. Ang iyong amahan nga mo'y nagpugong, naghimong, ha? Nagharang sa mong gugma. Kailagi na stroke naman siya. Nag-wheelchair na lang. Pero wala ko nagdumot niya. Pag ipasaylo ko na siya. Nung lading, unang kita na muna Emily. Orag, kanang dili ako feel nga. Musmile gito niya. Pero hangtod-hangtod, nadawat ra na mo. Ngabanan ako sa iyong manghod. Nung lading, nag-edad og 12 anyos ang bata. O sa gipaila ni Emily, nga ako ang tinood nga amahan. Nung lading, una adto ang mga panghitabo. Sa pagkakaroon, tulog kabog anak na mo ni Christine. Malipayon, bisan pa man, usahay doon ay mga pagsulay. Unta nakuha ang pagtulon na mga sugilanon. More power ng programa, inyong magtatampo. Ronnie from Tandag City. So,

0: Open daw ang Sugilanon. Live nga itong gitagad ang pagtagad Sugilanon sa Osaka, lalaki tagad Tandag City. Maying hapon, may pagpaminaw, kaninyo diha. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa itong program. Nagingon mga palangga nga, kung dili madayon, magulang, dito manghod pa doon. Wa siya mahibaw nga sa gihimo sa maumanghod, no? Mugutoy na himong tulay, pero grabe, no? Bisan pa man hilom nga nagkagusto sa gwapuhon gi siguro na itong sender mga palangga. Bisag na itong panahuna na sa bukid kanunay, pero basig mo tumaw gyud ang iyang pagkagwapo ba. Okay, send kag magulang umanghod. Bisan pa man og hilom siyang nagkagusto sa mga lalaki, pero pilit niyang gisuportaran kay ang iyang maguwang mo gipilit. Ha? Pero kung kamo gid para sa sagusan, ay mga babag, mga pinalanggang tigpaminaw. Pero nagkaanak pa gid sila ni Emily, no? Suga po na itong papa sa, ha? Papa ni Emily nung lading, oy, mura magmuka og tao. Okay, mga amahan ngayon anak ba, no? Grabe manalipod bitaw. Ha? Pero katong hinog nga saging mo, hinog nga mangga mo, hindi na ito malimtan. Lagi yung pagkaumpa ko. Ay na itong usba, Sinder, ha? Kasi makita kalalis imong labayon o hinog nga mangga. Kung kadaot na ito. Hello to Sir Darrell Ropilos Dubs. Naminaw na sa Sir Darrell karon. Salamat kay Sir Dar, ha? Hello nung lading, may adlaw sa tanan. Kanindit sa story nung lading, magkahatag may pagtulon ang tanan. Thank you kais kanunay nga paghatag kalingawan na mong tanan. More powers and humanan sa kagahapon. Always watching here at Argao, Cebu pa. Shout out sa HPDS National High School Kulawin, Argao, Cebu. I love you all. Hello mga taga Kulawin National High School. Mga taga Argao, Cebu. Ay pagpaminaw kanin yung tanan. Ayaw mo kalimot, ha? Power 10 Probay Capsule. Kuno galing na atas sa mga kanang mga gibati ninyo diha. Sakit yung kilid, medyo taas ng inyong sugar. Ay nabu palabi lagi ana mga makatrigger ana. Ay mo palabig tamis, sige mo inom sigug soft drinks din na. Mungkin ay magka-trigger mga palangga. Mas maayong nga mag-maintain mo sa Power 10 Probio Capsule. Inom mo usa ka kapsula 30 minutes sa dili kapamukaon. Matabangan ni kadaghan, mauna tabangan aning Power 10 Probio Capsule. Dali regyong mo normal nga to sa... dali na maubos nga to sa normal ang iyong sugar level. So layin ninyo ng Power 10 Probio Capsule. Tisting ilang ninyo. Ingon man, isabay ang atong gibansagang pinakalaming kape. Kung mga pika lang, dritso kanas kaping magkaayo, magkatagbaw ni mo. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigwabaw. Kanang lami, as in, lami gid siya. Kanya healthy coffee, manggod. Kanang malunggay o chia, inikutaw ni mo. Ah, grabe eh. Mulutaw ng malunggay og chia unya daghan pag ibang sangkap na green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa atong pinakalami nga coffee. Muna giingon mga palangga nga nagkapi ka na, nanambal pagid ka, nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Clay gel coffee mix na. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ano i-coffee din yun, ha? While mo naminaw sa dumanan sa kagahapon, inom sa mo sa itong clay gel coffee mix. Kauban na itong Jazzy Vitamin C plus Zinc ang kapsula nga magkatabang yun kaayo. Ang kapsula nga makahatag kakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Nindot nga tulog, lawas nga basko, basta maka-Jazzy ka everyday. And Jazzy Vitamin C plus Zinc. Nindot ni siya i-maintain labi na sa mga tatay para ni pamilya sa panimalay. Gusto mong kondisyon mo kanunay, labi na ni itong dali rakaayo mo surrender sa trabaho, maintain sa Jazzy Vitamin C. Ang nga lahutay, padayo na nga itong mga pangan mo. Nung essential oil, magpahilot, magpamassage mo ninyong haplas, nindoting haplas, gawas ng epektibo, humot kaayo. Nung lading essential oil, clay gel soap, pang pagwapang sabon, pang pahamis, pang pakinis, dunay collagen, papaya, and milk. Grabe ka, effective kaayo, mapakinis sa ato ba. Kutis, o ang Gromate multivitamins para sa iyong magkabataan, aron nga batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Naa sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, palitag siguro ang ato mga produkto. Available sa mga clay gel stores. Ang ato pinakamata perfume, carry perfume, Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Dagang salamat inyong nunglading mo ingon. Matagang tagdakong bili, ang ato isike ingon, aron makinabog itang malinaon. Huwag mabungahon. Dagang salamat! I had to come
1: and get it straight from. This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collap na ko at to. Collap. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Siya, maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10, nang gawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako siya kong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, tulay lang yun sila. Huwag yun ay imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
3: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
4: Yapa!
5: Bus ka ng papa, oy!
3: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
5: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay!
6: Mas power si mama!
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga clay gel store, og niining istasyon.
7: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: oras, mga palangga, alas 3:07 na gyud sa tekna sa hapon. Higala, kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Manghinaot ko nga nagapaniod do na ang tanan kay alas 3 na sa hapon ha. Dili na gyud down oras ron mga palangga sa ting paniod do. Pila na lang sab ka oras mga palangga gikan karon ting panihapon na sab. Kumusta man ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Nagpabilin pa ba gihapon ang kakusog sa init karong orasa? Ano na ba'y kining nahitabo nga pag-ulan-ulan diha karon sa inihang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Manghinaot ko mga palangga nga okay ramuntanan. Isan pa man sa mga pagsulay, mga problema sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Apan piliun lang gihapon nato ang magpadayon. Kutob na lang sumaabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Iniyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. It's 16 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Happy happy birthday di ay sa tanang gasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Basig doon na pa'y nabilin diha mga palangga, basig pwede tang makasungkap diha. Sa man di ay katito, mura di kagkining iring nga laaw tito. Kagkining nga sungkaban. Ang atong tigmo mga palangga, nagpadayon ragi hapon ha. Tamod kay hangtod karong mga orasa mga palangga, wala paghihapon na tubag ang atong tigmo. Atong tigmo mga palangga nga naggadugay naggasayon apan naggadugay naggadako unsa may nindako ana tito klarohan ana tito nindako ang atong papremyo ang atong premyo sa atong tigmo mga palangga kay wala pa man gihapon na tubag kanto mga wala pa nakakuha sa atong tigmo hala kuha mo bulpen lapis papel inyuhan ng masulat mga palangga kay para bisag asa na mo muadto padulong bisan pag manglibak mo sa inyuhang silingan kung imuha na ning nasulat pwede ni mo tan-aon ba oh, pwede ka mo ingon ay sa mariha dangon sa nato ning ato pagkamarites kay ako asa ning lili o ning tigmo ni Tito Bal ah, basig kabalo ka ani ba ana ba no pwede na mga palangga ingon ka samtang ka ng laba mga palangga unia gusto ka nga maimong mahuna-hunaan pagbalik ang akong tigmo. Undang sa mong kuso-kuso diha kay inyong tanahon ang atong tigmo nga inyong nisulat. O, oh, pwede rin nga po na. Ang dili pwede mga palangga nga kanap itong samtang nga gisugo mo sa inyong asawa pahaplas o pahilot. Kaya giundangan ninyo kay mo ingon pa mo ay saday ha kay akwasan tanahon ang baang kining tigmo ni Tito Bal ha. Delikado naging buhay ni mo ana. Basig mabugnoan naging mo sa inyong mga asawa ana ha. Ang atong tigmo, mga palangga, mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man, akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanusan nimo siyang ipaglaban. On sa man! Angya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon ang 24,600 pesos. 24,600 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Alang sa gustong mutubag, pwede mong mo-text o mutawag mga palangga sa akong cellphone number 0938 16 0937-107-189. At kung utrohon para nga makuha yun, 0938-1619-289. Kaya mo text o tawag mga balangga alang sa iniwa mga tubag o niya kinhanglan yun nga kompleto ha. Dunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisan pag insakto ng inyuhan tubag o niya dunay kulang ana, pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Maayong hapon di ay sa tanang gabyo karon sa atong kining Facebook Live. Ayong hapon diha ni Sir G.R. Bansalanti Saluna. Gikan diha sumay Claver, Surigao del Norte. Maayong hapon sa tanang taga Claver. Naman usap, maayong hapon diha ni Sir Aljon Namukatkat. Diha ni Ma'am Emily Bapilar Kahulugan. Diha ni Ma'am Jane Abaw Dalagsang Dagala. Og siyempre, oy, maayong hapon di ay diha ni Ma'am Janessa Dikali Natinga. Og pwede, nangutan na siya, pwede og mata derita mo tubag. Pwede man mga palangga unya ang ato alang yung gagi priority mga palangga kining mga text o tawag ha. Pero ayaw lang mo kabalaka kay usahay mga palangga. Mo na giingon lagi na ko usahay. Nabi kanta anak katumingon nga usahay. Adi lang ko, dili na lang na ko lahuson kay basing ulan. Ako alam pong daklitan mga palangga kining mga tubag ninyo sa ato ang kining live ha, Facebook Live. Pero akong gipasabot nga ako yung gipriority kining mga tawag o text mga palangga ha. Para po taong dili mo mga suko. Maayong hapon sa tanang taga Lower Sibatang. Naman usap, maayong hapon diha ni Ma'am Belma Merazol Amezola gikan diha sa may barangay Salvacion, Barabo City. Naman usap diha ni Sir Roy Asintado. Gikan sa may Pudlusan, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur. O diha ni Sir Tede Rezada. Gikan sa may Balangasan, Balangasan, Pagadian, Zamboanga del Sur. O diha ni John Mark Alae. Diha sa may Kaluhaan. Ah, kumusta naman akong kaluhaang gwapong? Diha sa may Bukidnon. Ah, siguro taga Bukidnon gud ni siya. Ayong hapon sa tanang taga Bukidnon ha. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayong nga kapsula. Ang atong Power 10 Probio Capsule gadto mga wala pabitaw gamintain ani. Ayaw na mo paglangay, pagdugay, pagmintay na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga, lahi region. Basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paminsar, makaplano tagtarong, nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong mga trabaho. Ang Power 10 Probio Capsule mohinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sasta, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, bagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili pa ta mukaon pag-aimnon ang Power 10. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaa niini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Alas 3, this is Ice na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw sab ninyo kalimti mga palangga ha ang atong pinakalami nga gabi. Maayong pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa, maayong paghigop-higop ninyo gabi di ha. Apan kung mga pinalanggani ta mga palangga, mas nindot o mas maayo o ka nang mamili sa dagapi ha. Pili on sabnato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga balangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Lawas nga lami mga palangga, human natog pangapi, kondisyon ang atong lawas unya dili hawang sa tiyan. Ang Collegial Coffee Mix taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ingon man usab adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina og daghang hinungdanong mga mineral ug antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Save kini imnon sa tanan kay ang gigamit nga pagbatam is ani kini stevia ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga kon dili na ngapi ka na nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pwede sa mga himong pantulak sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto nini. Alas 3:18 na gyud sa tagda sa hapon unya ato anang tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag. Rita mag-una mga palangga sa mga tawag o man sa mga pipila ka mga tawag at uasab nga tagaog pagtagad ang mga mensahe. Kayo mo kabalaka mga palangga kay kamuntanan, ako agyon nga pinangga busa dili gyud ko magpabor-pabor. Akala makaingon mo ba ngano manas Tito Baloy nga diha raman perminti mo mutubag ang mga tawag unsaon na lang man taon ng mga nag-text. O man sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon nila matubag sa insakto, siyempre diritas mga mensahe ha. Unang tawag atong tagaog pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Ako di ay si Eliasar Pulonia, taga Sumalig Tambolig. Sa 55 akong edad, ang atong tubag, panang tindahan ninong labing taga-ablihan butika.
0: Kagikan to diha mga balangga sa may Tambolig, Zamboanga del Sur. Ayong hapon sa tanang taga Tambolig. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon insakto. Hello, maayong hapon.
2: Hello, ako si Elson Aguinho, nagpunyong kabakot para mo na Bodil Lorte, nagpunyong si Tinta. Ang aking tubag si Tinta,
0: Tao nga gawilding mga balangga ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Dili lang gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, si Tomal. Hindi ano po ito, si Juanito, si Lorabas, sa Purok Dosi. Nakutan, Esperanza, Agustan, Del Sol. Akong edad sa 56. Ang akong tubag, kamatuoran.
0: Kamatuoran, mga palangga, ang iyang tubag. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Agusan del Sur, galanog-lanog diha mga balangga ang 100.1 Nong Lading Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto mga balangga. Laing tawag ato tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon. Hello? Ito mga mutawag mga palangga, pasensya, nagaayo ha kung dili mo mo tubag na yon. Ako agyon nga palungon mga palangga kay ato amang guning dalion mas nindot og paspas para mas daghan tag madawat nga mga tawag, daghan pod tag madungog nga mga tubag sa atong tigmo ha. Hello, maayong hapon. Hello.
4: Hello.
0: Ako Pasensya na kaayo mga palangga ha. Basta dili gani klaro ang inihon tingog, magputol-putol gani, ako alang gihapong palungon. Pares atong mga pilmero na nawag mga palangga ba nga klaro kaayo ang ilang tingog. Ay kung dili kaayo maklaro ang inyong tingog, apil lang inyuhang mga tubag, basin og dili na to maklaro ba. Yakin si Mr. Computer, maingon ra ba dayon nagpikat? Mapikatan tao ng inyuhang mga tubag diha ha. Hello, maayong hapon!
4: Kaming hapon, Sobal.
0: Sige, padayon!
4: Ako si Jason, si Kada Dicolo. Ah, Dicolo, Mulagay sa Bacalusyon.
0: Mm.
4: Ang Anidad, sa City 4.
0: Mm.
4: Ngayon, ang ako to ba? Ipaglaban ang gugma.
0: Aha. Uh-huh. Ipaglaban ang gugma, mga balangga, ang iyan tubag. Ngayon na sabning uban nga, unta tito, tanan, ipaglaban. Ngano malagi ako dere tito, wala man ko gipaglaban, hinoon, gipasagdaan. Ayong hapon sa tanang taga Mulabi, Zamboanga del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto. Dari na sabtas mga minsahing mga balangga ato ning taga-agpagtagad ha? Dito si Danny Pagatpat de ini. 40 anyos, taga Purok 7, Nilo Tigbaw, Zamboanga del Sur. Oy! Ayong hapon sa tanang taga Nilo. Akong tubag anak tito kay napuling na siya tito sa mata. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marina Digamo de ini. 66 akong edad, taga Purok 3, Lanoro, Hagonoy, Davao del Sur. Ang akong tubag sa imong tigbo tito kay dako na siya nga karabaw. Unya naguyod og usa ka dakong kariton. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Leolito Cabilla de ini. Taga Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon, 29 akong edad. Akong tubag ana tito kay hangtod nga naa pa kuy gugma. Kumana ni nga tubag mga palangga, dili ra gihapon ni siya maoha. Dito ako day si Jobilin Patago. Akong tubag ana tito kay anino humana gihapon ni nga tubag. Dito si Rosita Calderon de Aine, 73 ang akong edad. Taga Purok 2, Kurbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Akong tubag sa imong tigmo tito kay anak o inahan nga nalisuan sa mga ayong pangisip maunga gisulod sa mental hospital. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jeffrey Abunitalia de Aine. 45 ang akong edad, taga Dagat, Kidabaw, Valencia City, Bukidnon. Asa man imong tubag ani Dodong Jeffrey ha, murag nalimtan yun tao nimo ang imuhang tubag Jeffrey. Manigingon mga palangga, sa kadaghan pwedeng kalimtan nganong ang nalimtan ang tubag paman. Saon man ato ni Dodong Jeffrey ha, iapas lang yun tao ng imong tubag dong. Dito maayong hapon si Teodoro Turicampo de ini. Nagpuyo sa may prosperidad, Agusan del Sur, 77 ang akong edad. Akong tubag sa imong tigmo tito kay tao nga iyang gipaglaban ang iyang kaugalingon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Lorena Ihara de ini. Taga Sambas, Quiagut, Digo City, Davao del Sur. By the size ng akong edad, akong tubag anak tito kay tao na siya nga naglingkod or naghulat siya tito sa oras. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Arnold Barrios de Aine. Taga Buena Vista, Agusan del Norte. Oy, maayong hapon sa tanang taga Buena Vista. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Nong Lading Infinite Radio, Valencia City. Dili di ay Butuan City. Maayong hapon sa tanang taga Buena Vista ha. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Nong Lading Infinite Radio, Butuan City. Ang iyan tubag mga palangga kay bitin nga nakapaak na siya dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, mainit nga hapon dere sa among nahimutangan. Naataon mi ilalom dere karon subayabas tito. Naminaw sa imong programa kay perte pagyuntaon kusuga sa init. No? Wala na po'y laing kang kabasilungan diyan. Okay, kung bayabas na nang imuhang kuan diyan, gipasilungan, dili makain ni baga ng bayabas, God. Kasi namunga po daghan, no? Di baga kay dahon ba? Ayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante karong orasa, ha? Perte bitaw inita mga palangga, kung mahimo man gani, kung wala lang yun tayo mga importanteng lakaw, ingon ani bitaw nga panahon nga perte inita, dili lang ta mugawa sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, oy. Pundo lang ta kay perte yun tayong inita, gato mga trabahante, ha? Gato bitaw, taga-adlaw taon nga, dunay trabaho, bugat ka ay trabaho, taga-adlaw, mabulad sa init, usahay pag yun maulanan, mag-maintain tas pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jassy Capsule mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali bubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta. Dili sabta dali taptan adik ubo, sipon, hilanat mga palangga. Pagana sab kini sa kaon og tulog ilabi na sa mga na problema sa panahon sa kagabhion. Adugay makatulog kining mga insomniahon sa mga edad-edaran. Bagi ni taon usas mga problema nila kana bang dugay kaayo makatulog panahon sa kagabhion. Maglimbag-limbag ba taon? Pagbintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabi o nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito ako di ay si Jerry Pawin. Naminaw dere sa may Lagitas. Asa man idapitan ning Lagitas? Dudong Jerry. Oy, makoto-koto, ganti ka karundong. Kompletuhan ninyo mga palangga kung mutubag mo ha, kaganiha, dunay pangalan, edad, address, ang kulang po kay ang iyan tubag. Magkasayanga yun daon. Kanunay ninyong hinumdumi mga palangga nga kung mutubag gani mo, kinanglan yun daon kompleto ha, kay mahimong sayang ang inyong mga tubag. Kinanglan nga dunay kompletong pangalan, edad, address, o niya ang inyong mga tubag.
5: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwa kong magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba. Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalitay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please God, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
6: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
7: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
8: Nausa mang katay, nga nagkita naman ka sa saog.
7: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
9: Ayaw pag-antosin mong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
8: Unsa man na?
9: Nong Laring Essential Oil.
8: Nong Laring Essential Oil?
9: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kon ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas hidayo niining misteryosong haplas ni Nung Lading. Ang Nung Lading Essential Oil. Nung Lading Essential Oil.
10: Hoy besh, murag nindot lagi imong panit.
11: Tungod ni sa Clay Gel Papaya Soul kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh labi nagsabayan nimo sa Clay Gel Brightening Lotion. Musamot og kahamis og kaputi ang imong pamanit.
10: Hala mao ba besh? Epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
11: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
12: Clay Gel Papaya Soul, Clay Gel Brightening Lotion. Epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
13: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.
14: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
15: Tito Val, pag-iloki ko ba?
0: Alas 3:33 na giyod sa tagda sa hapon. Gihapon sa atong pagbanag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Dayon ta sa pagbasa sa inyohang mga tubag, mga balangga sa atong tigmo. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban on sa man. Ito ang kini ay si Grigie Mulihon, nagpuyo sa may San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. 44 ang akong edad, akong tubag sa Montigmo, tito kay ligid na tito sa sakyanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Johnny Handok di ini. Kay sintay 9 akong edad, taga Talakugon, Agusan del Sur. Akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga namuhag og putiukan. Manani nga tubag mga palangga ning tao nga namuhag og putiukan ha? Tito maayong hapon si Carmelito Socorren di ini. Taga San Isidro, Valencia City, Bukidnon, 41 ang akong edad. Akong tubag anang imong tigmo kay TL sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, rige hapon insakto. Ayong hapon sa tanang taga Valencia ha, galanog-lanog, yun na diha mga balangga. Ang 91.3 Nung Lading Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Musta di ay sa mga Tanyara family diha ha, diha nilang Kuya Patricio. Kuya, kung naminaw ka karon, kumusta? Kumanusab diha nilang Ate Barberly. O ang imuhang mga ero, ya? O sa ingala itong mga ero ni Muya, oy. May pa mga ero ay. Ito itong imiyang ero, mga palangga. Kaya daghan mo kung nag-ero si Kuya Patricio diha. Doon ay ero nga maabing makanabitang ero nga mga amigo. Napoy ero nga mamaak. Klase-klase man na diha. Ikaw, maayong hapon. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Esterlita Bahaw. 55 ang akong edad, taga Purok, Uno, Aglayan, Balay-Balay City, Bukidnon. Akong tubag anang imong tigmo tito kay ga-immunize na siya tito og tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Renato Delpende ini. 62 ang akong edad, taga Purok, Uno, Kabulawan, Lagunglong. Misamis Oriental, akong tubag anang imong tigmo kay managuyab na siya tito. Onya ang laki wala magustuhi sa ginikanan. Makaingon buta ni Loy, biya po ning tubagan ni no. Iaw mo na mga balangga nga managuyab daw. Mani ang lalaki wala nagustuhan sa ginikanan. Magini nahitabo biya mga balangga ang kasagara, no? O nga, ang kanang imuhang uyab wala nagustuhi sa ginikanan. Mao nga, ang uban taon magtaban-taban. Uso pa ba ng taban-taban, Ron? O mamani, sa una gud, sa amo ang panahon mga balangga, mao mani, ginibitang mga edad-edara na ta, mao ni? Oh, kini kaagita ng gi taban-taban po ba? So, taban-taban ba tao na eh? Atong pangutan ng si Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag? Dili rigi hapon insakto. Ito maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo. Si Marisa Anoos de ini. Taga Kasiklan, Las Nieves, Agusan del Norte. 54 ang ako edad, akong tubag sa imong tigmo kay nasakitan na siya tito kay nahurot ang kwarta nga gibayad sa utang. Ah, nasakitan kay nahurot daw ang kwarta mga palangga nga gibayad sa utang. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, rigi hapon insakto. Ito, maayong hapon. Nagihangak taon ko tito. Gugod-gugod sa akong anak. Oy, kadaladala pod ko gradyo kay naminaw pod ko. O, sa imong programa kay Basin og dunay kaparehas na kong tubag. Imuha na lang untang giapil ang imong tubag, no? O, kanabang, samtang nga gagugod-gugod ka sa imong anak, diha, kay gadagandagan man ka na imong anak. Pero bagyong taong kapuyang magugod-gugod og anak, mga palangga. Ingon po tao, tagam ni sa mga ginikanan. Kaya nga nabitawang bata pa ning mga anak na to. Ingon mo ginato, unta, makabalo na ni Mulacaw. Karon kabalo Mulacaw, reklamo na po tao, kay hanga kayo. Hanga kay sige gukod sa anak. Payo pagpaminaw di ay sa tanang mga ginikanan, ha? Kato bitong mga dunay mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Kung wala pa na vitamins ang inyo ha mga anak, kini mo ipatumar. Kining Gromit Multivitamin Sera for Kids. Dako kayo nigtabang sa atong mga anak mga palangga. Pampataas ni siya. Kana bitawang dali ilahang pagtubo. Dili masakiton. Abdik maglihok-lihok. O niya pang pabright. Kana bitawang dali na kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog. Dili na tasigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mga pagkaon. Sayo na sab matulog panahon sa kagabihon, dilik na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utokan, basta nagka-gromate ang inyong mga kabataan, ha? Kaya rin nasabtas mga tawag ato ni Tagag Pagtagad para po taon nga dilita makutokotoan ni, ha? Laing tawag ato Tagag Pagtagad, hello, maayong hapon!

0: Mailigan City, galanog-lanog diha mga balangga ang 104.1 Nong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. Insakto. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.

0: na sa kulang sa tulog o sobrang trabaho makaha. Apan kung kini nagani mulungtad sa duha ka semana o labaw pa magka-power 10 o mag-apekto kini sa imong adlaw-adlaw magka-power 10 nga kinabuhi, mahimong timailhan kini sa nagpahiping medikal nga kondisyon. Unsa may mahitabo sa lawas kung low energy ta. Sa level magka-power 10 sa cellula, nga tuwa nga cell, ang enerhiya ginama magka-power 10 sa mitochondria, ang power plant sa matag cellula magka-power 10. Gamit ang glucose o oxygen, kung kulang ang enerhiya magka-power 10, mahitabo nga usa o daghan ni ini tungod na sa kakulang sa fuel, kung glucose kay maumanggin na ang main yun nga source, nga nga tuwa ang mitochondria magka-power 10 makahimo sa energy. Unya tungod sa low blood sugar, diabetes bakaha nga ang sugar dili na makasulod baga power 10 dito sa tuang nga cellula o dili bakaha nga regular nga pagkaon. O kulang baka punta sa oxygen baga power 10 nga tungod sa anemia, kulang ta sa red blood cells kun iron anemic ta. Unya sakit bakaha ang atuang baga, dun ay depekto ang atong baga nga maglisod na o pagtrabaho nga makakuha o sakto nga oxygen baga power 10 sa tuang nga palibot. Unya dun na tayo mitochondrial dysfunction, pwede po na siya. Kay ang mitochondria power plant sa cellula magka-power 10, dili mulihok og tarong tungod sa toxins, aging magka-power 10, o di bakaha sa chronic diseases. O bakaha doon natin gitawag hormonal imbalance, ubos nga thyroid hormones, problema sa mga babae usap, ubos nga testosterone sa mga lalaki o kung high cortisol, kung grabe ka stress nga to ang lawas. Pwede usap ga ang hinungdan sa chronic inflammation usap. Lawas sige o ga, gitawag og away sa mga infection, autoimmune disease o cancer bakaha nga mo konsumo og daghan ka energy ning ana ng cancer cells magka-power 10. Unya kun do na tay poor sleep quality, dili ta makakuha og 8 hours nga tulog, unya dili ta moagi sa lalom nga katulogon magka-power 10 kanang gitawag nilang deep sleep, tungod kay do na tay problema usab sa pagkatulog. O dili bakaha magka-power 10 nga do na tay dehydration. Ang tubig importante para sa biochemical reaction, kulang sa tubig equals hinay ang atuang metabolism. Kinahanglan yun tayo magka-power 10 og tubig yun, matag-adlaw. O makaha, doon natin mental or emotional drain. Ang utok magka-power 10, mugamit og 20% sa imong energy. Kung sige kag huna-huna, sige kag kabalaka, sige kag ka-depressed, dali kang mapulaan magka-power 10, usap po na sa hinungdan nga doon natin low energy. Doon na nga atong usbo ng atuang lifestyle. Gawas nga mugamit as power 10 probiotic capsule. Kinahanglan 1 na ang atuang tulog, atuang timanon. Ang lawas ug utok magka-power 10 walay oras para mo repair ug mo recharge kun dili ta matulog magka-power 10 sa sakto nga oras. Kun usab poor diet ta, wala tay suplemento nga sama sa power 10 probiotic capsule. Sige ta kaon og mga processed nga food, mga fast food, sugary nga mga pagkaon, white bread nga mo spike dayon ang ato ang blood sugar, unya mo crash na siya. Unya dehydrated ta magka-power 10, kulang ta tubig, sedentary lifestyle, stress, taas ta og caffeine or alcohol abuse, addict na ta sa alcohol magka-power 10, makadaot po na magka-power 10 sa tuang alawas. Likaya na to na ka ng mga gitawag nga hinungdan ini. Unya, overtraining. Sobra po nga pagtrabaho, exercise nga walay recovery. Nahanglan po magka-power 10 nga doon lang yun tayo pahulay, ha? Unya, ang atuang hormones, ang atuang blood, especially kung anemic ta atong atimanon, ang atong baga magka-power 10. Doon lang yun tayo gitawag nga exercise matag-adlaw. Sa baga, pinagis paginawa o lalom sa oxygen magka-power 10. Unya, kanang gitawag nga mental health na to, ang depression, anxiety, burnout, magka-power 10, atong isaling sa kitasan. Ang problema na to, kabalaka, magka-power 10. Alam sa niya na magka-power 10, kondisyon ang ato ang alawa. Mauna magka-power 10 ang ato ang buhaton, ha? Uniya, mugamit yun ta sa ako ang nagkikaingon, kasaligan nga power 10 probiotic capsule. Doon natin exercise magka-power 10. Sunlight, kay kanang sunlight magka-power 10, makahatag ng igo nga energy. Uniya, igo nga tulog usap. Uniya, i-release ang mga gitawag, ang mga stress na to, problema magka-power 10, kung doon natin gidumtan, mupasaylo ta. Alam sa niya na dili madaot ang ato ang alawas. Unya dili ma-overburden ang ato ang mind. At unahuna magka-power 10, unya gaan ang ato ang alawas. Wala na kita yung alas balang sa pagparayo sa orahan. Dr. L. Palma magaingon kaninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan atong apingan. Pinagi sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule, a food supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3.50 na giyod sa dagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule mga balangga. Atong mintinon 30 minuto sa dili pa tamo kaon, ha? Matag adlaw. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas.

0: Ito ako ni ay si Saturnina Herbito, 59 akong edad, taga Buruon, Iligan City. Ang ako tubag kay usa ka tawo nga nanawag unya naabdan siya tito og kalubata. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si John Ray Coloran dayne, humanani nga tubag John Ray ha. Ang iyang tubag mga palangga kay boxing. Humanani nga tubag. Ito si Epipania Balbuten dayne, taga New Visayas, Panabo del Norte, 48 ang akong edad. Ako tubag anak ito, gugma nga magpakamarter. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Crispiniana Palialos dayne, 70 akong edad, taga Purok, 18 Villapilisa, New Visayas, Panabo City tito. Ang ako tubag anang imong tigmo kay Giera. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Maribek Riambonanza dayne, taga Purok Mangga, Campo Bakwaga, Surigao del Norte, 49 anyos. Ako tubag sa imong tigmo kay Gugman Asia, humanani nga tubag. Ito tubag ko sa imong tigmo si Ayan Dawa dayne, taga San Jose, Matanao, Davao del Sur, 37 akong edad. Akong tubag anak ito kay tao na siya tito nga nagdrive og sakyanan. Humanani nga tubag mga palangga ha. Ito si Glenn Matugas dayne, Purok Sudlon nun, San Miguel, Iligan City, 47 anyos. Akong tubag anang imong tigmo tito kay typewriter na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Romy Paliado, 39 akong edad, taga Tagbayagan, Rosario, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay Chinilas. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko anang imong tigmo. Akong tubag anak tito kay Damgo. Humanani nga tubag mga palangga aning tubag nga Damgo ha. Ito maayong hapon. Ako di ay si Romel Haiktin, taga Santa Maria, Prosperidad, Agusan del Sur, 45 ang akong edad. Akong tubag anak tito kay Bula na siya. Humanani nga tubag mga palangga ha. Ito ako di ay si Winde Pinalumba, 31 akong edad, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nag-apil-apil og dagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gihapon mao. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man? Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang Power 10 Pro Bio Capsule. Yan man usab ang atong pinagkalami nga kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, Jassy Vitamin C plus a zinc, ang atong Gromit Multivitamin Serra for Kids, Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Yan man usab ang atong clay gel papaya soap with collagen and milk, yung partner clay gel brightening lotion. Pinakahumot ka perfume ang atong curry perfume, 24 oras ay ha mawagta ang kahumot sa curry perfume. O syempre ang best kumak eye drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pasunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon, higugmaa ang inyong amahan o inhan aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nga salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Labing makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon.
2: Hello mga kakape!
3: Alright, welcome, welcome sa to ang tulumanon. Medyo na saray, na shock ko da. Kinagdungang migtingog. So mga kaigsuna na to na karon nga nagpaminaw silang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kamusta man ang lawas igsuon? Ha, nakapangapi na ba ta? Ha, magkape kita sa kaping makatabang ha. Ayaw pagpalitog ka ng mga kaping way ka tanyag akayuhan. Kundi satisfaction labang sa imong dila. No? Daghan kayong mga klase sa mga kape igsuon ang mapalit karon sa mga tindahan, butika, grocery stores. Nga inig-inom ni mo, lamia kay sa kape oy. Perting tamisa kayo, no? Ya kada bitong asay niya na kabalo ka higala igsuon karang taas kay nga content sa creamer maka hyper acidity na, no? Maka cause ka na og GERD kon gastroesophageal reflux disease sa kani kamatang sa condition diin ang imong acid sa tiyan mosaka ngadto sa imong ginhawaan nga kada inigdigab nimo aslom kaayo nga kada digab nimo maguba imong nawong nya. Ang sad pagidana niya kay always or constant, no, kanunay ang pagdigab nimo dili na madali-dali nimo kawala sa pagunsaon nimo inom og tubig pagkaon og saging kay sila palagi para mawala ko ng kaaslom sa tiyan no magkaon og saging samot na hinuon kay kaning saging taas man siya og asin di samot na hinuon ya imong sudan pagyud kay pechay imong sudan kay repolyo, no, samot mo na siya ang mga kinatawag nato mga vegetables nga makakos og acid sa tiyan. So mga galing isuon para malikayan ang ginatawag nato og acid reflux nindot nga ayong natay pagtabang niya na, no, kaning atong coffee na ni siya malunggay. Kapano ba kay galing isuon nga kaning malunggay o sa kanin siya sa matawag nato ang makatabang sa pagtangtang sa mga acid sa atong tiyan. Pagtangtang kundi di pagkontrol nga mamahimo ni siyang mas mapuslanon sa atong kalawasan. Kidaghan mong good kayo ang acid. Kung sobra kadaghan ng acid mga galing isuon sa atong tiyan, delikado po na. It could result to, aside sa kanang ginatawag natong GERD or gastroesophageal reflux disease or kanang ginatawag natong heartburn, posible po nga pinaagi sa taas kaya nga content sa acid sa tuntian, ang ato na pong mga intestino, kanang mga lining sa ato ang mga tinae, ang hiliso niya na, ang resulta, kanang ginatawag natong peptic ulcer or kanang ulcer sa atong mga tiyan. No? Kamusta naman kanya? Ha? Na-ulcer? Sige, ulcer na ka ha? Pag-inom sa ato ang Clayjil Coffee Mix para matabangan ka. Kaya kining atong Clayjil Coffee Mix sama sa kong kaingon, aduna kanya siya kamunggay. Kaning kamunggay, no, napamatutaan man kini siya nga bisan galing kini atong mga katigwangan, di ba? Pag masama galita, madagma ta, din masama na itong tuhod. So may buhaton sa mga katigwangan, di ba? Magdok-dok o kanyang ginatawag na itong kamunggay din ibutang sa ito ang sama, di ba? Moments lang, mawala na dayon ang pag-degay-day sa dugo. Umuampat na dayon ang dugo. And then pag human, hunaw na ana kung kana na si mong tiyan. Kung kana imong tiyan, gasugo na nagganang kutko, kanang acid sa imong tiyan, nagsugo na nagkutkot sa mga lining sa imuhang mga tinae, resulta nga magbuslot-buslot na, resulta magsamad-samad na. Porting sakita kayo sa tiyan, ana. No? And of course, katapong na yung mga GERD, aslom kayo ang dinigaban. Pagkape sa ito ang Clayjil Coffee Mix, kaysama sa kong kaingon, adunay kinisya'y malunggay essence, no? Or kanang kamunggay. Nga diin na pamatudaan nga makatabang kinisya para sa mas maayo na itong kahimsog sa itong kalawasan. Iman nila mga isuon kung lamian nga klase nga kape and of course makatabang pa sa mas maayong kahimsog sa kalawasan, Clayjil Coffee Mix ang atong paliton. Napamatudan kini siyang makatabang sa mas maayo na itong kahimsog sa atong kalawasan. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing.
1: Itong programa ang kahimsog kadahigo. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan o mapuslanon nga mga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
4: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Apan sa dili pa kita mo padayon kaigsoonan o sa kini ka mahinungdanon nga pahibalo, kini nga programa ang public opinion o ang nga point of view mga kaigsoonan. Gihimo ni aron na maghatag kanatog impormasyon o ga personal nga pagtuki. Ang punto o opinion nga malitok dinhi mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman o walay labot ang mismong management ni ining maong sibyahanan sa bisan pang unsang baruganan. Kami nagdasig sa tanan mga kaigsoonan na magpabiling kitang critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Una nga mayong hapon Mindanao, mayong hapon sa tulog ka syudad o walo ka mga munisipalidad sakop sa maong probinsya sa Davao del Norte mayong hapon. O 40 ka barangay nga sakop usab sa mismong syudad sa Panabo o diinmang barangay nga sakop sa probinsya mayong hapon. Labi na usab sa ito mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Labi na sa ito ang mga suking tipaminaw at ito ang mga kaigsoonan nga kanunay nagasubaybay sa programa Matag Adlaw, Lunes, Santo Adlaw, Sabado sa maong sibihanan mayong hapon ninyong tanan. Unang ang kamaturan mga kaigsoonan, dili gini makit-an gyud sa sulti sa mga politiko. Undili ang kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Mauna nga niya na ang programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan o ang panglantaw. Mauna sa mga kausapan, mayong hapon mga pangguna, mayong hapon Pilipinas, sa tanang mga sintonisado. Karong mga adlaw sa adlaw nga Martes, pitsa 16 bulan kini sa Hunyo tuig 2026 mga kaigsoonan. Diri lamang sa tong kanunay nga programa Matag Adlaw, Public Opinion and Point of View. Mao nang mag-uban sa kita sa usa ka oras na tong hisgot-hisgot mga balita. Pinakabag-ong o pinakainit nga balita o pinakakontrobersyal nga mga balita nga nagtandog yun sa atong nasod karong panahuna. O nang isip mga lungsuranon, unsa man ang atoa karon nga mga baruganan, unsa man ato mga opinyon o mga ingon na itong punto de vista o point of view makaisunan. Karong adlaw nga Martes, mauni nga magsumpay-sumpay ta sa ito ang mga daggong mga balita gikan gyud sa politika, ekonomiya, mga kalikupan ba kanang ekolohiya, antod ka na sa atong panglawas kung health nato. Labi na ang ekonomiya makaigsoonan, antod ka na sa unsa pang angin to isgutan sa atong programa. Mauna ang kanang adlaw karon ang nakasinati gihapon tagamay sa ato karon nga nahitabo kagapong adlaw mga kaigsoonan, kay matod pa sa uban lagi dili na unta dito mubalik ni balik man. Mauna ang kagahapon adlaw mga kaigsoonan, mura og may gani kay wala sa tuang panahon, wala sa tuang lugar ba ang nahitabo nga niyanig na po ang magnitude nga 6.2 mga kaigsoonan, nga linog nga sa habagatang bahin sa Mindanao kagahapong adlaw Hunyo 15 16 sa makarong bulan sa Hunyo. Kagahapong adlaw mga kaigsoonan, na Hunyo 15 ang mismo nga linog nga magnitude nga 6.2 sa may alas 5:18 kagahapon Lunes. O na nga itong nabantayan kagahapon pero wala sa itong lugar, sumala pa sa P-Box o kanang DOST ang sentro sa maong offshore nga linog gayunan nga nahimutang sa 113 ka kilometro sa habagatan sidlakan sa gobernador Generoso Davao Oriental. Og doon na kinigilawmon nga 94 ka kilometro kayzonan o na kining gitaho sa giingon magnitude nga 6.6. Apan formal kining kananaang gipaubos karon sa P-box ngadto sa 6.2 na lang. Sa bagay, wa mga kayzonan, wala hinoy gilauman nga dakong damyos o makadaot sa o tsunami nga tungod lagi sa maong gilawmon nini. Apan magpadayon gyapon ang maong aftershocks gilauman nini nga apan morgina gitawag kanay sa P-box director Teresito Bacolcol nga kini kuno nga linog nagagikan kini sa Philippine trains ug dili kini konektado sa itong miagi bitaw nga magnitude nga 7.8 mga kaigsoonan. At itong Mayo 8. Una nga ang rehiyon nga nakabati og linog ang sumala pa sa intensity mga kaigsoonan, ang intensity 5 nga Davao gyud ang sentro gobernador Generoso Davao Oriental Jose Abad Santos Davao Occidental ang intensity 4 General Santos City mga kaigsoonan Coronadal City Tacurong City nga dapit pod Sarangani uga South Cotabato ang mismo nga intensity 3 huyang kayo dili kay tanto Mati City og uban pang bahin sa South Cotabato kaigsoonan. Ang sa tuwa diri lang intensity 2 lang ang Davao City, Kidapawan City nga dapit sa Cotabato kaigsoonan usa lang gina intensity 2 lang. Mauna ang atong na sinati kagapong adlaw nga Lunes. It's 15 bulan sa Hunyo kaigsoonan nga ato na sinati bagay dili pa man kay tanto pero dito na pod sa Generoso lagi dito na pod ang nahitabo nga tension karon sa maong pagtayog. O gani mga kaigsoonan atong tanahon kining hitabo karon sa politika nga kanunay mo nato na mahisgutan matag adlaw sa ato nga programa ang public opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Og ang ato lang ani nga mapasalamaton putang dako sa tong kasamtangan nga pangulo bisan tuod nga gibatiko siya sa katawhang Pilipino nagpadayon yapon iya mga programa na gani siya plano karon nga plano sa Malacañang ang kanabang mga una niyang mga lakang plano karong panahon na magaisunan mao ang pagpahigayo ng gingontong social special session sa Kongreso og mga adlaw Hunyo 17 magaisunan kay 16 man karon aron lagi nga paspasan ang mismong pagpasar sa mingontong balaod nun alang sa social protection taliwala sa nasirating nasinating kalamidad ug mga hagit ug enerhiya mga kaigsoonan. So at least nga dunay mga plano sa Malacañang ang giingon nato nga ipahigayon ang special session sa Kongreso ug mang adlawa aron pagpaspas lagi sa maong gabalaod noon alang sa social protection taliwala lagi sa nasinating nga kalamidad ug mga hagit sa enerhiya. Gawas nini magkaigsoonan ato natanawan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtutok na sa musunod ng mga dinalian o importanteng plano. Una magkaigsoonan alang sa inyong kasayuran at least nga makabantay tao, magkabalupod ta ang unang ang pagtabang sa Mindanao human kini sa lindol o linog. Mauna nga dinalian nga ayuda mga kaigsoonan ang paghatag og mga tabang pinansyal, cash aid pagkaon o mga patient transport vehicles. Alang ka na sa mga dapit yun nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga lindol sa Mindanao. At least nga natubag ang ato ang mga mulo, hangyo, mga kaigsoonan nga dapat kini nga dalion matud pa. Mauna ang recovery karon sa operation, mga kaigsoonan, ang pag-apod-apod og Starlink units. Ano laging masiguro ang stable nga koneksyon sa mga komunikasyon o internet sa mga apektadong evacuation centers sa atong maong lugar. Mauna, ikaduha mga kaigsoonan, ang international nga diplomasya o pagkigaalayon, ang state visit karon sa Germany. Matod pa ang pag-abi-abi karon sa German President Frank-Walter Steinmeier. Alang ka na sa bilateral talk, bahin ka na sa defense o economic problems. Sa atong nasod, mga kaigsoonan. So, nakita na nato ang mga latest, mga overview ng mga balita. At least, nakabalota sa dagan, mga kaigsoonan. Ayan na saan, ang Asian Chairship, ang 2026. Pagpangandam kini sa Pilipinas, mga kaigsoonan, alang kini sa pag-host niini sa Asian Summit. Pinagi po niya sa mga planong makahatag kini og trabaho. Pagpalambo sa mga digital services. O pagtabang sa mga gagmay nga mga negosyante. At least, mga kaigsoonan, doon na yung mga alibyo gamay sa pangaplano sa itong kasamtangan nga presidente. Sa lain nga bahin, asop usap ang kininya biyahe sa Rusya, ang pag-andam po ng working visit ni Pangulong Bongbong Marcos ngadto sa Rasan, Rusya, alang gyapon sa Asian Russia Commemorative Summit, mga kaigsoonan, gasto na sad. Una, ang ikatulo na itong isgutan, ang reforma sa edukasyon o pundo, mga kaigsoonan. Gamatod pa, doon ay 1.3 trillion budget. Ang pagpatuman sa roadmap alang ka na sa edukasyon karong tuig 2026. Nga magpunting ka sa pag-hire o mga dugang pa mga magtutudlo. Magtukod po og mga classroom, mga kaigsoonan, o pagpalapad sa mga school-based feeding. Para po sa dugang mga update, ana, ato gihapon ng siren, mga kaigsoonan, at least nga nakabantay ta sa plano sa itong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos nining panahuna. Og matod pa, mga kaigsoonan, bahin po sa ato akaroon nga dagan sa politika. Bahin sa politiko sa Senado, mga kaigsoonan. Karong adlaw nga Martes, pitsa 16, bulan sa Hunyo. Grabe kainit og dako ang tensyong karon sa politika sa Senado sa Pilipinas, mga kaigsoonan. Tungod kay kini sa nagpadayon gapong leadership crisis o away sa posisyon isip Senate President. Og ang nagkaduol ng impeachment na trial batok kang Vice President Sara Duterte. Auna nga kini ang mga nagunang kadasi karon og isyu sa Senado, mga kaigsoonan, karong panahuna. Una, mga kaigsoonan, ang gubat karon sa pagka-Senate President. Nabahin karon, mga kaigsoonan, ang Senado sa duha ka mga dagkong grupo. Gumikan ka na si grabe nga internal nga panagbangi. Kay matod pa sa grupo ni Alan Peter Cayetano, ang praksyon na, dili na praksyon. Si Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsoonan, mao ka na ang kasamtangan nga naglingkod nga Senate President. Apan naluyang iya kunong iyang kupot sa gahom human kini na bahin ang Senado 11-11. Labot pasabot na mag-aisonan, 22 na lang, kaya sanduhawa man. O na, gingon niya gahom human kini na bahin ang Senado sa 11-11 nga split. Karon ang fraction pod niya Win Gatchalian, si Senator Sir Win Gatchalian mag-aisonan, ang gipili sa bagong oposisyon, ha? Opposition o coalition isip acting Senate President pro tempore, gilaoman na karong ugmang adlaw Hunyo 17 mag-aisonan, panahon na sa special session. Posible kunong formal nga mailisan si Cayetano o gamulingkod o malingkod na si Gatchalian kung mulampo sila sa pagkuha sa maong mayorya. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view human lamang ni ining pipila ka mga painomdom.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule. Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Ni Kalit Radio og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayod. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong pangnantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Introducing K's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, Gandang Pantay mula ulo hanggang paa.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Padayon ta sa itong ikaduang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View. O ganin, mga kaigsonan, ato kining napadayag kaganina ang bahin kana sa maong kahimtang sa Senado. Maulig na duha na kagrupo, mga kaigsonan, ang pangutana di akin sa may angay na tungtuuhan. Si Alan Piti Caetano nga manahimong una kaniadto 11 Pasmayo nga siya ang Senate President sa Senado. O atong Hunyo 3 nga nailik o nahimo na pong Senate acting Senate President na si Ruin Gatsalian na pro tempore, no? Manang duhagyan ang nahitabo mga kaigsoonan. Ang muna igingon nato kaganina ng gubat sa pagka-Senate President. Kaya matod palagi na bahin sa duha mga kaigsoonan, huwag kita mahimo, umikan kay dito man. Grabe gyud ang internal nga panagbangi mga kaigsoonan. Palagi na nga sa papel ni Alan Peter Caetano, nga mao ang kahimtang karon sa nagsiyamang karon ang kasamtangan ng lingkod nga Senate President, apan lamang naluya ang yakunong kupot sa gahom human nabahin ang Senado sa 11-11 split. Oga kang Win Gatsalian, Senator Sir Win Gatsalian kaigsoonan, ang gipili sa bagong oposisyon, koalisyon, isip acting Senate President pro tempore, gilauman nga karong ugma adlaw Hunyo 17, doon na nay panahon sa gingon itong special session. Posibleng matod pa purman lang mailisan si Senate President Alan Peter Caetano o mulingkod na si Gatsalian kung mulampo sila sa gingon pagkuha sa mayorya. Mauna mga kaigsoonan ang dagan karon dito ang mga jumpship. Ang mga jumpship ani gibutya karon ni Senator Irwin Tolpo nga doon na sila kunoy ginasultihan nga 10 tulo ka senador gikan sa kampo ni Caetano aron mobalhin sa ilang paksyon o maporma na ang hingpit nga mayorya. Matod pa ni Irwin nga doon na kunoy mayorya nga sakop ni Caetano nga mobalhin ngadto kang Gatsalian nga mahimo silang mayorya nga 13. So diha na gyud mahimo ng Senate President si Win Gatsalian kon mahitabo man pananglitan nga mulampo sila sa pagkuha og mayorya. Ambot na ni uban nga mga mayorya nga sakop ni Caetano mo day giingon nga mga traitor na. Wa matamingon basta ni unanan ni balhin na gud kay gikan gud sa mayorya. Yan imbal gikan gud sa mayorya, imbalin sa minorya. Kadito na kang Gatsalian dapat pasabot nga siya na gyud na mahimo ng Senate President. Pero why senador nga mabalin dito nagpabiling gyud ang 11-11 pero questionable. Oh na mga igsoonan, tulo gyud mao na nga ang impeachment pod. Mao na to nabantayan mga igsoonan. Sa inyo ang karon diha isip programa natong Public Opinion ang point of view unsa man inyo mga panglantaw mga kaigsoonan. Unsa man inyo masulti, unsa man inyo ang karon nga mga panglantaw ba? Unsa inyo mga punto de vista, point of view mga kaigsoonan? Unsa may mga tingog isip katawhan? Unsa man inyo ang mga opinion ani? Andam lamang gihapon mo nga yun ini gihapon kung okay ba lang gihapon mo nga nay senador nga sakop ni Caetano mobalin dito si kang Gatsalian aron mahimo na silang 13 na pod aron mahimo na pong wilit kay mato sa tuong istorya tong pipila ka semana milabay nga ang nagsuporta biya sa kang Gatsalian mao biya ang Malacañang. Nga mo'y Malacanang ang nga atong hisgutan nga executive branch sa atong nasod. Mauna, mag-aigsonan ang mga latest nga atong nasairan sa politika sa Senado isip mga politiko. Sa ato lagi kaingon, kanaila karon nga panagbangi din na ilang sweldo kanunay gyapon, pero matod pa sa mga katawhan, kitar gyapon nagsweldo. Nagsweldo silang giingon atong gubat sa gahom. Moragator gyapon silang gisabong kaigsonan, no? Ang tawag ana. O sa inyo panglantaw na magkaigsonan. Murag gisabong na ito sila gyapon. O nalipat ng ginoon ta kaya ron naging mapadayon nilang mga political interest. Ikagadot na kaya makatambong mangyod siguro uban nga mga tao dito sa Senado. Labi na karo ato na tanahon o niya tagtaon magkaisunan. Ang pagdismaya karon sa usa sa mga senadora nga sakop sa mayuriya ni Alan Peter Cayetano. Igsoon pagi sa tong kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas, Bongbong Marcos. Ang iyang manggulang nga senadora, si Aimee Marcos, sa diyang ihiring unta sa Blue Ribbon kanong adlaw wa ginitaon kasulod. Bahin naman sa alang sa inyong kasayuran para po may bawa punta noon sa may mga status karon sa ito ang vice presidente. May tungkol kanyang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang Senado karon nangandam na. Nangandam na usap sa paglingkod karon isip usap ka gingon na itong impeachment court. Alam ka na sa pagsaway sa vice presidente, makaigsonan.

unsa kay mga tan-aw na tuwa ni karon? Tungod kana kay nabahin biya ang highly polarized makaigsoonan sa Senado. Doon ay mga pagduha-duha kung unsaon kuno pagpadagan ang mismong husay og unsa ka ang mamahimo kining pinal nga desisyon kay murang nakuyawan man. Ang mismong grupo karon ni Gatsalian isip mauna-una niya kuno mahitabo nga siya na ang Senate President. Siyempre, kay Senate President naman siya, siya na ang mangulo sa impeachment court sa Senado. Karon, grabe. Kuyaw sa mga abogado karon ni Vice Presidente Sara kung mahitabo mang hearing, ma-impeach siya kay mga batan-on man ang tawag mga batan-ong team. Sa kinanglan, masulbad yun ang isyu karon sa Senate President aron nga ma-finalize ang posisyon o ma-finalize ang opisyal nga mga lagda sa rules o gasaktong schedule sa impeachment trial ni Inday Sara. Mauna na kadlokan karon sa impeachment ng kaisonan. Gani atong gisturyan kagahapon gani nga si Inday Sara, maraog gamaton pa, hugon-hugon pa lang, wala pa na itong madesisyon eh, o wala pa na itong makitaan pa yun, at least, nga doon na umabutay. Nagani siya karon, gi-impeach man, i-impeach pa daw niya ang ato ang kasamtangan nga Presidente Bongbong Marcos. Iyang gitigong matod pa sa katropa, gitigong pa yung karon mga ebidensya o ban pa nga mga detalye sa kahimtang karon sa flood control nga may kalambigitan ang mismong presidente sa nasod sa Pilipinas. O na nga doon ay discussion karon sa suspendido nga mga senador o kung unsaon ka na pag-ihap ang giginanglan lagi nga 16 vote threshold para ka na sa conviction ni Inday Sara. Tabi sa paog mag-trace sila kabuok, mayorya, unya kay kung di sila kabuok to 16, di yun, ma-impeach ang mismong BC. Kay matod pa sa konstitusyon, kinahanglan mag yung 16 kaboto yun aron makonvict ang mismong vice president. Mauna, makaigsoonan, ang dugang pa na itong ipahibalo alang sa inyong kasayuran may itong kinis isyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Senator Erwin Tumpo, makaigsoonan, ang gitudlo isip bagong hipi sa gamhanang Blue Ribbon. Diba, kainom-dom mo na si Pia Caetano munta ang Blue Ribbon Committee kaisunan, pero nawala tungkol sa bayhon at tungkol pipila ka mga adlaw milabay nga sila na ang mugunit o niya ang tropa ni Caetano na nawala, nausab na o ba na paghapo yung mga committee gidala. Pero regarding aning Blue Ribbon Committee, matod pa si Erwin Tulpo ang nangulo nini instead nga si Pia Caetano. O na karoon,

Naka, unsa kay ni Tabono nga hearing mangikaron? Nya matod pa ni Irwin Tulpo Piki daw kuno kasi biya ang Blue Ribbon Committee Chairman na karon kuno hay. Eh katanaw katawanan kay mga isunan kay tanaw nato tataon. Ang special nga season karong adlaw ug maadlaw diay ug maadlaw Marso o Hunyo 17. Gawa sa pagpaspas karon sa dinalian nga balaodno nga sa Malacañang pagpasa, kinahanglan ko nung humano na. Bisan tuod ko nung adunay kanang-kanang gira karon Senado, kinahanglan ko nung aprubahan. Manang dinalian yun ang hinakaroon tanaw mga isonan ang Malacañang o ang Senado karon ambot unsa nagay resulta. Manang salain nga bagin, may tungod ya po nining kaluya karon sa katawan, labi na karon gisgutan sa Senado pa. Ang mismong kahimtang mga kaisonan ato nang tanahon pag adugang. Ato ang tanahon ning kahimtang karon sa politika sa Senado, labi pang nakasinati na o grabing paspas ka kausaban karon sa intriga. Karon nga si Manaha, karong si Manaha mga kaisonan. Aniya mga labing presko gyud og detalyado nga mga impormasyon bahin kana sa balita sa pagbalhin og kampo sa mga senador og andagan sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Ay namhinna mga kaigsoonan. Ang balito karon sa senador, switching camps. Dako biya ang posibilidad karon. Nagkaroon naging kaganabit ang ampo niya mo gamit pag ang supporting verses basta ang kaatbang matod pa sa mga kanabang nagmonitor mga katauhan basta kan ang yawa punoy mo magpabilin pero di ginaboy mong hari. Mauna mga isunan mahitabo na karon ang mismong pagbungkag na karon sa kasamtangan nga liderato karon o porma lang mailisan si Senador Alan Peter Cayetano. Karon ang pangutaw na kinsa ang ginakwek ibot siya gikan kuno sa taksyon ni Cayetano nga kinsa ka mga senador ka nga mubalhin, kinsa ka ang katong ingon nato mga traidor nga senador nga mubalhin dito sa kang Cayetano na kang Gatsalian. Ang katuyuan mga kaisonan, aniya, kung makuha ng kining tulong ng senador, mapurma na nila ang himpit nga mayorya o makita na nila ang impeachment unya pohon. Nga 13 sila ngadto sa 15 ka senador plano kini formal nga mahitabo o ga i-announce ni og mga adlaw Hunyo 17 dungan kini sa pagsugod pod sa special nga session mga kaisonan. O na ubang adlaw ato na mantayan mga kaisonan ang latest development sa Senado unsa na karon ang mga hunahuna nganong seryoso kini. Mauna nga gidumili karon ni Gatsalian ang

0: Pwede mo mahimo kay Malacañang na may nagbuot, no? E matod pa ni Gatsalya lagi usara ang Senate President o ang hiyak kunong gipamahayag, himpit na na siya na yun, ang mismong Senate President. Paitam kay Sonan. At may mo, 40 minuto na nakalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Humalamang ni inin pipila ka mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alang sa finansyal nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Testimonya.
6: Oh,
7: kasi na wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
8: Ug luto na ning kanon ug sud-an, ma.
7: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
8: No need, ma. Nalabhan na nako ang tanan. Dali na ra.
7: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud nako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
8: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirmeng akong lawas.
7: Kape?
8: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
7: Kanindot, good ana.
8: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
7: Oy!
8: Di ang Magukas Plaza!
7: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
8: Ha? Walking?
7: Oh, exercise ba? Neo, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
8: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

44 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa ito ang gamay na lang ang minuto sa ito nga pagpanag-uban, public opinion, ang point of view. Mga ganina nga ito karon nga hatagan gihapon ni Dugang ag mahitungod ni sa ito karon nga kasamtangan nga vice presidente. Dagan karon sa impeachment trial. Kanya ito nga pipila ka adlaw milabay Hunyo 15 kaigsoonan, aduna na sila nagdungan sila karon pagduso. Legal mga dokumento na iduso gyud sa Senado mga kaigsoonan. Anang nagtimaan kini sa formal na karon nga magsugod na niya ang ilang bugno. Anang gisumiting pre-trial, pareho kini silang nagsumiti karon sa ilang pre-trials ang mismong house prosecutor. Gitawag kanag prosecution panel o ang depensa ni BC Sara Duterte makaigsoonan. Ang mismo pod ng mga ebidensya sa mga saksi, ang House Prosecutors, nga gipangunahan ni Representative nga kanang itawag, hawak daw nila ang bit. Tinumdo mo ito, namingon siya nga hawak nila ang bit. Ni House Prosecutors, nga gipangunahan ni Representative Jinky Beatrix Luistro.

ang ilang rason nga no sila nga nagduso sila nga motion to dismiss, ang ila kunong rason mao ang 1-year bar rule sa konstitusyon. Dili pwede magpasaka og sobrang impeachment batok sa usa ka opisyal. Sulod yun. Sila pero sa bugado tanaw lagi nato ni umabot kaya ang sunod nga schedule, ang schedule sunod kay gisit na sa acting Senate President Kachalian nga ang conference karong Hunyo 18 sa Tupaugma City sunod adlaw sa Rector Room Senado para siya ang pugman ng husang pagsugod sa Trump nga gilauman nga musikad na karong Hulyo 6 ning kasamtangan nga tuig. O na nakaroon niya magkaisonan ang nakitaan na nato. O niya ang isyo po na kinsa may mulingkod karon nga maghuhukom na sa matag usa ka grupo karon morag nagkulbaan man. Kang kaitano, marag wala siguro kulba. Kay matod pa niya, dili man daw sila amigo ng Inday Sara. O niya, labi no, nga dili sila amigo, amiga apod anak nila ni Gatsalian. Karon mura nagkalinturahon kisa na kunin mulingkon magtulak-tulak na kung sao na kanis umabot ng mga adlaw ay matoy para sa balita ugma ato nang ibuhagay nga kanina ang daghan kayong mga abogado karon nga mutambong sa hearing impeachment ni Inday Sara sa muragag kuan ba bugat kayo nindot kayo. Aduna dag kong crisis karon kung saon pagkabot karon ang gikinahanglan nga 16 kabutos. Ya karon magampong isa lagat sa ilan nga mahimo silang 13 aron any buto. 16 may kuhaon. Ang ampong isa lagat makonvict yun. Aron makonvict o matangtang sa pwesto ang presidente. Kay matod pa kuha mas silang Mimo Romangon kay wala mas Jingo Estrada na bilanggo man. Kanya kadua po tungod sa plunder charges samtang si Ronald Bato de la Rosa na ako na sila dagat nagpuyo tungod na gala sa kaso ng plunder charges po Bato de la Rosa nagtago-tago na ugani daw ko no na sila dagat gumikan na ko no sa arrest warrant nagikan ko no sa International Criminal Court. Pero pangutan na kinsa mo ay pwede mutar. Nanghangyo man sila karon og tulo, kinsa ka ang senador nga muhangyo man sila nga mubalin sila ha aron mahimo silang 13 kay unsi-unsi man. Karon adunay panaglalip. Ang angay gihapon buto og ang kinatibukan 23 o 24 ka senador. O na karon, ilhaga ng paningkamutan o kaigsonan before ang impeachment. Kaya ron laging mahibawaan yun. Ato ginamonitoron sunod simana o sunod adlaw ang kaigsonan. Ang interesado baka nga mutanaw yun na si Maogkwan o live. Unsa ang mga piho, unsa may ato ang mga public opinion o mga point of view mga kaigsonan. Ang mismo nga articles impeachment batok kang Inday Sara Duterte. O nang ato gihapon ng atngan mga kaigsonan para po na sa tanan ang mahibaw po to ba? Eh siyempre kita biya po lungsuranon. Ya unsa man karon ang ato karon kuan? Ani nga mga kaigsonan ang dugang pang mga basihan o ga importante yung detalye nga nagsuporta sa dagan sa politikang Senado. Kinahanglan maginang adunay 2/3 ng majority vote. Diba? Nga kinahanglan yun nga kanang aron lagi nga makonvict si Inday Sara. O na timanaan ginato nga kay di sila kakuwag 13 kay puro sa mayorya ang dati o na maglisod sila unsi-unsi pagkaroon. O na nga ambot na lang unsa gamitabo sunod nga mga kuan. Ang basihan na sa konstitusyon nagingon biya ng 2/3 of all the members of the

eliminate. Abot pa sa abot na 2/3, sobra pa sa 11. Ay, unsa sa 24 man sila. Si 12. Yan ang lagi ng plus 1. Onya, 2/3, 16 yun, no? Sobra yun. Mauna, magkaisunan ang nakitaan ng mga dagan. O dogang pa sa 24. Ang ato karon nag-ingon na ito kaganina ng loay kayo si Senadora Amy Marcos. Tungod kay hearing magkaroon dito sa Senado, magkaisunan. Namunaway hearing karon sa Blue Ribbon Committee dito sa Senado, magkaisunan. Iloy kayo nga to ang kasamtangan nga senadora kay matun pa wala gyud kasulod dito sa maong bayhon. Na naron taon sila sa gawas. Wala man yung kasulod yun. Kay matun pa, wala man na siya labot dito. Bisa pag senadora siya, o man siya labot. Kay ang gusto mong gano'n tagyon nga kananaangkuhan. Pero matod pa ni Erwin Tulpo na matod pa sa katawan. Hindi man kita niingon. Ang mga katawan may niingon nga si Erwin Gatsa, Erwin Tulpo bakakon. Kay wala piki unya ikadong. Events. Karon mismo ang adlaw. Nadayon gyapon magkaisunan ang hearing. Ato na paminahon ng mga adlaw ang sinitabo at usulod. Pero si Amy Marcos wadyo kasod. Wagod siya kasulod dito, looy lang. O na nga, 54 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsonan. O na nga, padayon ta, atugya pong subaybayan o bangadlawa o ang ekonomikanong kahimtang. Ang inflation na, ang mismo itong mga druga o ang krimen na itabo, labi na ang panahon. Ato na ang masubaybayan o bapuhon mga kaigsonan, adlaw ng Miyerkules. O na nga, ang matuod yun nga kusog sa usa ka nasod magkaisunan, wala gidiha sa gahom sa pipila sa atong ikaingon. Manili anag yun sa kamatura ng inyong tingog mong maghari. Ayaw kalimot ha, Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon o nindot kayong glass o aluminum works sa inyong mga balay o opisina. Barato, pulido nga trabaho. Nindot niya, basta. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services nga gipanagihan ni si Roderick Kagapi. Tawagan sa numero nga 0921478047 Kagapi Glass. Inside ang Octaviano Tailoring, eksperto na siya sa paghatag kaninyo og mga saktong pit o ganindot yung disenyo magkaigsonan. Ayos ang kalimot, ha? Octaviano Tailoring Shop. Kaya kung gusto po mong inyong ipasibaw sa kanginan, inyong ipaila ang inyong negosyo, bisitahin ko, no? Og suway ang Sibiana 96.1, Infinite Radio 90.9. Ato na siyang ipaibalo sa kanginan ang inyong negosyo. Basta mo, bisita lang mo. Dugang paibalo, public service makaigsonan. Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos sa laki nga nakaroon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamong gipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O i-text sa cellphone number 0968-207-8592.

Oto mga gisunan, ang mga pahibalo. Sa pag-tiklog sa mga balita karong adlaw Martes mga gisunan, a Hunyo 16, o sa kanikadako nga hagit, ang gibilin ka nato ang pagsusi sa kamatuoran. O nang padayon ta sa pagpagpakabana niyatong at hinatong panahon. O diyan natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 in Penetredio, Panabo City o sa 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong kugihan ang station manager Attorney Ulysses Salabao, si Ma'am Rosemary Amet Bulpa, Engineer Wolfie Orio, oban sa itong technical team o IT personnel, Sir Kevin William Bargin, o kini ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw mao kini maghari o mauy magdala ka na to sa hustong dalan. Mayong hapon and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og maoka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na ug puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health. Alert.
3: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pang patak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gay kaayo sa iCare.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare! Asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan na ko ang I Care Capsule o ako po gipatuluan. Akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
2: Sugad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Agay, ay, kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakikita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
0: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong panan-aw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong panan-aw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolite Herbal Capsule.
6: Ang adlaw, ako di ay sinalihin Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolite Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siya gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas og naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag og gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas og dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Glagel Coffee Mix karon. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tuloka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Si Isaac Mandawan Kibranin ng labing taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong Power 10. So, nipalit ko. 5 lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung labing. Nakabarog dyan siya.
4: Karon, wala na isakit ma'am yung kilid.
5: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong Power 10. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probayo Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening. And welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi isa tanan. So kamusta man mo mga higala, no? Maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always dyan naka-tune in sa tuang programa matag gabi. Pero wala ta ka-program kagabi. So connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon. And maayong gabi po sa tanan no sa mga naminaw po nato dire all the way from Barangay Santo Niño Carmen and sa Santo Tomas and sa Kapalong. Naglanog-lanog yung tadira mga kaibigan. Ayan, so, mayong gabi sa tanan, no? Sa mga staff na to karon dira sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon, kila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So, mayong gabi diha kaninyo mga sir, no?
1: Ayan!
0: So, nakabsent lang ganita kagabi, nabulog na si DJ Aryan. So, welcome again sa itong programang Night Express. Kau ba ninyong DJ, si DJ Aryan? So, pasensya kay naka-absent ta kagabi kay not feeling well si DJ Aryan. Ayan. Naay nag-text karon, so basahon ako ni Unya. Ayan, text. So, dapat rin yun ay no naning on board ko karon.
1: Ayoy!
0: Kay naadyo mangita. So, lisod ning maka-absenta, no? Kay naadyo mangita ng mga listeners nato. So, nagasalamat, no, sa mga listeners dyan nato, no? Ayan. So, maayong gabi sa tanan. Atong oras, it's already 7:16 in the evening. Ayan. So, maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon dira sa May Tagum City and sa Panabo City, mga kaibigan. Kung asa man kutob madungog ang tingog ni DJ Aryan. Ayan. So, maayong gabi sa tanan. So, sa mga nanihapon and sa mga nagluto pagpanihapon and sa mga natulog na, no, kay sayo matulog kay napay work and napay klase ugma. So, maayong gabi sa tanan.
1: Ayoy!
0: Itong oras, it's already 7:16 in the evening. Kung naamoy mga song request, mga kaibigan, and naamoy mga greetings, mga birthday greetings, mga panawagan, so i-text na sa itong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291, and naka-Facebook live takaroon sa ito ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na kayo mumu-comment sa itong comment section kung na mo yung mga song request. So kung mag-song request mo, makaibigan ka itong mga love songs lang. Ayan, so nilita mag-play o ka ng mga rock, no? Itong mga love songs lang. Itong oras, it's already 7:17 in the evening. O kining oras, hatod ka na to sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga night pimples, mga dark spots, and amoy acne. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So available na dito sa tuang istasyon. And available po dira sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So sa mga taga Kibawi Bukidnon, so ato na mo sa tuang istasyon dira sa 94.3 Light FM para makapalit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo mo palit ang mga or mo gamit ang mga kalalakian sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So kung dali mo palit sa tong istasyon sa Panabo City, mga kaibigan, namoy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances perfume. So available mo na to ang Case Fragrances dira po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So itong sabon, mga kaibigan, is duha din siya kaklase, no? Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So akong kinagamit is katong carrot papaya soap. Ayan. So dili na kay oily o face si DJ Aryan. So makita man siguro ninyo sa to ang live.
1: Ayoy!
0: So gamit na mo sa tong sabon na Kutis Misties, available dress sa tong istasyon. Sa tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left second door. So now may makita na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So sa mga na magpa-song request, na mo yung mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings, text na sa tong hotline or text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So sa tong pagbalik unyang makaibigan, dira pa ta mo tawag o call. So pwede po mo comment sa tong comment section kinaka Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So basahon ako ning nag-text. Ana siya na from texter 844, DJ Arya, nagpaabot gyud mi sa imong programa from Tagum City, purok mangga, salamat. Salamat no sa tuang texter 844 all the way from Purok Mangga, Tagum City. So daghang salamat kay nagpaabot yun sila sa tuang programa no. Basta hapit na gani mag alas 7 mga kaibigan, so naka-tune in na jud ilahang radyo kay para maminaw sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. So daghang salamat sa tuang mga listeners no dira sa Tagum City. Basta magkuan na gani no pag mutungtong nang alas 6 mga kaibigan kay murag di na mahimutang ang kalag ni DJ Aryan. Magdali-dali na. Murag ka nang gi kuan gani no. Basta magdali-dali na jud. Tabi nag mo 6:30 na murag pag muulbo ang kaspa ni DJ Aryan kay basig malate. Ayoy! Inana ta mo ka love no. Munang mo on board jud ta basta okay la tong panglawas wala tay ginabati no. Okay. Atong edad ba kay medyo kuano ba hapit ta beta mo kan sa kalendaryo no nya daghan na tagi pangbati sa tong kalawasan. Sakit na ang mga hawak, ang mga kilid, ang likod. Una usahay kagabi iwa ka on board si DJ Aryan. Ayoy. So karon is back to kuano ta no, Radio Live, we're back on air. So DJ Aryan DJ Aryan is present for tonight's on board. Ayan, so text na mo mga kaibigan kung naamo yung mga song request, naamo yung mga greetings no, mga patimbaya. So itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Sa itong pagbalik unya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. And kung naay mo tawag mga kaibigan, so tubago nato na inyohang mga tawag unya. So comment po mo sa tong comment section kaya naka Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Atong aras mga kaibigan, it's already 7:22 in the evening. Balik nung tanya to dar mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, madungog po ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Itong oras, it's already 7:22 in the evening and we will be playing the song Baka Mayroong Iba by Jerome Abalos and we will be right back.

0: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa. Sa kutis mistisa,
1: itatanan hamis artista. Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Just C, vitamin C plus zinc.
5: Just C!
6: Oh, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
6: At si Kuwani, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
7: At taga-diplahan. Usa itong testimonies product, sir?
6: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong, wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awin siya yan. Isulayan na akong pagwirtin ng Ganyase. Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony siya nga pagkanduta dyan sa pagwirtin ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Bitlan, sir.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang aras, mga kaibigan, it's already 7:32 in the evening. O kining oras natod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palitog mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Makontakin nyo sila, silang contact number 0909-748-3712. And sa to ang Ariat's Best Pure Tablia sa mga mahilig o champurado. Ayan, so natay Ariat's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So kung makabisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimot upalit sa to ang Ariat's Best Pure Tablia. So again, ito ang station is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So lang may makita na doorbell. So doorbell lang mo, makaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang sabon na Kutis Miss Tisa, sa mga gusto mo guwapa, no, mo hamis ang pamanit.
1: Ayoy!
0: Gusto mo na nyuhang skin is sama sa artista. And kung namoy mga pimples, namoy mga dark spots, mga whiteheads and acne. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Miss Tisa. Available po na dere sa mga istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga namino na to dere sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Good evening po nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ito ang mga staff dira sa 94.3 Light FM. Ooh! And sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga nangita o long-lasting na humot sa Osaka Perfume. And so gamit naman sa to ang Case Fragrances. So humot yun ni siya, mga kaibigan, hantod ugma magpabilin ang kahumot sa ato ang perfume. So magpabilin siya sa kuan kana sa inyong sanina, sa inyong skin, hantod magugma, mga kaibigan, na gihapon iyahang kahumot. So available gihapon na dress sa tong istasyon, and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So umupalit mo dress sa tong istasyon, mga kaibigan, og sabon na Kutis Mistisa na moy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So sa mga gusto mo tawag or text, kung amoy mga song request and amoy mga greetings, no, mga panawagan, mga birthday greetings, i-text or call na sa tong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. And naka Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So basahon nato ning mga nag-text kay medyo daghan na ang nag-text. From 282. Hi DJ, good evening. Shout out lang ko kay Popo o kay Vincent ta sa Bongbongan Palagdas og sa Omas as family. Request dayon kog song palagi. Panabo City, Barangay Kaganguhan, DJ. Salamat unta mabasa. I miss you, DJ Aryan. Salamat. Hehehe. Request kog song When I Met You. Salamat.
1: Ayoy!
0: Salamat, salamat sa tong texter 282 na naminaw karon all the way from Barangay Kaganguhan. So gimingaw daw siya, no? So I miss you too. I miss you for.
1: Ayoy!
0: Ayan. So ito ang pangitaon sa to ang playlist, imuhang request na song Texter 282 all the way from Barangay Kaganguhan. And sa mga naminaw nato dira sa Barangay Kaganguhan, Panabo City, so maayong gabi sa tanan. Another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong igreet ako mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Ako akong mga silingan na namino karon sila Jimboy, Sally, Wawi, Kem, Amor. Purok leader sa Santo Niño, Purok 3A, Carmen, Davao del Norte. Perla Sualog, Treasurer, Ruby, Junjuran, Inday, Ating Edwin. Tanang naminaw karon ang nag-greet Jojo Tampos. From Santo Niño, Purok 3, Carmen, Davao del Norte. Request kog song. Okay, so nag-request siyag song. So dali na to ni siya ma-play karon sir, kay more on love song po tayo. Ayan. So nagka salamat po kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. And shoutout sa mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. So maayong gabi sa tanan, no? Sa mga namino na to sa Barangay Santo Niño, Carmen. From 277, Eves DJ Ariana, pa-shoutout ko sa mga avid and solid listeners sa Infinite Radio. Request kog song, 10,000 Reasons. Salamat gikan ni Ray Caballero, Lingaw-Lingaw sa Calatrava, Negros Occidental. So thank you po Sir Ray Caballero, Lingaw-Lingaw na namino karon all the way from Calatrava, Negros Occidental. So nabot ta dirang dapita, no? So nabot ang tingog ni DJ Aryan dira, ah. Ayan, so dagang salamat, no, sa mga listeners nato dira sa Calatrava, Negros Occidental. Another texter from 104, request kog song Excuse Me, song by Junior. Ayan, so dagang salamat sa tong texter 104. So wala siya giingon kung taga-asa siya. So, dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Gingski Abonero Kacho. Good eves, DJ Aryan. Shoutout ko sa kuang magulang nga nag-birthday gahapon. Kay Chris Kacho, kay Susan, o kay Pat, o sa kuang mga friend Jasmine Rose, Riza Joy, o sa kuang anak na si Julian, o sa iyang Papa Hulmin Romano. Request kog song, Labis Kitang Mahal. Thanks, DJ Aryan. So, salamat po. Thank you for watching sa tuang live karon, Gingski Abonero Kacho. Ayan. So, shoutout sa Romano family and kay Julian na naminaw siya karon. So, salamat, no, sa tuang listener na si Julian. Itong bata na nanghangyo jud siya na gusto daw siya mo shout out dere. So niadto siya dere sa tong istasyon last week. Ayan. So ay ko ano bag-o na listener si DJ Aryan. Ayan. So daghang salamat, no, Romano family, and belated happy birthday. Happy birthday kay Chris Kacho, kay Susan, o kay Pat. Ayoy! Salamat sa iyo nga, uy. May pa na birthday day ko gahapon, no? So, belated happy birthday! Ayoy! And kay Ray Caballero, Lingaw-Lingaw. Good eves, DJ Aryan. Pa-shoutout ko sa mga avid listeners sa Infinite Radio. Request kog song. Ah, okay. 10,000 Reasons. Salamat watching from Calatrava, Negros Occidental. Thank you po, Sir Ray Caballero, Lingaw-Lingaw, na namino karon all the way from Calatrava, Negros Occidental. Sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So back ta diri sa to ang mga nag-text from 262. DJ Aryan, shout out ko diri sa Purok 1B, Barangay Quezon, Panabo City. Shout out ko nila Jojo, Rudith Paluga, o kay Mads Tata Pads, Dendi Kulanggoy, at kay Ruel, o kay Liza Kulanggoy. Thanks, DJ. Salamat sa tong texter 262 na namino karon all the way from Purok 1B, Barangay Quezon, Panabo City. And shout out nila Jojo, Rudith Paluga, and kay Mads, and kay Tata Pads, and kay Dendi Kulanggoy. Ayoy! And kay Ruel, o kay Liza Kulanggoy pod. Ayoy! Ay, kay Shaggy pang shout out. So, natay caller, hello, maayong gabi eh.
1: Aryan.
0: Hello po, mayong gabi. Tag-asa ni Sir, unsay pangalan na to?
1: Aryan. Calatrava, Negros Occidental. Ay, Roy, kabaliro, lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw na dito.
0: Ay, lingaw-lingaw, di ay. Dili, dahil lingaw-lingaw.
1: Oh, lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw na dito.
0: Aw, lingaw-lingaw. Okay, sorry po, sir. Kay na usab ang muhang apelyedo. Ah, so lingaw-lingaw siya. Okay, sir. Yes, sir. Go ahead sa mong mga shout-out.
1: Shout-out ko niya sa Balabo, Davao del Sur, sa akong bangod niya si Ver, Dundun, Lingaw-Lingaw. Nakin bangod niya sa Balabo, Lili Arian.
0: Asa dapit sa Panabo, sir, kay ako ang...
1: Taliko, wala na, tradisyon, Taliko.
0: Ah, sa Tadeco. Okay, so unsa pa imo mga pa shout out, sir? Wala na kay lain ng mga patimbaya. Okay, sir, unsa man na love song kanang love song jud, sir, ha?
2: Ayoy.
0: 10,000 reason. Kinsa may nagkanta na, sir?
1: Babae na si Arian.
0: So daghan man og babae na mga singers, kinsa man nagkanta jud? Okay, sir. Tuwa lang na siyang pangitaon sa tuang playlist.
1: Sige, Lidia Arian, salamat.
0: Okay, sir. Dagang salamat, Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw na naminaw karon all the way from Calatrava, Negros Occidental. Salamat na dira mga kaibigan no, sa Negros Occidental. So, dagang salamat no kay narete mga listeners dirang dapitan. So naay nagtawag, so gipalong rapod niya. Ayan. So sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291. So natay another caller. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi, sir. Sa pangalan nato and taga-asa ni? Sa pangalan nato, sir?
3: Richie.
0: Richie.
3: Taga Tibungko.
0: Richie, Sir Richie from Tibungko. Ah. Okay, sir, daghang salamat sa pagtawag. Unsa man akong ikalaga diha kanimo, Sir Richie?
3: Yeah, isang kanta.
0: Okay, sir, go ahead, sir. Unsa man na siya nakanta, sir?
3: Go on. Don't say goodnight.
0: Don't say goodnight.
3: Oh.
0: So wala na kailain ng mga ano, sir? Mga...
3: Amao na to?
0: Amao lang. So nag-request lang kag song.
3: Song lang.
0: Okay. So medyo luya man ang tingog ni sir. Unsa man ni sir, gikapoy ka or gimingaw lang kasi muhang... Ah, okay. So giubo ka, sir. So wala ka gimingaw sa muhang uyab.
2: Ayoy!
0: Yeah, man. Nana ba kay uyab, sir? Ah, wala pa kayo uyab. Ah, okay. So, sa una karon wala na. Ah, okay. So enjoy lang ang single life, sir, kay daghan naman ta. Oh, pwede kayo, sir. Sige, go ahead sa imuhang kuan, imuhang number, sir.
3: Nagalaga. 09 0 5 8 1 8 4 1 0 4.
0: Okay, sir. So, okay na to siya, sir? Okay. So, daghang salamat, Sir Richie, all the way from Tibungko, Davao City. Ayan. So, daghang salamat, sir, sa pagpaminaw sa tuang programa and sa pagtawag. Atong oras, it's already 7:47 in the evening. Kining oras, atod ka nato sa JK's Marketing, atong Mega Pure Herbal Capsule, atong Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ayan. ayan. So available na dire sa tong istasyon, mga kaibigan, and available pod sa mga duol nato na butika. Pero kung dili siya available sa butika, mga kaibigan, so pwede mo makapalit dire sa tong istasyon. So atong istasyon is located lang sa Barangay Santo Niño, Panabo City, sa Bongkawil Street. So kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makita na doorbell, so doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So natay, okay, so nawala. So napaining habol og tawag, no? So, dirita sa to ang mga nag-text from 472. DJ Aryan on air, number nako. Okay, so naay nangita og ka-textmate or ka-callmate. Babae daw yahang gusto. So yung number is 0975-355-472. 0975-355-472.

ex-mate, no? So, yung gusto is single na babae. Ayan. So, yung number is 0935-05-96140. 0935-05-96140. And nag-request na po jug song Forevermore. Ayan. So, dagang salamat sa itong texter 140. So, ito ang pangitaon sa ito ang playlist imuhang request na song. At itong oras, mga kaibigan, it's already 7:49 in the evening. So, balik lang tayo niya ito, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungugod ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song When I Met You by Apo Hiking Society, and we will be right back.

0: Express.
1: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
2: Kuan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
1: Atong Pasko ug New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary nato, wala na sab?
2: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
1: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
2: Para asa man aday?
1: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
2: Ano day? Ali na!
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yod mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme o Mega C Plus, daghang salamat.
3: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:06 in the evening. O kining oras atod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so i-contact lang ninyo. Ilang contact number sa 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga mahilig og champurado dai mga kaibigan, no? So natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So bisita mo diri sa tong istasyon mga kaibigan, no? Ayaw mo kalimot og palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so pure jud ni siya mga kaibigan. So wala jud ni siya kanang wala jud ni siya gihaluan og kanang kuan kanang tao gani oi kanang ingon nila kay nadoy corn starch kani guys wala jud pure jud siya. Palitan mo sa tong Aryan's Best Pure Tablia. And sa to ang Case Fragrances perfume sa mga gusto mo palit og mga gusto mo palit sa to ang Case Fragrances perfume. So sa mga mahilig og kuan kanang pahumot. So, napod na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. At ang Case Fragrances and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And connected data karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so, ngayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato sa Kibawi, Bukidnon and some part sa Bukidnon. So, naka-Facebook Live ta karon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa to ang comment section sa mga magpa-song request and amoy mga greetings, no? Birthday greetings, mga sa panawagan. So dati tayo public service, no? Kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparentihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anaa karon sa kustudiya sa The Kusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamog gipangita sa inyong banay. Bisitaha sa The Kusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, yung i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So sa mga kaparintihan nun, ni Adele Villar Alcover, 63 years old, nga lalaki na naakaroon sa kustudiya sa The Kusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live.

Rosa Mikabalo Pisan. Hello DJ Aryan, kamusta? Ako tong nakita nimo sa Kim Him atong Sunday po. Shout out from Luz Viminda, San Francisco. Okay, so dagang salamat po kay Ma'am Rosa, no? So ikaw dito kung nakitaan tong Domingo, ma'am. So pasensya kayo kay murag nakalitan, manggugugod kay pagsulod nimo sa store kay ning kalit ra kag ingon, "Hi DJ Aryan." So murag kung nakuan ka init pud kay panahon, no? Wala man ta ka pa picture. So sayang kaayo. So sunod na lang kung magkita tapuhon, Ma'am Rosa, no, magpicture tang duha. So dagang salamat kay Ma'am Rosa. Thank you for watching sa tuang live karon, no, all the way from Luz Viminda, San Francisco, Panabo City. And kay Ray Caballero, lingaw lingaw. Hi, hello DJ Aryan. Nindutan nimo og voice, makawala sa kakapoy og kagutom. Salamat DJ Aryan. So thank you so much, Sir Ray. So nindot to tagtingog, no? Abot lang kung tinuod ba dyan. Sige, jumping lang ko ni mo, Sir Ray. Kay gutom lang ka. Ayan. So dagang salamat kay Sir Ray Caballero, lingaw lingaw. And kay Catherine Marzaga, hello DJ Aryan, pa shoutout na ako kung family nga always gapaminaw, Marzaga, Alicando o Portugalisa family, labi na ang akong asawa o akong baby. CJ from San Vicente, Panabo, Purok, Siete. So, salamat kay Ma'am Catherine Marzaga. Thank you for watching all the way from Barangay San Vicente, Purok, Siete, Panabo City. Ayan. So, shout out sa iyahang pamilya na always yung nagapaminaw sa tuang programa matagabi. Ayan. So, dagang salamat, no? Dagang salamat sa imuhang family, Ma'am Catherine. And sa Alicando o Portugaliza family. And labi po daw sa imuhang asawa nga si nga asawa o anak ni mo na si Baby CJ. Nga salamat po sa mga naminaw nato sa Barangay San Vicente na naglanog-lanog tadira mga kaibigan, no, sa maayong gabi sa tanan. Shout out sa Kabusaw family, Asistido family, and dira sa may Bagdad, no, ang Madria family. Ayan, so maayong gabi sa tanan. So napatay another na nag-comment sa tong Facebook Live, Silda Caballero Lingaw-Lingaw. Have a wonderful evening, DJ Aryan. Panight express lang ko sa akong mga anak, Siegfried Raking Dondon, o sa akong mga apo, request kog song Power of Love. Salamat from Calatrava, Negros Occidental. Ayan. So thank you po, Ma'am Silda Caballero Lingaw-Lingaw. Thank you for watching sa tuang live karon. And shout out sa imong anak na si Siegfried Raking Dondon, o sa imong mga apo. And ato nang i-play imuhang request na song, pero ato asa na siyang pangitaon sa tuang playlist. And kay Catherine Marzaga, pwede pa-request ng song DJ You and I by Kenny Roger. Okay, so ato nang pangitaon sa tuang playlist po, Ma'am Catherine. So, dagang salamat po sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live karon. And sa mga gusto mo tawag or text, mga kaibigan, no, kung amoy mga song request and amoy mga greetings, mga patimbaya. I-text or call sa tong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-12901. So, dirita sa mga nag-text. From 740, good evening DJ. Greet ko sa akong asawa nga nagluto og tinapa samtang naminaw sa imuhang programa. Na si Christine Sebastian, greetings from Lover Boy ng Davao City. Song request, From the Start by Rachel Ango. Salamat po Sir Loverboy ng Davao City. And shoutout sa iyang asawa na si Christine Sebastian na nagluto og tinapa karon. Sabi kayo na ay kanang tinapa niya, butngag itlog. Hindi kaya tinapa na butngag udong. Ay, pagkulay ko kayo na ni DJ Aryan kanang udong na binaghalang na ano tinapa.
And kanang sana igisa lang po siya, ulang ikayo na siya, pero dili siya pwede permintihon. So panagsala. Ayan. Sarang salamat Sir Lover Boy and sa yahang asawa na nagluto karon si Christine Sebastian. From 391, good eve DJ Aryan, shout out ko sa kong guwapa nga partner si MJ. Requested kog song na When I Met You. Thank you and more power. So rin nga salamat sa tong texter 391 and shout out sa yahang guwapa na partner si MJ. Sana all na ay guwapa na partner. So nag-request siya song When I Met You. So murag na play na nato ni kaganina. So pwede lahi na lang po na song request. Another texter from 184. Good evening DJ Aryan, mag-request lang ko og song Hello para na sa tanan taga Purok 12 Mahayag Bunawan from Ate Josie Authentico. Thank you. Ayan. So dagang salamat sa tong texter 184. Si Ate Josie Authentico na namino karon all the way from Purok 12 Mahayag Bunawan Davao City. So mga namino nato dire sa Bunawan no. So maayong gabi sa tanan. So to na pangitaon sa to ang playlist imo hunger request na song. From 262 DJ Aryan. Pure jud imuhang tabliya, lahi ra sa ko ang napalit dati. Nindot jud imuhang tabliya. Pure jud niya to ang tabliya mga kaibigan, no? So 100% pure. So dili jud mo magmahay na mupalit mo sa to ang Aryan's best pure tabliya kan pure jud ni siya. So wala siya'y halong chemical. Ayan, so nga salamat sa tong texter 262. Itong oras, it's already 8:16 in the evening. Kukining oras, atod ka na to sa JK's Marketing. Atong Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee Mix. So available na dito sa itong istasyon mga kaibigan and available po sa mga duol nato na butika. Pero kung dili siya available sa butika mga kaibigan, no, so pwede kayo mo makapalit dito sa itong istasyon. So itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo mga kaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So natin nag-comment sa to ang Facebook Live. Mark Angelo Kagmaong, good evening DJ Aryan, shout out ko kay Kuya Dondon o kay Bongkok. Salamat, request mig song Sakaling Ikaw Ay Lalayo. Ayan. So rin salamat po, thank you for watching sa to ang live karon, Mark Angelo Kagmaong. So mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa may Santo Tomas and sa Kapalong and dira po sa may Talaingod na naglanog-lanog ta dira makibigan. And sa mga naminaw po nato dira sa Panabo City sa Ibanez Subdivision. Ayan, so naglanog-lanog ta dira makibigan dira sa may Lechonan and sa may Barbecuehan and dira po sa may Ulingan. Sige manog adto dira si DJ Aryan. So dili lang ko magsaba na kanang ning agi ko. Ay, tagagi na ko dira kay madunggan dyan ako ang programa ni Nong Lading. Mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Ibanez Subdivision. So natin another texter from 282. Good evening DJ Aryan, greet lang kong Soy o kay Kuya Dondon o kay Kapitan nga Y Barangay o kay Kuya Cecil o ka request di ko kayang tanggapin, watching from Barangay Kaganguhan Panabo City. Salamat sa pagbasa DJ. So, salamat sa tong texter 282 na namino karon all the way from Barangay Kaganguhan, Panabo City. So daghantag mga listeners dira sa Barangay Kaganguhan. So lami dira mo kwan kay daghan na silag bangus.
So, nay one time na niya to dira si DJ Aryan. So, kaunjog ko sa lahang bangus. Kanang boneless na bangus. So, lami jud kayo, no? Kayo wala jud siya bones. Boneless gani. Ayoy! Mayang gabi sa tanan sa mga minaw na to dira sa Barangay Kaganguhan, Panabo City. Itong oras, it's already 8:19 in the evening. So sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Atong aras, it's already 8:20 in the evening. O kining oras, atod ka na to sa tong sabon na Kutis Mistisa sa mga night pimples, mga acne, and kung naamoy ka ng mga dark spots or whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. Ayan. So, gamit mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So, pwede kayo mo gamit at tuang mga kalalakian. So, personally, is mo na akong ginagamit ka tong carrot papaya soap. So, patong isa is, duha din siya kaklase, no? Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So, patong glutathione with collagen is mo nang ginagamit ni Papa Kebs. So, kung makikita mo ni Papa Kebs, oh, hamis food ni siya. Ayan. So, available itong sabon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, sa mga taga Kibawi, Bukidnon, so, ato lang mo sa 94.3 Light FM, kaya available ito ang sabon dira na Kutis Mistisa. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:21 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta ko rin sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Excuse Me by Junior. And we will be right back.

0: Express.
1: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag important, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. So itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, makaibigan, it's already 8:53 in the evening. Pag wala na jud tay oras. So nagkasalamat sa pagpaminaw sa itong programa. Sulod sa duha ka oras, makaibigan, 7 to 9 p.m. So uban na po sa gabi, mag-uban-uban na po ta. Same time, same station. So pasensya kayo sa mga nag-request og song and then wala na to na play kay tungod na kulangan ta sa oras. Ayan. So before mag-signing off si DJ Aryan for tonight, motivational life quote: everything is possible when you believe in yourself. Everything is possible when you believe in yourself. Ayan. So daghang salamat mga kaibigan sa pagpaminaw sa tuang programa. So uma na po, mag-uban-uban po ta sa tuang programang Night Express with DJ Aryan, Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. So daghang salamat day sa tuang management, no? Kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie and kay Attorney Ulysses Salabaw and sa tuang mga kaubanan ng mga co-DJ, sa tuang mga news anchor and sa tuang technical na nasa Picas Lawa, si Sir Kevin. So daghang salamat, mayong gabi sa tanan and have a good night.

ating adlaw mga higala, no? Nining adlaw mga higala, no? I-practice yun na to kining gratitude, no? Kining pagkamapasalamaton. O kung dili mag-una to ni-practice mga higala, no?

0: wala siya ang mahimong hinungdan nga murag masulubon pa, no? Wala tay kalipay. So muna nga i-practice nato ang gratitude o mag-set tayo gala o kanang realistic nga goal kada adlaw, no? Kumbaga ang exercise sa manggod ni gala, no, labi na kaning walking, no, stretching. Kung ato magod nang i-apply higala kada adlaw, dako na siya tabang, no, diya sa atong mga kaugatan. Kumbaga mag-walking ta within 15 minutes lang, no, or 20 minutes. Anang lakaw good nga normal higala pero continuous. No, kung mahimo pa nimo ang pagtindog, pero kung dili nimo mahimo ang pagtindog, ayaw lang na siya i-apply. Kay kanimang gong walking higala, no, dako ni siya og impact sa tanang organs, no, sa atong lawas. Kay ang usa manggod nga gi-promote sa walking mga higala, kining ato ang blood circulation or daloy sa atong dugo. Og nakabalo ta higala nga ang dugo nato, no, naga-circulate na siya og mga nutrients og naga-release pod na siya og mga basura, no. So kung naga-walking ta daily, ang mahitabo niya na higala, no, dunay proper intake o out ang ato ang mga organs, ang ato mga cells. Kumbaga doon na siya daily nga kanang refreshment, no, or kining nourishment. Okay, kung ang ato amanggong cells, ang ato amanggong mga organs sigala, no, kung dili siya mahatdan og mga sustansya like vitamins, proteins, enzymes, amino acid, minerals, ano, etc. Kung dili siya mahatdan, sumon hinungdan higala nga dili mahimo sa atong mga organs ang iyang trabaho, ang iyang function. So dili po ta panington, no, kay kanang pagpanington ta higala, no, mo na siya sign nga ang imong dugo nang circulate siya, tapos ma-release po to mga toxins nga naa sa atong kaugatan, no, diya sa atong mga tissues, diya sa atong mga organs. Ngana nga i-practice po nato nga daily do na ta exercise, especially walking. Kaya nga naman, kasagaran manggod karon higala, no, labi nagnaan na kay gibati or medyo idara na ka, ang usually nga imong ginahimo, no, is sige na lang taglingkod og higda, no? Kanabaya higala, no, kung sige lang taglingkod og higda, labi na og kamaupata mo lakaw, dili na siya maayo, no? Diha kanimo. Dapat mo walking yung ka, no? Kung mahimo consistent kada adlaw, doon na ka-set nga goal 15 to 20 minutes nga kining walking, no? Ay dako na siya og tabang higala, no? O muna nga pag mainom ta, bago ta mag-walking, makainom ta sa ato ang kaayuhan water therapy na duha tulo ka baso na nabail rani mo diri sa atong istasyon, pinagi sa atong CMD caregiver na 200 pesos, no, 200 pesos na mga ng atong kaayuhan water therapy mga higala, no. Kung ang process na to sa pag-inom ani 3 to 6 months gikan sa ulo hangtod lapalapanan na nimo nga panginahanglan, no, o diha sa imong balatian, no, sa imong panglawas. Wala na to gipromote ang cure, gipromote na to ang discipline, no, disiplina na siya higala, no. So muna nga pag makainom na ta, nainom na nato ni higala, no, duha tulo ka baso, mag-walking ta. Kanang normal lang nga walking, ha, dili na magdali. E basin unyag na atay sakit sa kasing-kasing or sakit sa baga, no, maglisod taginhawa, no. Bana-bana apod higala ang imuhang alawas. dapat ka mao kamutan siya. Asa ako ma-recommend, slowly lang a walking, pero tuloy-tuloy, dili kay sigig hunong, no? Sample mo start kag 5 minutes, 10 minutes, mabot kag 15 minutes. Ana, daily, no? Kada adlaw. So, mo na higa lang imong himuon. Kay kana nga proseso higala, usana nga makapapaspas sa imuhang recovery. Una kung dugay na ka nagpray nga unta someday masolusyonan ang imong problema sa imong panglawas, basin mo na ni ang tubag. So dunay monthly ug daily schedule ang atong CMD caregiver. Sa iyaha mo palit higala, no? Dala lang mo sa inyong 200 pesos kung wala gid mo laing budget, no? O kung naamoy dako-dako higala nga budget for 3 months or 6 months, mas maayo, no? Para di kayo ka magbitin, labi na og layo ang imong lugar, mo na giingon higala, dinaghan ang imuhang kwaon, no? Sa ato ang tag 200 pesos. Kay 3 to 6 months pa na siya nga process. Kung ako mo makasulti diha kaninyo mga higala nga kung ma-follow lang ninyo ang atong mga advice, ang atong mga guide, no? Ang atong disiplina na gagirecommend, sulod sa usa ka semana higala, makita na nimo ang kabag-uhan. No? Makita nimo ang kabag-uhan. Basta ang akong maingon, sulay lang, no? Walay kumo sa pagsulay. Huwag basin mo na ni ang time nga gidgahin sa imuha sa makagagahom aron makabot nimo ang kining kahapsay, no, diya sa imong kinabuhi. Basta ang atong espiritual nga mga giya ato kanunay nang sundon og every morning na minaw ta sa atong programa dinhi sa atong istasyon, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og bahin di ay higala, no, sa ato ang routine nga ginahimo, no, niining sayo sa kabuntagon, naandan yun nato, no, higala nga kining mo inom yun tag kape, no, wag yun na nga to ang na andan ba. So ako lang ikasulti kanimo higala kung nakadiha sa proseso nga ni-avail ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program, no, labi na sa ato ang kaayuhan water therapy early in the morning. Basin giuna ni mong inom ang imong kape, no, mabay na nga to ang mindset sa di pa kakainom og kape ni mo higala, inumadaan ni nga to ang kaayuhan water therapy. Pero usually higala akong ginarecommend, no, kung naakay gibati sa imong panglawas, no, naakay problema sa imong health, likay gid ng kape, no, ayaw gyud ginom ana higala, no, labi na gusto ka og nangandoy ka og kaayuhan sa imong panglawas, likay gid ng kape, no, wala man ay mahatag kanimo nga benepisyo higala kung naakadiha sa narakas imong balay, naghigda ra ka, nakaygibati, naglingkod lang ka, tapos mo inom kag kape, wala gyud tao na mahatag nga benefit sa imo higala, no. Unsa man day benefit sa kape? Sige, atong isulti, no, unsa day benefits o benepisyo kung mainom tag coffee. Actually mga higala, no, ang benefits ra gyud nga makuha nimo sa coffee is kanang dili ka katulugon, di ka mabati og kapoy. Mura gyud na higala ang mahimo nga benepisyo diha sa coffee. Alerto ka sa imong trabaho, no, kung naa ka sa panguma, no, naguma ka tapos anang naa kay trabaho, no, anang kapoy nga trabaho, tanang kapihigala makatabang na sa imuha. Nga dili ka mubati o kapoy o katulugon. Magamawala ang katapol ni mo ba, mo na binipisyo anang coffee. Pero kung naana kay sakit higala, tapos naara ka sa imong balay, tapos sige kag inom og kape, dili na siya makaayo sa imo. No? Kung naa kay gibati, no, masamot yun na imong sakit, anak. Muna kung ni-avail ka aning atong kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program, no, sa atong water therapy, ako yung ma-advise niya kanimo, sulod sa tulungan to sa unong kabulan, likay sa anang kape. Kumbaga, doon na magod na siya ka ng side effect ba? No? Doon na po na siya disadvantage ang coffee, mga higala. Kung dili ka nagainom, ana, dili ka bati o kapoy, pero pag ma, dili na ka mo inom o coffee, bati o na nimo ang kapoy. Actually, higala, kumbaga advisable yun higala, no, kung, for example, naka sa imong trabaho, driver ka or kanang nagauma ka, nagaato ka sa imong farm, nagaduty ka sa ining mall or asa man ka nagaduty nga tindahan, no? Kung sa man imong trabaho sa office ba kaha, no? Kung day off nimo, ayun na pag-inom og coffee, no? Pag day off gani, ting pahulay nimo higala, labi na mag-rest ka, ayun pag-inom og coffee. Kaya dili na maayo higala kung mainom kag coffee ting pahuway nimo. Dapat manggod pag rest day gani higala, gawas wala ka lakay gibati, no? Kumbaga mild ang imuhang kwan sa imong lawas, tapos need nimo mo pasok sa trabaho or sa imong negosyo, matiman sa imong bukid. Kung mapahulay gani ka sa imong balay, nara ka sa imong balay, ayaw pag-inom og coffee, no? Tagaig time ang imong lawas nga mapahuway. Kaya di man good makapahuway ang imong nerves, ang imuhang brain, no? Kung mainom kang coffee, kuhaan mo guna siya stimulant mo ng coffee. Kumbaga, kukaw niya ang imuhang mga kaugatan, bisan ugi kapoy na sila, tungod kay naka-absorb siya caffeine, o na ni-active siya. So kung gusto nyo ka, o ka nang ma-feel ni mo imong rest day, nga makapahulay nyo ka, ayaw pag-inom og coffee sa whole day. Kana higala. Para ang imong kasing-kasing dili na siya loaded. So muna, ang usang hinungdan bitaw higala nga kanang mga energy drinks na kanang ginainom bitaw sa atong mga kahigalaan, kining makadaot siya. Nga naman, ang energy drinks manggod mga higala, concentrated na siya sa caffeine. Kumbaga ang coffee na siya'y mild nga caffeine. Ang energy drink concentrated na siya sa caffeine. Kumbaga over ang iyang dose. So muna nga kung naga energy drink pong ka na kay sakit, higala undangin na, no? Labi nagwa kay trabaho, nagsigi kag inom og energy drink, malumos gyud na imong kasing-kasing ana higala. So muna nga usa nga tambag nato dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, isip discipline. So i-avoid ang pag-intake og caffeine, labi na og rest day nimo. Kung naa ka diha sa balatian, nag-avail ka sa atong kaayuhan water therapy sa morning, ma-recommend yun na ko nga iwasin na ang pag-intake og caffeine. Kaya dili na siya maayo. Labi nagkasing-kasing imong problema. Mabita na higala, no, sa sige, kumbaga, nailado na sa ato mga kahigalaan nga kanap ito ang pagka-nerbyoso. So, mayingon dayon nga tungod maguna sa sigig kape. O, bitaw higala na. Doon na bitaw na ikamatuoran po. Kung ma-over na po ta sa pag-consume o caffeine, doon na gin siya effect sa ato ang nerves, sa atong nervous system, no? Pero dili alone, kanaara ang hinungdan, no? Daghang mga reason. So muna din sa kayuhan sa kinabuhi nag-offer ta og mga disiplina, natural nga mga disiplina, mga pamaagi kung unsao nato nga ma-address, no, ang concern di sa ato ang panglawas. So muna nga ang kaayuhan ihatag na, i-grant na sa makagagahom. Kung kita do natay pagtuo, pagsalig diha kaniya o mula umta nga kining solusyon no moabot na diha sa ato ang kinabuhi. So muna higala nga ayaw sayangi ang panahon no kuna kaniha sa balatian karon. I-avail na ning ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. So ang good news ani no 200 pesos ra no. Barato ra gid kaayo no. Og ibutang mo kuno ato na sa atong 6 liters no. Ang mo butang ana ang atong CMD caregiver no anhilang mo sa atong istasyon. Dunay monthly o weekly nga schedule no ang atong CMD caregiver. So mo na nga akong ma recommend nga after ani nga programa ang ato ang CMD caregiver, pwede mo motawag, mo text sa iya ha. O iya man ang i-announce ang schedule asa nga o sa address. So i-take note ninyo higala no. Og muna gingon nga ayo dugaya no. Ayo dugaya nga kanang mulipas ra ang panahon no. Nga kanang kumbaga gipial na sa makagagahom kanimo unta ang imong kaayuhan pero imo lang gi gisayangan no. Wala nimo gi patalinghugan ba. So I hope nga kining atong naisgutan karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi unta nga mahimo na ning instrumento no diha sa imong kahimtang nga dugay na tawo nimong giantos. Muna nga ikaw pod higala nga wala pa kay gibati ayaw pod taon pagkumpiyansa. Ang pinaka maayo nga cure gawas sa care kining prevention or medicine ba no. Ang pinaka maayo nga tambal unang una kining pagatiman. So gawas sa pagatiman kining prevention no. Kay na ay mga butang nga ma-prevent nato. Labi na og kanang sayuta nag-usab diha sa ato ang dalan, no? Kumbaga kung sa kuan pa na higala na ka sa highway, na dako kay truck nga nagpadulong sa imuha, kabalo na ka nga kung kana nga dalan nga imong gisundan, mabanggaan jud ka. So agyo ka ni hawa, wala agyo ka ni padaplin or ni change o laing dalan, banggaan yung ka. So muna higala nga kanang naapay panahon nga ma-prevent ang future nga problem ni mo diha sa imong kinabuhi. Hilabi na diha sa imong panglawas. O na kining kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program, i-avail lang ni higala. No? Anhi sa atong istasyon, subay sa atong schedule. O ang atong CMD caregiver siya ang muhatag ni ana na schedule. O sa atong address din sa atong istasyon. O salamat diri sa imong pagpaminaw no. Mapaminawan ta dinhi sa atong Light FM Kibawi Bukidnon. O mapaminawan po ta diri sa Light FM Panabo o Infinite Radio Panabo no. Mapaminawan ta diri sa atong istasyon. So diri lang po ta higala no nga malocate no sa mga istasyon nga akong gi sulti. So natay schedule ang atong CMD caregiver, anhi lang mo higala og i-avail ng ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy ang atong health and wellness healing program. So muna nga ako ning gi-share kay tinuod ni nga makatabang diha sa imong kahimtang. Mahimo kining epektibo pinasika diha sa imong pagtuo. Pinasikad sa imong paglaom nga naglaom ka nga do na pay anang solusyon ang imong kahimtang na imong nasinatian karon. So muna higala daghang salamat no sa inyohang pagpaminaw no dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Kini ang inyong holistic mentor, ang inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan, Lorante Alandrea Jr. na alang ko din himo guide kaninyo sa sayo sa kabuntagon o aron nga kanang mapahinumduman pud mo no diha sa inyong current na lifestyle o giya ni siya nga diha sa ato ang kada adlaw nga kinabuhi do na pud ay tay choice no do na tay option na dili porke higala no nga nagantos na kasabalatian karon wala na ilaing option, wala na chance nga mausab pa ng imong kahimtang naa pa no, walay imposible sa makagagahom, tuuhan na nato higala no. So kining atong gisulti karon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kung nakita nimo, nadungog nimo na pwede makatabang ka nimo, ayaw huna-huna ang moingon ka sa sunod na i-grab karon higala no, basin maulahi ang tanan. Na dili ko gusto nga mahimong late ang tanan diha kanimo. Usa ako ikaw ang giawhag nga i-avail na yun eh. Nga naman, unang-una barato, affordable kaayo. O pinuod higala nga makatabang diha sa imong kahimtang. Gikan sa ulo hangtod lapalapa nimo nga sitwasyon no, kahimtang diha sa imong panglawas karon. Una, wala imposible. Huwag daghan na po tag mga kahigalaan ang mianhi, i-avail, o natabangan sila diha sa ilang mga panglawas. So muna, kung natabangan sila higala, nganong ikaw dili man, no? So muna, higala no nga, kanunay lang tang musalig, mutuo, o dunay panahon ang tanang butang. Kung sa una, daghan na og mga chances, no? Nga imuhang na nasayang. I hope kining a chance. Nga imong nadungog din ni sa kaayuhan sa kinabuhi, dili pa ni ulahi, no? Mura atong usa ka tawo nga gipadal-an sa makagagahom sa ka-story. Nga sa usa ka tawo nga gipadal-an siya og rescuer no kay panahon to nga naay baha sa ilang dapit, kusog kayong ulan, kusog kayong tubig. Ito katong nga tawo na siya pagtuo, nagtuo siya nga tabangan siya, luwason siya sa makagagahom no. Pero unsa may nahitabo higala? Ang nahitabo ingon siya, dili kay luwason ko sa akong Ginoo. Wala siya ni adto atong mga rescuer nga ni adto sa iyahang balay. Karon na anapoy helicopter nga ni adto no, dali na sakay na diri, i-grab ning kuan, i-grab ning rope, dali na sakay na. Wala gihapon siya, ana siya dili kay luwason jud ko, tabangan jud ko sa makagagahom. Karon nabot ang panahon, titaas ang tubig, nilapaw na sa iyang balay hangtod nga naanod siya na lumos na matay. Sa moto, pag-atubang niya sa makagagahom, suko kay siya, giblame niya nga naman nga namatay siya na wala siya tabangi. Moto, gignan siya sa makagagahom nga ipadalaan baya ka na ako og rescuer. Nagsakay at itong rescue boat o helicopter, wag yung kanisakay. Kay nagtuman jud ka sa imuhang gusto. Sumo po na higala kanimo no, kung nagsubay lang pong ka sa imong gusto, kay ganahan ka mo ni ang gusto ni mga kaayuhan. Higala kining kaayuhan sa kinabuhi, basin mo na ni ang dugay na nga solusyon nga giandam sa makagagahom alang kanimo. Dagang salamat, to God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Mugay ako magkalimot ha nga karong Sabado na tayo libre nga health consultation, libreng konsultasyon diri sa tuang estasyon ha, diri sa Infinite Radio Manabu City. Ug magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na rapod da alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, pamilya nga naa sa balatian, pwede gininyo silang kuyugon o banon diri sa tuang estasyon. Ug karong Sabado na pud dai libre nga batak para diha sa mata, sa dadunggan ug sa ilong. So kung ang inyohang mata aduna na katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, grabe ka sambol ang inyong paminaw, grabe ka pula, grabe ka dry, grabe na kauga ang inyohang mata no. Unya grabe ka katul ang inyong paminaw sa inyong mata, gisor eyes mo, hali mo diriya sa tuang estasyon karong Sabado. Kaya naatay libre nga patak para sa inyuhang mata. Unya, kung ang inyong dalunggan pud no, kaya na infection, maglisod mo og dungog, grabe kakatul ang inyong paminaw sa inyong dalunggan, pwede gid mo nga muanhi sa tuang estasyon kaya aron na itong mapatuluan sa tuang milagrusong tubig no, nga mau ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyo hapong ilong kay aduna mo'y sinusitis, gisipon mo pingot ang inyong paminaw.
1: Gihapon, ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay, adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan kamo

National Adlaw-Adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Halcode International. Available nino dinhiya sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tala, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si Indi. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Jesse, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system. Dili ka basta kapitong balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse,
1: condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse,
1: muayos sab sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
1: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse! O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan o maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang unsa?
5: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse!
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
0: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Uy, Mats, nauta man ang luya man kaayo na imong nawong.
2: Lagi day, uy. Sa sige na nako nigbilar-bilar ba? Si magutog disco sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mats, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
2: Power 10? Kaya naginaminsyon ni Nong Leding?
1: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mats. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
2: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas at nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule. Mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
5: I Care Gold. Alaga sa matamuwa.
3: I Care Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika,
3: Shopee ug Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Love, dirin ako.
3: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
4: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
2: Love, sabay tagligo, ha?
3: Sige, love.
4: Oh, yeah. Dili na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra Max. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong panglawas ka na itong tanahan, laing testimonyo na sa karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa Emelite capsule. Kanya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite capsule, doon na nagkaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga palig-unon o dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita. Para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Game over.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, di Polog City.
3: Kung ang dibati nga sakit, kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3, magkulap na ko at to. Kulap, gayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala na good na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Siya, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack mo lang. Ako siya kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Cataract,
2: eye care gold.
1: Pterygium,
2: eye care gold.
1: Astigmatism,
2: eye care gold.
1: Glaucoma,
2: mag eye care gold ka.
1: Eye care gold.
2: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata
2: at dunay superior antioxidant
1: para sa mata.
2: Sama sa lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc.
1: Ug maski pa kusog sa pilberry,
2: berry extract.
1: Eye care gold.
2: Ang kapsula
1: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
2: para sa mata,
1: mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon,
1: inom og Eye Care Gold.
2: Ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
3: Health, health, health. Alert!
4: Kauban si Doc Jun Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
3: Health, health, alert!
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo.
3: Eye Care Gold.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health. Alert.
6: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health, health, health. Alert!
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
6: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
7: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.